0: yow ba laf du ko ub di jul nu say buntu tàbbal noo ki cant ki mbég ubbil nuyut sunu digg ak yow ba laf du ko ub fajal nu luy teenu def nun dëgg dëggi murit tamay nu luy tax nu def nun dëgg dëggi murit fajal nu luy teenu def nun dëgg dëggi murit tamay nu luy tax nu def nun dëgg dëggi murit def nu murit moo di man laa bëgg tey ndedu lëf kuy bëgg lenn lu dul def am murit du murit yal nan la sant te foo jëm yàlla boonu rawit foo tekki nuy gubbi tey rootee ka def sa murit ba boolu dul yàlla ak yonneen ba jëmmule woo yow yaa di ngën ji sëriñ ay def nu ngën ji murit footal nu xol yi bu benn xol di bëggati lëf lu dul ndigal na nga dekkal dëgg yoonu murit teenu murit day na raw koo raw ba muy sowa sow ba deesatul jaawalay ndar ndar fi léegi murit murit dadaa laxasoo kay mel ni gay ndegu met amew yatam fu ko nit gis naa ki lee di murit fu mu jëm di waxtaane yàllaa kay bégép sëriñam boxol yi sopp ko muy am benn benni murit ñii la murit bu fasoo am barke daa defa def ba xëy ni mënl di saf ab jant kaare murit sëriñ bi wattu nu bun gis lorte bu mu gisit dakul nu it yenn mbooloo yi nirooki murit mbooloo yi dul wut lu dul yàpp ak layeg fasu gor te xaqtaa yakkanaanum rekk noo di murit fegal nu mbooloo yu mel nii may nu gaa yu bëggul lu dul ndigal ak ngërëm mbas gaa yi lee di murit yii gaaya am fula am xel seeni fay dana rëy seeni xarit dana bég lii moo di bàkku murit yii gaaya am fula am xel seeni fay dana rëy seeni xarit dana bég lii moo di bàkku murit murit bu dee bàkku day wax oo ma soxla su dul saasang bi tey fasoo ub làmbi bépp murit yow mii di am soxla mbaa ngay sàkkuloo nar a def mbaaloo xaloo wula def bul wàlli làmbi murit làmbi murit ub ko yombul ndaxte gis nanu koy xeebi murit te bu wàllee dootu xeebi murit làmbi murit ub ko yombul ndaxte gis nanu koy xeebi murit te bu wàllee dootu xeebi murit mbërëm murit foo ko gis day def ba sax ni ko dee loo wax mu def loo waxul muy diglu kii di murit daanan si gis mbër mu fi ub jépp làmb ju gor ba wàlli làmbi murit faf mel ni suqku murit sëriñ bi ngir yàlla ak yonen ba may nu ngërëm te def nu ngir sa nga neelit dëgg dëggi murit sëriñ bi ngir yàlla ak yonen ba may nu ngërëm te def nu ngir sa nga neelit dëgg dëggi murit sëriñ bi may ma gëm laa gëm ba raw ku la gëm te sopp laa soppitam bay fàtte soppe bu ne naa fàtte góor ak jigéen ak kër te fàtte alal ngir yow te sopp la sopp jàmm foo mën a ne man fàtte loo ma lu dul yow neexalal ma ndigal ba xam ni loo ma digal loolee gënal ma lu ne te mbàkke dëgg bu saaxel yar yareeti ba daj kër baa yaki kër yi ndey mbaa ay garam ni gone yow mii di tàggati fas ay tàggatal sa bakkan ba mokka mokkuru mbux ngay door a tàggati fas yow mii di tàggati fas ay tàggatal sa bakkan ba mokka mokkuru mbux ngay door a tàggati fas tàggat sa fas wii ba dootul xooxa kay moy ngir ngay xooxa kay moy ngir taxtil nga tekki fi tus sa fasri wi ngay sajjuloo loosam te sajju la yow sa loosu bopp wi moo dim xel mu gàtt mbaras foo tollu neefaala yow mii yaa fi dàq nga war ngay dox di jay saaka xottiw fas ba muy gas a gas te xam ni yow mënu laa war naaru góoru ndigal ku mën la war naaru góoru bakkanam dana rus nga war ba moo di ka jóg war naaru góoru ndigal dawal ko ak kal te jengul ay kemam di ko gis.
1: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga. sur Diantibé FM. Tchana.

0: FM LR KFM
1: jigen ji bu faato jëm aljana borom kërëm faatu jëm aljana ndax ñom ñaar ñoy bokk aljana akay sayyidina abu darda radhiyallahu anhu bim daatan faatu dafa wax soxnam ne ko sama ginaaw bu la geneen goor tak ndax ñaan na yalla bam boole la ci sama soxna aljana ñu ne waaw kon legi fi nga xamne dess na ben question moy fan nit jigen bi nga xamne dafa seyek borom kërëm mi nga xamne moko jëlon ci njankam borom kërëm bobu faatu benen borom kër jël ko isteñ ci suñu démé ñaari borom kër yoy kan la ci soxna su di bok ci ay jigen horul ayna ñi ne fofu ñaari wax mo fi am yo xamne borom xam xam yi gisuma kenn convaincre morom ji ñi dañu ne soxna borom kërëm bu ñëk bako jëlon ci njankam nga xamne koku bu doon dund du am benen borom kër koku lay dem ci kërug aljana ñi ne dedet ki nga xamne ki kay bi mi faatu ci ak tanam la té al umur bi khawatimha lañ wax mbir yépp ma nga ci mujjë ko kay mo wara nek borom kërëm ñen ñi wax joju ñeneen ind salisul qawli moy dañu wax ne dañ koy def lo xiyar manam dañ ko nan tanal sa ñaari borom kër yi bu la ci gënal fofu mom mo am mushkila tuti nga xamne yalla xam nu koy atté ndax mbirum bispen ci mbirum ghaibu la fofu dal lool la amul luma fi tontu assalamu alaykum rahmatullah
2: waak li day bayit la yo xamne dañ ko dajalé ci khasside serigne touba yi la ko jëlé amna ci yo xamne sax mi ngi jëm ci wéru koor wi am ci yeneen yo xamne ni rek day gëna nam talibé ngir ñu sopp sëriñ bi ndax déggon na ñu né way na sécurité sal ina tanzilur rahma
3: ci
2: ñeex ñoo ñu mom waxtu mu leen waxtaan rek yeen ma né suñu borom day wacc mu bëgg bu fekké ne japp leen ak léral ci bay yi ak mu ko mëna gëna dégg rek nga dimbalé ñu ci waaw bi nak
4: né allamani bi annani ahabbu ilayhi min ghayri wa man yuhabbu sama borom xamal na ma ne mako gëna sopp man la gëna bëgg ci keneen kudul man ak ñol mak mi nga xamne def nako sopp tamit mako gënal keneen kudul man waaw sopp giko suñu borom gëna sopp ci bindé fi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci hadith ne suñu borom tabaaraku wa ta'ala sa su bëgge ab jam ci pey ba da fay wax sayyidina jibril ni ko diw ci suuf sop nako yeneel ma ci goxe asaman yi ni len diw sop nako su ko defee jibril yene ci goxe asaman yep ne allah subhanahu wa ta'ala neena sop na diw su ko defee lolou dañ koy daldi wacce ci suuf def ko ci jawu ji nit ñi diko noyi mu nek ci ndox mi nit ñi diko naan nek ci gacce gi nit ñi diko lek dañuy bëgg jëm joju mbeugël go xamne ge duñu xam lu tax fekk na dogal suñu borom la subhanahu wa ta'ala gis nga lu jitu lolou motax nga gis suñu tuba wax na fenen ne da aqila bi ila shukri man sahra lil khalq baqa idha ma za aman sama khalima sama khalima nenañ ma kay ñu sant yalla mi nga xamne mo la tagatal dinde fi kon lolou day daldi duppo ak hadith bobu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax lolou liko waral moy sop gu ko suñu borom sop sopp loko kep ko xamni ki nar nga texé ndax suñ borom mom jëfëm ak lamuy def du téga ci illa suñ borom mom kenn duko wax la yusalu ama yafaluhum yusaluna kenn duko ne li nga def lutax nga def ko mom moy wut ab jaamam tan ko xejjal ko jox ko daraaje yako neex ku nek xamna ne sahaba yi defal lu yalla lu waral yalla tan leen ñu dajje ak muhammad rasulullah jamono talib yu mag yi top suñ tuba mu defal leen ñun ñepp ñu ñew di leen ñeeta ku laaron ci mom dara sax bo neewul bi ko masna gi seigne touba nit ñi wër la di ray ci sa jëmbë ñoo ñu xam nga defalun yalla lu waral yalla may leen gëne lool kaaba gi defalun suñu borom lu waral mu gën ay doj la rek jakk yi defalun yalla lu waral yalla tan leen jakk fu mu nekk mo gën pakk yi suuf sa ko wër yëpp anal masajid lillahi fala tad'u ma allahi ahada seigne touba yi bëgg gi ko suñu borom bëgg ciobaral yalla la bëgg ko ñol mak bëgg tamit mu gënal ko keneen ku dul mom ciobaral suñu borom la na gattal ci beydu ñëkke ni tu ñaaral shahid li rabbi bi annahu ahab li min sa lool moy manam beydu ñëkke rek ño bokk ben manam hajir qasaidi qulub al anbiya ma al malaikati and rabbiya mu ni qasidam yi mu talif day yëngal di baaja xolu yonenti yi di yëngal xolu malaika yi fa suñ borom lool day da fay daldi tabbi war rek ci mayuk suñ borom subhanahu wa ta'ala gi nga xamne waxon nañ ko legi ci ginnaw waye suñ borom nak sa sulam maye may gu reuy gu mayul kenn
1: li gëna bari bala mu lay sant nga biral loolu doomu adam yi diko dégg dana la exposé manam dana la taaj dana la nattu ba doomu adam yi nga tafel jamono seen xel yépp rek la bàyyi la di la xalaat di la tudd ci làmmiñ yi mu soog laa jox ndigal may yooyu nga wax ko ndax li ci gën a bari Cheikh Abdul Khadir Al Jilani ba mu waxee ca téere bële al fuyudaatu rabbaniya ba mu ne ziraiya min fawqi samawati kulliha wa min taxti batni lxuuti ambatu raaxati nee na sama ñaari tënqi loxo yi bii maa ngi ko teg ca kaw juróom ñaareel bi asamaan bii maa ngi ko teg dugal ca ron juróom ñaareel bi suuf ba mu tege ca ronu jën woow yi am nay coow lu ñuy wax xóot sama ñaari loxo yi daal maa ngi ko ngarale mboolem ñaari royaume yi bi mu ko ne waaw yow lii ngay wax lu mu doon mu ne wama qultu hada alqawli faxran wa innama ata al iznuk hata yarifuna haqiqati wax ji ma waxuma ko ngir tiitar waxuma ko ngir damu waaye yàlla mu ma jox ndigal ne ma naa wax fii ci kaw suuf ki ma doon ndax xam ngeen ne wàlli yu day dem ba suñ borom xamal ko ne ku la weddi am na bàkkaaru weddi ab yonantu léeg-léeg nga gis wàlli yu wax joo xam ne ji soo xamul doo xam fii li wax ji fu mu ko waxee léeg-léeg dinañu wax ci làmmiñu suñ borom subhanahu wa taala léeg-léeg wàlli yu wax ci làmmiñu yonante bi salaalai sallam léeg-léeg mu wax ci làmmiñu xutbul xawsu bi mu doon léeg-léeg mu wax ci wax làmmiñu nit kese léegi bu Abdou Khadir Jilani waxee loolu suñ borom moo ma jox ndigal ngir sama xaqiqa kenn bañ ko réere ba muy wax loolu leer na ko laaj ne fi ko suñ borom teg ak daraje yi ko yàlla may du nëbbu bis penc te bis penc képp koo xam ne doyo daloon nga ko ni weddi ab yonente loraatee noonu la lay lore bari na ci wàllu yi suñ tubaab yi xamal ki ko suñ borom xamal ne ko weddi la ëllëg day lor ni ni weddi ab yonente toll moo waral mu wax wax yu mel nii samay xasaa yi day yëngal xolu yonante yi di leen baaje munta ñàkk yëngal xolu yonante yi ndax koo xam ne kii da nga wax ne bi'atu muraadi bi muraadillahi ma am masarati rasulillahi sama nameel jaay naa ko amatuma lu may bëgg amatul ma la may bañ jaay naa samay nameel ci biir nameelu yàlla jaay naa ko ci biir mbégtam yonante bi salaalai wasalama xam nga ne kay ku bégloo yàlla bégloo yonante bi yonante ya ca des da nga baaje seen xol malaayika yi tamit da nga baaje seen xol danañ la sopp kon foofu ci gàttal loolu amul lu ma tontu foofu ba tey chaque ni jamilu ind jundihi alxaalibina ni ama mu li abdihi mu ne aji taaru ji di yàlla sant na ma te ba may sant ma ngi ma sant fépp kuréelam yu tedd ya kuréelam yu tedd ya malaayika yi ay malaayika yi ca lañu malaayika yi ca lañu yonant yi ca lañu wàlli yoom yi ca lañu képp koo xam ne kii bokk nga ci kuréelu suñ borom subhanahu wa taala di teew ci pays ya kuréel yooyu nga xam ne way mat lañ keneen ku dul ñoom suñ borom sant na ma te ba may sant ñooñu ña nga ko teew nee na ki def loolu mu ne ni ama muli abdihi nee na baax na ki nga xam ne ki mooy kawel ab jaamam haajat makatibi qulub al jundi wa zikruhu al hakimu kanzun indi loolu mooy rek maanaam bayit bii mu waxoon ci ginnaaw nee na samay mbind dana baaje dana yëngal xolu kuréelu malaayika yi suñ borom yi ak gaañu baax ñépp nee na téeréer yàlla bi de alquran moom trésor la ba mu ne fi man nee na alquran mooy trésoram te képp koo xam ne kii xam nga dundam da nga xam ne alquran moo ko feesoon biiram ak bitim dafa mujj sax nee na alquran moo koy indil ay xabaar alquran moo koy xabaar yeneen qasida wax na teewlootuma bayit wa na mu ko waxe woon ba ne alquran moo koy womatal moo ko jox baatu kun fa yakkuunu alquran mooy ndab li nga xam ne xam-xam bu njëkk ak xam-xam bu mujj génn ko soo gisee suñ tubaa ni mu daan ragal loo taalibe yi alquran di xuus ci géeji xam-xami alquran loo xam ne li xamuñu xaqiqa ba waa tasawuf yépp du suñ tubaa rek boo demee ci ak tabaxaatul kubra bu Cheikh Abdou Wahab Sahraani da nga gis lenn ci taabiroon yi ñoo xam ne ñi nee nañu sahaaba yi jenn aaye alquran ku leen ko masal laaj danañu tiit ba duñ ci jéem a sóobu mu ne nag àgg nañ ci jamono joo xam ne ji léegi kum neex nga ferank laay nit ñi wër la nekkaay ñu firi la alquran te téere boobu ka wax loola ña wax loola bañ ko waxee léegi nangami téeméeri at la kon xanaa ñun suñ jamono waxe noppi soo demee ci téere bi al ibris Cheikh Abdou Aziz Dabbakh bi ko Ahmadou Nuru Barak laaj araf yoyu ñëk ci bop saari alquran yi lu demene ay alif lam mim ak ay sat ay ka ha ya ayn sat cheikh abdouzid debax daf ko ne ñun ñi nga xamne yalla defal nañu fathu alquran sa suñu ne jak lawhul mahfuz suñ ko ne jak alquran ben araf bu ci nek ponkal mi am katan deug deug bu tebi won fi di daw man na daw wéru yalla té du jéxal guddayu ben araf wo bi ci alquran genn sat gi dong num reey ci lawhul mahfuz mune li waral alquran mata moytu gis nga lu melne alif lam mim zalikal kitab biko amul barak laaje daf ne ko amul ben sar ci sari alquran yi am ay haraf yu ci ñeuk ludul ne maana manam la sar wa di wax lepp ma nga ñu dexeñ ci bir araf wo bi neena xam nga ne lugha suryaniye lang biñu tuddé suryaniye chabdo ci dabax neena mom la malaayike di laaj doom adam mom lañuy waxante nit ci bir bammel lolu ma def lolu attention hadith bi ngay deg ñi wax naan uhibbul al arab li salasin li anni arabiyun wal qur'anu arabiyun wal lisanu ahli al jannati arabiyun hadith bobu khairu sahih hadith bobu werul bëgg na arab ngir ñett ndax man arab la lamiñu wa ajana arab la al qur'an arab la motax mu bëgg arab bobu hadith du hadith bu wer sañ sé ma wax lako pour bañ nga jël hadith bobu ngir bëgg ko wéddi wax wali suñu borom mi cheikh abdou aziz neena lugha suryan yam biñu wacce mam adamu mu joge aljana bi ñew ci fi ci kaw suuf mom la doon wax suryan nak ndax batay legi def na ci arab ben tombe genn ba buy tekki batu lem nga xamne genn ba gogu boku fiye ci wolof mu facc sa aajo lu demé né masalan imam bi nga ne ko salli julil bina xam nga nagi mom ñun la waye ba gogu rek dafa am maana ba rek day ñew bi maana ma ha bi maana ma te ko ne ma moy and genn tombu ba dong daf koy fi legi suryan ci bopam tamit Suryan ci bopam tamit bi mam adam di soga wacc waxtu wo jele ben xaraf dalay tekkel wax ju bari lu melne sat genn gis nga suratu sat cheikh abdou aziz neena sat suratu sat sat gogi ndik dong neena li dess ci sar wi lepp neena genn sat gi tekk nako waaw ka ha ya ayn sat kazalik niko non alif lam mim zal alif lam mim joju tamit neena suratu baqara lepp alif ak lam ak mim bu fekkone gis nga ko deg suryan dana la firil suratu man nga ko baña won alquran yi li def ci suratu baqara bi bu tuddé alif mu jangal la ba fam li alif di tek ci alquran ji jeex nga jël lam mu jangal la ba fam jeexi nga jël mim mu jangal la waxtu wo xamé ni jeexal na maana mim suratu baqara sar wi da fay dal di jeex kon lolu moy mbir mi nga xamne aduna ci alquran ba mata moy tandiku nonu seigne touba waxe ne wa zikru wal hakim kanzun indi neena terub suñu borom bi nga xamne moy aji xereñe ndamb la lu nefi man mom ci jimi bopam la ko suñu borom xamal ci alquran mom moko xam mas ngeena deg ben bis genn magalu touba cheikh abdul ahad di wax ne seigne touba leg bu masana am lu mu bëgg xam kamel ba lay jël bu ko ne yek ne ko tegg ci bopam bi kamel bi alquran yi moy def genn tal diko netali bopam wala bu dul ci wax seigne abdoulaye ci wax seigne sambay mi la musona deg mu wax ko seigne abdoulaye limu waxon moy seigne touba alquran ni mu mengo won ak mom dim joju bindon kamel alquran bi indil ko ginaaw gi amna kuma wax fe ci tungé ne ma seigne mohsine diop fogna seigne mohsine diop la wax du mo de ko ndar fogna seigne mohsine diop la wax neena moko indilon kamel bi lolu kama wax lolu bayam kilifa mouride gu magla won fele ci teungé bamu ñëwé dox seigne touba kamel bi seigne touba ubbi wul kamel bi seigne abdoulad mo ngi netti neena bi seigne touba ne ni kamel bi tek ko ci dëndam bi daf ne ko sa mbind meek rafet su du ton sedd gi nga wacc ci fariqan kazzabtum ji ci suratu baqara neena wallahi bañ ne kul bir aya joji sedd ga gogé lañ fekk mu manki ci kamel bi kon koku bu la ne wa zikru wal hakim kanzun indi ak yenen ak yenen yo xamni mune su ko misal deg ngeen ñu leen di misal nar bobu seigne touba solon alquran ci ganna te jangutul xamewutone basir mit ñew seigne touba sol ko alquran muy tariq kamil bi ak yenen wa kon beydu wo lolu doyna ci ramat qasaidil bab akana wala waxon nañ ko ramat qasaidil la'in fil buhur liman yaqud li biha muhur khur waaw dafa joom ci mbind mi dafa bind ramat waye rabat
4: fogg naa ne boo demee ca du ca miftaw nasir bi la ko jëlee de waaw fogg naa raadar la de boo ca delloo raadar qasaidil la ina fil buhur nee na bi ma nekkee ci géej gi nee na sama qasaid yi moo ma doon tàggatal iblis mo doon tàggat iblis xam nga ne wax na ko feneen ida katabtu aw xaratu hër wala iblisu fawran ma aman taqa wala waxtu wu ma jàngee jenn aaya wala ma bind iblis daf naan wëqet daw xilu bakkanam ndax ni kawar di seeye ci sawara noonu la mbindam ak wa xam di mujj di seeye la cheytaane waxtu woo xam ne jege na ko mooy bi man yaqudu li biha muhóora xoor ci daraje njool màkka mi nga xam ne mooma womat sama tasaay di canub jigéen xóorul ay ni jigéen xóorul ay ni kon nee na ci doolay xasaayite mi ci la ko yàlla joxe seenug can ragad idal islaami fil jazaairi kitaabati qadaytu xaaja zaairi nee na noonu l'islaam yi ba ma nekkee ci île ya ndox mi di ma wër sama mbind moo ma tàggatal noonu yi foofee mu ne xadaytu xaaja zaairi faj naa aajo yi képp ku jóg di ma ziare justu sirata wa jame al aqabi bi tay wal jëzi wa daamu man xabi nee na yoon wa gaañu baax ñu daan dox ndax boo demee ci minhajul abidin bu imam al ghazali boobu suñu sam tuddoon léegi soo demee ci mujjantal ba imam al ghazali nee na yoon bi dox diggante
3: nit ak borom ak nga ko xam ne ci ñeenti at
4: dana ko bët dana ko dund soog a àgg gis ko xam ne giirub dundam dana ko dund te du àgg gis ko xam ne dana dem ba àgg waaye suñ borom dogalul mu war a gis secret sa ndax nit ki mën naa góorgóorul rek bët kiiraa yi bakkanam ba àgg suñ borom namu ko woon secret si ndax dafa mel ni rek rido bi tiim bi tiim àllu wa ji bu suñ borom dogalee nga agsi ngelaw li ne fay yi nga ne jàkk secret si sa mbir yëpp dal nay sotti gis koo xam ne kii nee na dina ko dox ñaar fukki at gis koo xam ne kii fukki at gis koo xam ne kii sax suñ borom dana ko may mu dox ko ak ku mel ne soxna rabiatul adawiya boobu nekkoon Basra nga xam ne ab jaam la woon ñu jaay ko ca marché ba benn waaye jënd ko libéré ko mu dal di suubu jublu borom ba weer wa daataan del si ca diwen ak am na li ñuy wax fanaaw wusul di wax waxam yu kiimaaneem yooyu am na ñoo xam ne benn waxtu li leen ko suñ borom di tëbal lu mel ne saxaratu firawna njabarkat yoroon njabaral firawna te doon bëgg a njabar yent yàlla Moussa ñoom bi ñuy ñëw weddi ba doon njabaral firawna moo leen indi waaye bi yetu Moussa bi wannee seen jaan yooyu ci lañ daal di gëm ci saasi ngëm goo xam ne gi àgg nañ fa nga xam ne fa la ku jëm ci yàlla fa nga doon àgg mooy diine jaral la sa bakkan firawna ni leen la uqatti anna aydikum wa arjulakum min xilaafin wala usallibanakum fi ci sooyi naxale wala taalamuna ayuna ashadu azaban wa abxa ñu ne ko laa bay ra c' est pas grave danaa leen dagg tànk fii dagg loxo see salab leen ci datti garabi tàndrde yi ñu ne ko loolu faale wuñ ko ñun daal gëm nañ yenn inna ila rabbina munqalibun kon ñooñu ku nekk xam ne dañ leen koo tëbal ci wenn waxtu ñu daal di àgg suñ tubaa moom nee na feneen tawaytu tariqa al qawmi waqtam tidaxihi wa liqat qada al xaajaati bi rawdi wal basti moom la waxaat fii nee na justu sirata yoon woo wi gaañu baax ñu di bët nangami at man dagg naa yoon wa ci diir bu gàtt wa jami al aqabi mboolem gàllankoor yi tamit jéggi naa ko ci naka mu ne bi tay ci taxañ wal jës bi ak xëcc wa daama sax na man xabi samay mën a xëcc waaw ne charibtu min miyaahi nourillahi wa qadirillahi bi fadlillahi loolu it soriwul fee nee na ndoxum leeri suñ borom yi subhanahu wa taala naan naa ca ba mandi wa xaadilillahu bi fadlillahi suñ borom ci ngëneelal yàlla yàlla womatal na ma ngëneelam loole naa ci gàttal ki ci bayit yooyu
5: waaw jërëjëf léegi nun sëriñ bi rek la nam bi nga xam ne nii jële nañ ko ci tukkeem boobu jëm si ko jurbel bayit yooyu nga xam ne waxoon na ko muy raamo machiri yi laa njurbel la dala sisin law ayona fi sayri ma raamo ak la ci topp dama koy bañ a wax di juum waaye nga leeral na bu baax dox googu ñu joxoon jëme njëreem ak Serigne Touba ni mu ko gisee ak li ko ci suñu borom defal.
4: waaw xam nga Serigne Touba ni ñu ko waxee woon léegi ci ginnaaw wax na ko ci masaalikul jinaan nee na lutt yu bari ak balaa yu bari ci kaw suuf nee na xéewalu yàlla la ci jàmbi.
6: ndax
4: nit bakkanam daf koo soxla cheytaani soxla ko te doomu aadama waxtu wu libéré rek jaamu bakkanam wala mu jaamu cheytaani wala mu jaamu nit ñi ne ñoom jaamu nit ñi
1: top aada yek bidaayer yi xew nga and ci ak nit ñi ci la bok kon bok na ci xet li suñu borom musalla ngëm ba nga fess boole la ñu la lejeul wit te mom dogal na ne duñu yaq sa liggey mukk waye suubu giñ suubu xetalu ci sa kaw yewit lolu daf lay gëna dag nga jëm ci sa borom subhanahu wa ta'ala nit ordinaire ki rek suko suñu borom bëgge deug non sallallahu alayhi wasallam waxene iza ahabba allah 'abdan ibtalahu fa iza sabara ittabahu wa iza radiya istafahu suñu borom waxtu bu bëgge jam bi dana ko nat sa so xamé ni bi mën na mu setti ko waxtu wo xamé ni gëreem na yalla lim dogal ci mom mu tan ko def ko muy mu gën ñepp rawati nak seigne touba mi nga xamne nonu seigne moussa ko waxe ne maqamati junaydo ki boti tayfor ci sak raw nga ko laqonti taxti la for junaydo moy serignu watasu yep tayfor so deme ci borom jamiu karamati awliya munay abou yezid al bustami mom nga deg seigne touba seigne sam dila wax ba tay ay waxam mo don wax subhani subhani tuduna sama sel tuduna te xam nga ni subhana mom yalla dong lañ ko wara jëf abou yezid al bustami mom ak imam junaydu seigne moussa ka neena seigne touba ba nga tollo ci sak raw ba nga doone goné gu ndaw nga tek sa tang ci seen loss te bobo yow tax ci la for moy bobo yow fa nga xol yow yegge go sa tang sax nak fa nga jëm doxo tambule go dox sax ngir jëm fa ag fa nga jëm han ku ne xamna ne koku kon ngeumam lour na leung bay set ci ay wexam nga xamne doom adama yi ci aduna bepp bu ñu dajalo won diko fexel du tax mu faale len du tax mu yegleen ndax mom de mo de ak lek ci lakh bi niko olaf yi defaral di waxe de mo gëna woyef ci kanamam jëlile na mom waye talibi ci seen jëm bop niko ci amul ñu jëf daga waxne waxe ci irwaaw nadim bi bañ leen di door ak di leen lor ak di leen fitnal bañu ñëwé ci mom daf ne leen wal maut fi haqqikum qalilun li ngeen bëgg ku ko bëgg de war nga ko xépp de warta doon dara ci sa kanam ndax yeen da ngeen jël sahaba ya def leen ñuy seen baye ci l'islam ngeen di leen roy di len jangal aya alquran yoy laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ak yenen aya lolou mo waral gën ja tisi non ya xertalu ci kom ginaaw do na suñu borom def tagatal nako sheytaan mu sori ko bakkanam mom warna ko ba bakkanam musa am ay attaque terrestre musuko teye musuko teunk jamono yu nek mi ngi fitnal bakkanam ruham di gëna set di gëna mag di gëna takok suñu borom doom adama yi ñoo dess legi ci fitna jo xamne yalla dana ko natto tassé ko la ñal ci ñew fi ëpp pexé ci kaw suuf gëna dëng ci képp ku nekk ci kaw suuf ëpp cioxarté keneen ku dul ñoom xam xéeti mbugal yo xamne ku dul ñoom xamuñu ko suñu borom nak xéetal ko ci kaw gaño ñi dëng niñ la koy netlé ba tay jaayante gim jaayante yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci wéru koor wa ginaaw bu mu talé xassido xuka gogi xam nga ni ci la ko yonnati sallallahu alayhi wasallam ñëpp feñu niko serigne basirou mbacké waxe ci minu baqil qadim waye mune min wara' hijabin raqiqin shaffaf ay kiray yu lu kelaf mo dox digënté ak lèru yonnati sallallahu alayhi wasallam lèr gi dal dikoy faddu wat jaamu yalla bu mu xam tek nako bopam bu mu aggé ci laylatul qadr ci la muhammadu sallallahu alayhi wasallam and ak sahaba yi ñu ñëw feñu ko bi ñu ñëwé taxaw ci kanamam dal di nako défé won na la luy tolok ñetti wër sa ñeen fukki at def na luy tolok ñetti wër waye sa njambar ak ciëfël gu reey guma am ci yow tut na ñetti wër yoy def la qutbul khaws bi mu wone ginnaw mu ne ko man de liñ ma jox reey na magna waye gaal ñoo ñi and ak yow di ahlul badr la bëgg fuñu tew ma tew fa fuñ la bërndele ma tewé ko mu ne ko inna zalika dunuhu bay'u dima wa anwa'u min albara'i khall man yasbiru 'alayha ne ko ñikër liñ am tour dérèk moko daan may te tour dérèk amatul légui ñi ñoo wone won ne l'islam ji jarna jaay bakkan amna ay bala yu tax ni nit ki man ko am seigne touba ne ko bala yi moy yan ñu dal ko koy limal lim nañ ca limu suratu baqara ni atani wa khamsun wa samanuna ñaar témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay natou ñu ne ko yit duñ la tek natou wali yu natou yonentu lañ lay tek bu ko soru atunul nga faatu bo faato ñak su fekke ne cialit nga lu mu neew neena waxuñu la ngay xet li kenn way yow ci sa bop da ngay alko limalel nañ ko ci doto teud ci lal di xaar nelaw doto toga te jotaay di waxtane lu la neex diko lim muy natou yo xamne yi mo xam na mu tollu digeentem ak borom ak sax ginaaw bi mu jexale natou yi nga xamne mom moy set rek lu ko yalla daganalon mu dal di jekki
6: jaayante
1: ngir jënd ko ngeureumal yalla noni ngay deg noni mu jaayante won jënd ba mu lekke photo jardin ba ci tukki geej gi te delu wat ba raxaso sa bu bëgg delu ci borom ay kaddu asaman ne ko minhum allatheena yu'zuna an-nabi amna ci yo xamne dañuy lor ab yonantu mu ne bayina jën gu reey jën wu mak ak noni mu jaayante won ak surga yu xeyñ yo ya doon ko dikkel niko ci ahdun job daga na waxe ci irwaaw nadim bi nonu la def tamit tukki bi natt yi toftalo ci kawam bimu joge ci geej gi ñubbu ko ganar bimu bayiko ganar ñu indi ko jolof bamuy bayiko jolof bi ñew ndiarem ci ama lassasin 1330 ci ati gaday gi bamuy ñew la so la doon wax beyd wo wi ñaari beyd yoy yi munan ramo masiri la da ila jurgal la da lassasi law ayano sirra ma fi sayri ma ramo fa sayru mautun ala man naza'u wa adan wa innahu li ifqa'un wa ikram mune moni ci sen jimmi bop day sakku nañ sama dox jëm ci jurgal di ndiarem ci atum lassasin 1330 bobi mune way bu fekkone ñi ngi jakar lo secret bi nek ci dox gi may dox jëm ci ndiarem duñ ko sakku mukk ñu ne ko secret bi nek ci sa dox jëm ndiarem lu mu doon mune ak deela ci ga ñi nga xamne ñoy xëccok man suma ne fi la ñu ne du fofu fel kep kuy xëccok man lenn lu mëna doon sama ñew ndiarem mom sax deela ala man nazu wa azan lor la tamit ñu na xëpp ci seen kan seen kaw wa innahu naka luy bir tay solo ibqaun ndesiti yiw lay doon wa ikramun ak tedd nga rek li ñeel ma lolu bul jam nga bay yam ci me da ngay delu wat ndax at-tarikh yu'idu nafsuhu soti xolaté histoire bi bam waxé lolu ak ginaaw gi yow da nga tek sa bënne lam waxone ak deela ci ñom lu leer nañ la ay at lañ ci tek tuba bi daw mënatuñ fe nek dal di libérer nit ñu ñu dess fi ci sénégal teet ala man nazo o yamul tamit ci tuba bi kesse ay jëm ngi won fi te nonu ko ba gis ko danaka mo gis seenu boutique ñom la ñamalé won ñoña tamit ku nek gis na musiba yëm leen mu ci jural yo xamni mëne su fe nek diko netli ndax su amé ño xamni yi jé won nañ ci rôle yu doy war tamit ginaaw gi seeni njabon mujj nañ ñu doon yi talibé doon ñu sellal buguma tudd ay trouvay bu ngeen deglo histoire yi xam ngeen gis ngeen ñu bare bare musiba yi leen mujj dal di mbiru mouridisme gëna développer gëna mag ci biir sénégal waaw kon ci ab gattal lool la amon fofu
5: waaw bi nak manam mom tam ci tasawuf la way ci lepp ci khassida serigne touba la jëm serigne bi dafa wax ne shakarani rabbi inda jundihi ramo siyarati ma indihi ñu laaj nak kurel yi nga xamne mom dañu ne ci aduna bi rek doon dongay serigne bi gan cyant nga len di degal ngir ñu daw jëm ci serigne bi ak ñoña cyant gogu muy wax gërem gogu nga leral nako ak num demé deug deug
1: waaw mom dafa wax ne dafa wax ne suñu borom sant nako bay bi loolu la wax fi waye amna feneen fo xamne wax na ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sant nako yamu ci waye neena alquran ci bopam sax dafa mujj fete ak mom arafi alquran yi aye alquran yi nga xamne kon jël bawon nañ ci li noy ak di lek ka nan waye dafa mujj waxe ne
6: cieñex fm
1: geggi def yi muy dundu wer yi sax dañu mujj diko sant diko séré nga wax shuhuri wa ayami ghadan li shawahidun waxnako neena wer yi may dund ak fan yi may dund ñi ngi sédé ci nek gi ma nek abdullah wa khadim rasulih nga amna fo xamne wax na ne geejju mayom ba ci jëmmi bopam la mujj di sant mu diko sédé ëlëk ci kanam suñu borom subhanahu wa ta'ala kon ki nga xamne ki nak suñu borom sant nako malaika yi sant ko yent bi sant ko radi anni khulafaul arba'a waxnako neena abou bakkar ak omar ak usman ak ali sax mujj nañ ko sant kon nak ko xamne ki ñoo ñepp sant nañ la bindef yepp amal nañ la ak cyant ndax kula santul umpu la lim ko defal mo téré mu sant la waaw ndax serigne bissir wax na ci binenu baaxul khadim bi neena amna tawat joji xam nga tawat ji cheikhou lune diop daga na netti nako ci irwaaw nadim bi cheikhou amadou lune diop daga na bim koy netti ci irwaaw nadim neena la waral lola serigne touba neena benn bis mor xari ñang moko nekk ci am lu ñu dagana mor xari ñang mo nekkon bëkk neegu señ touba mo nekkon bëkk neegu señ touba fofi bi nga xamé ne tok nañ jëmmi jamono dañoo jekk jekk rek degg lu dal ci wetu señ bi señ bi mootu la yëngal benn ciir talibi ñoko dal di jappo génné ko ci xeyma bi diko upp neena mu na leen erji o la baasa delu leen dara xewul lu dul jam mor xari ñang neena ginaaw gi bi señ touba viré ci tawat gi lanema guddi kero xam nga lu xewal neena mané ko dedet mané ko suñu borom dafa jek jek nema ma ngi bëgg wacce musiba ak bala bo xamni bis mako wacce li ëpp ci say talibi dinañ fagaagal ci fi seen kaw la ko nara wacce neena mu laaj borom ne ko lolu lutax neena mu ne ko dama la yégué ba tek la ci maqama mo xamni so wa bindé yépp so wa jamono lepp da nga leena wat ya leen gëna diiss fiñ tajoon ay balance di leen pesse yaa leen di wat. Loolu moo waral danaa teg say taalibe yi natt boo xam ne kenn du ko tegoo ku dul ñoom, te li ëpp ci ñoom bu ñu jeexul li danañu faatu. Suñ tubaa ne ko ndax loolu attal naa ko, mu ne ko waaw, mu ne kon teg ma ko tuñu mucc. Mu ne ko loolee nga déggoon mu daanu, suñ borom da ko wàcc ci ko asamaan balaa ba moom la def dangar mu wàcc ni ma càppi matt ma. Gis la bi loolu xewee waxtu julli bu jotee, suñ tubaa day xam di xam di xam ba buñ noddee ci jàkk ji, waaye saa suñ noddee ci jàkk ji.
6: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et l'RK FM.
7: Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mbokk auditeurs yi nga xamne yeen ngi wéy di nu bayyi xel, ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen andak noon. Mbokk yi delu sinañ seen émission bi nga xamne sine mom lañu jagleel ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan, walum fajum ciosan. Tay jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane, ngeen xam ko min ko bu baax inshallah. Xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé. Docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu Jumaa tu couleur. Kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokki nga xamné ñoy bayyi xel. Docteur assalamu alaykum.
8: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokki auditeur Tchener FM, man sen mbokk Serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziara. Di jiital ci nuyo bi nag Cheikh Mahamadou Moustapha Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa général de Mourid,
3: di ko ñaaw yàlla
8: ak mboolem famille Mourid yëpp di leen ñaanal yàlla, di ñaan yàlla sémgu yi ak liggéey yëpp yàlla mottali ko ci jàmm ak sago di ziar ñëpp.
7: Masha'allah jërëjëf docteur Makhtar Niane ci nuyoo bu am solo bi. Amin yàlla na yàlla nangu ñaan yi bu baax a baax. Docteur dañuy daal di dugg rek ci liggéey bi muy ni ñu ko waxee sànq rek, mbokk yi nga xam ne yàgg nañ ñoo topp ñu nekk ak yéen seen émission bi nga xam ne si ne moom la ñu jagleel sëriñ si nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu faj ak ñaan. Tey nag ñu ànd ci ak docteur, waaye ba tey tubaarkàlla docteur xam naa foofu la ñuy duggee muy docteur Makhtar Niane wàll gi nga xam ne si ne daf ci yëngu muy wàllum faj ak ñaan, ndax lu mu doon la wala lu mu jàng la wala dafa am ñoo xam ne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom.
8: Alhamdulilah rabbil alamin. Wàllu ñaan yàlla ak wàllu faj feebar ak wàllu dimbale jaamu yàlla yi xettali leen lu ma donn la. Maa ngi ko doon nee ci sama wayjur sama bàyyi mi ngi tuddoon Serigne Babacar Niane, di doom ci Mañaan Nawu Alwaliyu Saalex, kooku di doomu Mukhtar Fandiaye Niane, di doomu Qutbul Awliyaaw. Moom Serigne Babacar Niane moom nag wallu yàlla mag na, borom xam-xam la, ku ñëpp xam la surtout ci Saloum ak li ko wër. Dakar gii i tamit xam nañ ko fi ndax fii la mujj dëkk. Moom nag borom xam-xam la, wëllu yàlla la, ñaan yàlla moom yàlla mayen ko ci jagle koo xam ne kéemtaan la. Nit ku ndaw nekk parental ñu indil la ko ci bis bi nga xool mbiram, wax li muy doon, wax li muy tekki, ñaanal ko ba pare ne dana tekki nangam ak nangam. Kooku dem ba nekk mag tekki loolu lépp, loolu mën naa la ci limal mbooloo ñoo xam ne ay autorité lañ ci Sénégal, ñëpp xam nañ leen. Kon kooku moom laa doon nga xam ne li jaabaam yeggoon na ci ndar dañ daa woon Serigne Niane dundit yàlla la, aajo bu fajuwut moo ko yëgut. Ñëpp xam nañ Almane Matofal parental la nekk, mu wax ci li wax moom ñaanal ko yàlla, yàlla mujji na ko may àddina. Président assemblée bi fi nekk Alhaji Moussa Niass nekkoon fi, moom itamit ci ndaw lay ko ndey bàyyam dénk, mu ñaanal ko ne dana tekki, ne dana jàng tubaab lépp ni di tekki ci àddina, dana ko tekki waaye gisuma mu nekk président. Xam nga loolu tey lu nit mën a teg bët la. kooku nag ak ñeneen nag ñeneen yoo xam ne bu leen limee émission mën na ko jeexal. kooku nag mooy sama wayjur, mu nekk sama sëriñ, nekk sama wayjur. ma bëgg ko ci sama xol, gëm ko, xitmaal ko, liggéeyal ko.
7: tarbiyee ko
8: ba mu nangul ma, gërëm ma, jox ma ay mbiram, jox ma mbootam, jox ma secretem, gërëm ma, ñaanal ma yàlla, bind ko, jox ma ko.
7: bind ko.
8: waaw bind ko jox ma. seetal sama mbokk yi sama doom Makhtar gërëm naa ko. te boobu aw ma fanweeraat. xana laa boobu léegi nag bi ma defee loolu pare ay fan lañ dem génnaa dina. yàlla jox ma mbir yi mu nekk jagle ci man, ma di ci liggéey di ci jëriñ jaamu yàlla yi. wàllu ñaan yàlla wax dëgg yàlla yàlla may na ma ci dara. ñu bëgg ubbeeku mu tëleen ci bëri ba ñëwee ci man yàlla may leen ubbeeku ma jëflante ñoom. ñi nga xam ne dañoo bëggoon tukki mu tëleen fu nañu dem fa mu të Serigne ak am da affaire bu lijeenté lepp muta ci bari ba ñëw ci man yalla dimbal na febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu lañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar bu te bal ñan bo rek man ba ñëw ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yo yé wër lool mom mënu mëna lim ñu bare wa légui man nañ afkat wax deug yalla ñing koy santé yalla yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
7: tarkala ma sha Allah wa ndax lool li def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni ngi ko waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay Cheikh Al Khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daouda Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ne itam be nga joko ak mom man nga teel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk ñuy dab 77
8: 72 72 73 19 77 72 73 19 77 72 73 19 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuwar kala leg leg mom lu ci bari dañuy jital tawat yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xamni ci ne moy gëna lembé jamono to lolou nak mënu ñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré wéré wéré wéré té gaaw lool té ifikaat lool té garab gu miracle miracle man miracle la ko tuddu ndax kemtaal yima yi ci yalla def momay man
7: miracle man miracle la ko tuddu ndax kemtaal yima yi ci yalla def momay man miracle la ko tuddu ndax kemtaal yima yi ci yalla def momay man miracle la ko tuddu ndax kemtaal yima yi ci yalla def momay man miracle la ko tuddu ndax kemtaal yima yi ci yalla def momay man miracle la ko tuddu ndax kemtaal yima yi ci yalla def momay man miracle la ko tuddu ndax kemtaal yima yi ci yalla def momay man miracle la ko tuddu ndax kemtaal yima yi ci yalla def momay man miracle la ko tuddu ndax kemtaal yima yi ci yalla def momay man miracle la ko tuddu ndax kemtaal yima yi ci yalla def momay man miracle la ko tuddu ndax kemtaal yima yi ci yalla def momay man miracle la ko tuddu ndax kemtaal yima yi ci yalla def momay man miracle la ko tuddu ndax kemtaal yima yi ci yalla def momay man miracle
9: dañ am lu matul semaine té ñoo xamné ay at ñi koy faju mu teu da ngay wax né garab ndoxom ci gi ma yor kenn du ko naan semaine té wéro té garab gogu da fay faj ndoxom ci da fay hémorite di faj niou katam ci walu sey
7: naam dé da day laré dal
9: sa ñaar fukki fièvre ak ben lay faj
7: ñaar fukki fièvre
9: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolu dëgg la té ñi mako ñi ko jël wax lañ ni garab gi sax liko ëpp ni lugo ëpp mi ma liñ ci wax ñu ne ma liko ëpp ngi ci sank waxna la né la nit fièvre na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma batalé won na ba paré gëmna sama ak sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
7: machallah
9: wax dëgg yalla amna ko xamné wax dëgg yalla mom tamit néna hémorite la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sar la joggé won Isaaha Suraqata sek dafa dem yow ya wara publicité
7: ndéssa
9: yow ya wa dem ci roy sëñ ñaan ñëpp xam la mëno fukk at top na serigne yeb ak docteur yi di faju munuma wer te omri do la faju
7: enori dek
9: tay faju na ci yow werna ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaakar ci la yeen benen mer duggé geejeway bi ñi wax famara djouf duggé geejeway ñew bimu ñewé dafa bimu togañ jano dafa joy buma tit
7: ndessane
9: ci koor la né te julit du fen dafa joy buma tit dal né sama dom ñaar fuk at la febar sama adna yeb febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duma dama fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy weral
7: yalla moy weral
9: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñet yono la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wër di faju kara bimu ñewé yoonu mu dina ma wërna ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma ante soxla monako mi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig bu ñu dem hôpital dem ci sëriñ ñu ko xébal ko benn sëriñ bi ne Guinée Bissau sëriñ bu ngay dem kërëm am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faj mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne bi fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
7: allah akbar
9: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil moko biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër plek tay ji del na ci liggéey bu la romo tagal ki man la fi ba do
7: do ko gam
9: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
7: machallah
9: mission la ci yor
7: tawakkal
9: waxe yalla tax ma diko wax lima ñima lim ni ñu tuté rek ñima seppi suma ko topé lolay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi né képp ku am febar bu la jaaxal ñewal ñi nga xamné itam dañ leen liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
7: tawakkal
9: ay mo am na yo xamne kepp ko jeufandiko lepp lu bol ne ko tew dana dañ te dana delu fam joge won inshallah taala
7: ci kat ci lolu lay ñem ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tawakkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
9: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
7: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
9: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk ci sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heur bu yégué sa bob day metti sa bëli yi xissan sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci di ay ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam fay nek kurebet bu ko ne ba ci karam mu nek kuli bu ni ko ne ba ci karam bu dépasser fofu ra ci gaana la jëm
7: day mag dal
9: day mag bu dépasser fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
7: waaw amin
9: mo jangor ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bob bi metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassat fepp kon ndoxam city fièvre yépp lay joxé da fay indi ñu katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxam city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ku ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkaliko
7: bala semaine
9: ci kat yalla
7: tawakkal ma sha Allah serigne makhtar même que hémorite
9: febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan mana tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti su ndigil commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
7: mom la ñaan
9: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggéey ba fekk dara datul la
7: comme nit ak ñaan dañ japp ne dañ ko liggéey wala muy dem ci serigne te kenn liggéey
9: fekk hémorite bu metti mo la japp légui nak hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngor mo dafa gaaw ci téy ngor mom
7: da musiba la mom
9: da la musiba naaw la mom téy sa ngor do mëna sey motax fekk fañu bam dañ ngoré gi du ñëw bëri na ko xana problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba da waxe fa ci lu gaaw ci katnu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na gaago xamne gisuma ko ko yor semaine te lolou dañu
7: machallah
9: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
7: waaw
9: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
7: waaw secret bi
9: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang fièvre yi xam len xam fièvre yi nuñuy soso ak nuñuy développé ak nuñuy maggé ak nuñuy fégné nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jange xam ko nak nek borom digal ci lay dak ko man li ba ci lay
10: dak
9: waaw
10: ma sha Allah am digal dal
9: am digal
10: rawati na digal wali yu yalla
9: digal walu yalla moy doxal nepp mbir te lo senegal bu ne won nako mala gem xol ci amad bam mbire mel senegal
10: werna
9: xol mam modon mbire mel senegal
10: werna
9: xol baaje ni mbire mel senegal
10: werna
9: digal la jugge ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
10: ma sha Allah
9: bu do sen mbiri bu do digal bu jugge ci yalla jeexna bu yag
10: wallahi deug
9: la barke tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamne kenn nañ wala la yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barke ci kergu lañuy tok ba ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
10: machallah
9: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
10: kul
9: innal fadl bi yadillah yuti man shaaw
10: wallahu
9: subhanahu wa ta'ala yalla mo jël ngeena jox ko ko neex ñi yalla may ngeena ci rew bi nañ leen nangul
10: deug la machallah jerejeuf seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi ta yaatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu ciaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundju legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajje cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamne
9: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëne téré garab ben bokk sama téré sax amna ko ci téré garab bu sax fi ci rew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen febar na fajj febar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma arama kaw bop baron tank xamna febar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don fajju di lako fajj nga amana yeneen febr yo xamutu wala yo yek nak mu fajale ko
10: seigne matar ndax fajj mi traitement lay don wala
9: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñu xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss amna ñu xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré néma wérna
10: ba
9: ngay wér rek lañuy tekkal ko amul jox la garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ciow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xamna joxal na la ko dima la xol gisoko ñewal na ma delo ma delo
10: machallah tarkala wax nga ko legui seigne makhtar muy walum niu carton faible sexuel mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokku tok tele sax moy gor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa tele ci bopam
9: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu
3: do
9: am maladie sexuel ko xamni hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek dama koy fajj bamu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nu ma koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
10: febar bi nek ci yow
9: mom lay fajj
10: deug la
9: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
10: deug na la
9: su féké febar bi ci dérèj bi la né mais dérèj lay fajj febar bobu lay fajj ci dérèj ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
10: ndax lan
9: mo ci gënd do la ci bari
10: da dis
9: do dafa dis lu leen la ci wax bi mo commencé joxé gaay dañ ñema kana seigne ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xelam nekké ci sey mu genn bu nit ki xelam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sa tédi di gëna juk kat xawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fébré fébr sexe bi day gëna niw doole li nak garab sama gol nga bu lo joxé daf lay wëral sa dérèk wëral sa sëddi wëral sa hawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xam da ya ngi paraga pour laaj mako ah yalla nga am do bel jabar wala sa soxla ñame sey ba garab gi dafa am doole
10: amna doole
9: waaw su ko defé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga xam nga ci wër ko lañ né ñepp ngi keukere gud lettu khadar pourtant du né wër la yeen ti bi néna diké sa jabar ci benn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ap
10: Allah akbar
9: hadith muttafaqun alayhi la yeen ti mo diké sa jabar ci benn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ap té lay do khadir jaamu yalla du né wër la kon sey forza kon goor ñi yalla moñu daganal jigeñ nañ lan tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yeenti bi neena sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu ngeen sey ak seen soxon na ngeen leen satisfaire lool farata la
10: deug la
9: kon nit doxo jëlé kër baay ngir sey ñew tak doxo malal dara
10: amna sey yo xamné
9: bo sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër mana tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal né gor ñi wër mana den soxé man leena jariño lool moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange way la nga am sans ñëmé sey li nak jangalé la kuy jangal da nga ja ci digg bu ñun bañ jangal la xadru mursid ci digg bu suñu serigne daan ja
10: Masha
9: Allah. Waaw kon mbiri tan ko leral bam leral nak.
10: Jerejef seigne Makhtar. Waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna lool wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Nyan mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone bi 77 242 63 19 seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax lool mom gaay yebuñu ko lool way nak docteur lañu jaakar lool
9: wallahi alazim ma nga lay wax ne alquran mo wax ne ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagal non bay fatte dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord nañ day wër xam nga lolu mom cher na léna cancer ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal day yag
10: bu
9: chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muñ tu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek kër bam jeex tag bobu mo muñ tu wër nit ki mu da ñak xol di wër waye debi cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tak nit mu nta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj fan yi pass fajj na ñaan ñu joxat febr xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joge son mag la ama telephone manako comme la nga fon muno gi genn sa keur sax yow bayma yonne la tak mu yonne la garab mu nan ko nenam bu soba yalla bu nané ndox dana ñu bu sa keur ñaan la yalla
10: ma sha Allah
9: kenn ki sama koñ le tak bañ mako oy wone fek muy beure ko manako tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ko bind safa ma sa say mi wala mu nan ko akay bi dañ ci saasi
10: ma sha Allah
9: febar yeb lay fat ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop ana ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fat na ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj leñu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
10: nasallah
9: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barke digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
10: machallah
9: lol def na ci lu dul jeex bol na nga dug fofu
10: deug la werna fofu lañu jëm kay seigne mata ndaw waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
9: walu rap jabet dama koy fajj top nako ay at diko gëssu.

Nuri tammi ñew Touba man ma ngi Touba Serigne Ndiaye Diouf ngi Touba Serigne Abdou Samad Ndiaye mi ngi Touba walay neesane ayo kon non rek la fofu rek la ci réseau DTL koku mo Serigne Mamour Thiam ma sha Allah bak na kagna Cheikhul Khadim sun jambar ji Serigne Ndiaye Diouf mo fi jarno sako ka deg mu am yene lol begal ko ci bam kontane gem na no xalam sedna lol kon su ko defé kon xamna ni Serigne Khadim ge nga fi bakal nañu Cheikhul Khadim xam nga ni bak Cheikhul Khadim mom war na ko ne waye rawati na waxtu wi nga xamne ñu ngi wajal 18 safar ñu def ni

0: Modou Guèye jërëjëf Ousmane Ndiaye Lemb jërëjëf Ya Bousselo jërëjëf jërëjëf war ne képp kuy bayé xel salam alaykoum
1: alaykoum salam
0: malay siar bu bax
1: kan ci di mag lay nuyu
0: alhamdullah bay modou jëri ci la
1: waaw mag lay nuyu
0: malay siar ma lay fay nuyu bu bax
1: di la ñaanal ko ndu gudd ak wër
0: amin way amin amin amin
1: di zaale sen mu taxam bakay diko ñaan mu yagg ci lo tan
0: la ah
1: da nga gore wax ne fañ na ci soxla way soxla ñepp la fañ
0: ma do
1: ñu ñop ci na ci la ñoo ko gëna yëk da nga ci rek ñoo ñepp ko yu ku sam jamm tay rek señ beta
0: wallahi ndissane
1: kon soxla yi fajj na waaw ay jare bay sambalo kan ma dubil
0: waaw waaw
1: bay yalla san gën tan bay be ci rugay kan ma sen bay bay mustafa mbo sen ci be bay andi sal ko sen sal bay musa ci la jëlal wala ma ganja jëlal wala fat ngay sen ci be sen ci saw ndam e triya bay daw dem ben dal jam abdou fall boel kankay waka ali hep gole ci ma nga ndaw
0: wallahi ndesan
1: bay balay gam touba nefek may wana fa mo fal jemu bay bajan dagal bay ousmane ndjay lamdi bay bu sen bak jox ka sakot ken len bay wul mu ko sen guy
0: jere jeuf bay modou jere si la ndesan ma sha Allah kaddu amna solo ma ngoy ziar bu bax ndesan da nga bax rek wallahi gore yaatu walay ndessan yalla jamam yaatu bi ja cheikh ahmadou bamba sa dom begna ci yow mol ñi baye xel beg nañ ci yow bay modi jere ci la jere jef 96 28 37 11 36 minutes terign xalim geey lañ andal waxtu yi tembe

0: ay ko jeri jeba modou jeri sile kon bok ndigem nin mel bamba ko def kon bok nan ko ne jere jef nene ko ko am dodo ñak
1: ni
0: kon bok serigne bamba jere jef kon ni ñuy def dodo ne la jere jef

0: walla indi sen moni mon jox len man ndaw ñi ma def ci mom bamba defo ci mag ñi serigne chali mbacke ana salihati yo serigne chali mbacke yalla yalla yo ki leram serigne cheikh chali mbacke yalla yalla yo ki leram barke cheikh ahmadou ba ma non rek la lu sax lu ne dana wo ma deg waji ne man sidi ma da ko waaw ne de bu amul don dundu ya am valeur
1: mustafa la khawsiya
0: man ko tax munema
1: ya di khairul qadi
0: munema gudi bu amu don man ko wala waw munema lerr du am valeur logu su leene da am lenen yemu ci munema sidi man ko waw munema am man ko waw Amudon.
1: Wallahi ya wa.
0: Amdu am. Il faut nga am, ñi am, ñi ñak. Il faut leer am, gudi am. Il faut dé am. Dé am. Du am. Mané ko wax nga dëgg dé. Ma tax dal suñu tan ni at ma ngi ni jeexna.
1: Wallahi
0: calculer sen def len bilan. Ko ne na def bilan. Bila manam calculer wal ya wal ba xam la passé won fo ci tolu dal
1: yow gërem lo nga yalla
0: te li ngi def nga le nga def bila xol ma xam yokuna wala yokul ci lu bax bu de yokuna jëlal tegat benen rasé gëna kawé ngeen gaaj nga xam ni tabax sax day ñew fondement ba paré bu fondement ba paré tégrasé bo fondo bu coulé wa sax sunu da nga wara tégrasé bo xam ba jëne fa ma fal li may wax xam na ji dara ndax mom ma nga ci salat yi lay chance sa suné ma ngi koy xiar bu baax non rek lañ di nit da ngay am fulle adna bi da jeex ba paré so bëggé nopi ñu so info nga am yo xamne dang koy téggé ak côté nekk ci suñu borom ndax suñu borom néna ndaw ji nga xamne diga jox bopam mo gën mag ji nga xamne diga jox bopam ndax amna fula nak bay ba magal ba paré bëgg bëgg doora joxé sa bop lool kenn nangugo ko ci top mën ni mëngi nga mëngi mëni nga dem marché rek togal ma ci bu neex da di koy indi ci barké la ba sama xol sédd waye bo baye bam fanan duma lal de lay duma lal bo ñew mëna ko jëlal sa bol xol no def ak mom ay ko jëri jëf ko Serigne Khadim Gueye la ñu ana mom yaata jox ko soppé koy baye xel 98 37 dama bëgg ay raté Serigne Khadim ndax dama bari wax lool

0: serigne bara bo jere jeuf beug cheikh mohammed al fadel mbake am nga ku jara am moy cheikh mohammed al fadel mbake ko ko ñak do ñetani ko ko am do ñetani
1: ahmadul khadim kunna am jatu bay ñeto awane
0: Ahmadou Ahmadou Khadim
1: Khoula
0: am dotu yaa baye ñataane bay daw de meng dal jam bëgg lu baax ma nga ci di wonu lu gëdi baye xel.

0: I put the heat to the
1: jeureujeufati bayat massar touba ngène sar lay baye xel sa dom sa xarit am di jam sidi sen degna ci yow way neena la assalamu alaykum wa rahmatullah kon bok yalla sama kaddu fek la ci jam bayat massar jeureujeufati

0: bolomi goor jigen mag ak naw ku bëgg am jugal taxaw ci koy kay ngir Serigne Touba jappako na ñepp
1: ku ciop ndol mak ak jallo ko
2: Kenya FM.

0: kon nak mbokk yi ñoko deggando karbu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo budé Touba la bo démé station Daru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
1: mbokk ngir yeneeni leral man ngeena woté ci 78 896 67 91
2: yalla leen yalla defal jàpp
3: bis bam jole ahmadou dam indiko Touba munekam batax mouride ñew diram magal ko warona bokk ya
1: bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki ngir wacca yu magal ansiruna muharram di magal serigne touba gi ñuy amal ci darul khudus mora yamako becc gu fukki fan ak juroom ñent japp guddik ñaar fukki fan ci waru muharram wara yamak dimanche le 5 juillet ci atum 2026 ngir wacca yu bes bobbi ak lu tiaju ñu deglu kaddu yu wote
4: ak fatil ak soñ yi nga xamni
1: mi ngi bayiko ci serigne Khadim Gaye mom serigne Mustapha Gaye mu def ko ci kaddu ak digelu serigne Mustapha Mbacke Mohamed ngir wote ak fatali bes bu am solo bi nga xamni mom lañu dekkmal manasuruna muharram kon ñu bokku deglu serigne Khadim Gaye mom serigne Mustapha Gaye
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk yi nga xamne ñi ngi deg suñu kaddu fuñu fi mande nak ñi ngi leen di nuyu di leen xare nuyo bu jige ci serigne mustafa mbacke mohammed jaar ci jeewriñam cheikh mohammed lamine ak cheikh mohammed fadal jëm ci waytaayu magaluk touba daru khodos gi nuyo bobu tambale ci cheikh mohammed muntaha mi nga xamne moy jeewriñ serigne touba ci kaw suuf te bis bobu di bisam bo xamne bi luñ ci def rek mom lañ koy defal di bisam bo xamne bi sa su wer yu téré rek mu wajal bis bi banu ag ci mu ñëw fi ci gërëm bi ci juma ji and ko ak njabootu cheikh mohammed moussa gep ak njabootu cheikh mohammed lamine gep ak njabootu serigne touba gep ak ahlul islam bep mu and ko ñom ba asman sax ci bisu bu mu fonk lool yaakaliko lool yaatal ko lool di ci sonn lool itam and ko njabootu serigne touba gep bis bo xane bi waxtu wi daaw no ng koy and ak jeewriñ ji serigne ahmadul muhtar serigne bi ñaan sun borom nangul ko ab liggeyam fofé mu nek defal ko ak bëggam ci daraje cheikh moussa mi nga xamne mom doon liggeyal di nuyu jeewriñ yi liggey bi muy serigne cheikh madina diko ziaré bu baax geujufa xam ngeen ne bi maglu serigne mbacke madina gi ñew rek juyo na ndiarem togu mom jotaay bu yaato bis bi itam biñu ko tambule kero bis ba amone yene tew lol waye mu yebal fa rakam cheikh mohammedul fadal mu and ak man mi di wax ak yeen ak bay serigne job makhtar bis bobu
6: itam deglu tenier fm 96.6
5: mo koy jité soñné ci taxaway ak pastef ak doli luñ daan def ak fonku bis bi ak jox warma jam wara am taxaw ci taxaway bu ma seuk muy taxaway ba Serigne Modou Moussa diglé won rek fédéral la xassa yi luñ ci daan def rek ñu doli ko le serigne ba sédé won ci magal ak Touba né at mu jot dañ koy xotil mbubu ndax mbubu mu daawam dootu ko jot kon magal gi taxaway bobu rek la taxaw ci l'islam bëpp taxaw ko ci képar serigne Touba taxaw ko ci képar cheikh Modou Moustapha ak cheikh Mohamedou Lamine soñné bi nga xamantene serigne cheikh mom serigne Ali diglé nako muy soñné bi yaatal ko tan ay jëwri yo xamné ni dafa won kenn ko na ci def ab soññam kon ñi ngi nuyu serigne cheikh Ali di nuyu itam serigne Ibrahim hima ak serigne cheikh gaynde di nuyu itam serigne abdullah hat gaynde fatma mi nga xamne soñe yep ci mom lay jaar soga dem ci serigne cheikh soga ag ci serigne cheikh mom serigne mbacke madina ñi ngi leen ci sargal bu baax di nuyu serigne ousmane mbacke mi nga xamne it moy yite liggey bi fofé mu nekkone ba tay mu nekk fa di yite wat liggey bi and ko ak kilifa mi tedd yi ak mbollem jeewri yi nga xamne ño ngank liggey bi yep fuñ fi mandi nek ñi ngi leen di nuyu itam serigne cheikh mom serigne aliou ak njabot serigne aliou gep di nuyu serigne mustapha mom Serigne Sidi Mokhtar ak njabotu guymbi de gep gor ñi ak jigen ñi di nuyu itam buntu geur Cheikh Mustapha yeb di leen ziar di nuyu itam mbollem soxna yi nga xamne ño nek ci képar ak Cheikh Modou Mustapha te sonu khalifat ma nekkon ci bobba yi daan and ak ku fi mësa nekkal Cheikh Modou Mustapha liggey bi rek di la ci taxawu mok rakam yu jigen yi yeb ba yalla dogal seenu liggey rafet mat ñu fekk seen wayjuru fofé mu nek waye kenn ku ci nek it fa nga nek rek amna ko fu wutu di wër liggey ba la nga daan def mu doliko ñi leen ci ziaré bax di leen ci nuyu soñe bi nak serigne bi joxon na mbollem amna su wax gep wax ko serigne mustapha jobbe ne luñ ci daan def nañ ko dolli nañ takku te la xasaayu bu baaxa baaxa baaxa baax te soñe bis bi taw njabot yep ñu fekke ci ko buñu xeye ñu massa jang alquran salatu ala nabi istighfar ak bernde lañ daan def ci ay xewal lepp ñu yok ko ci gannaaw serigne cheikh mom serigne mbacke madina di nuyu cheikh abdourahman mbacke jeewri mo ñu koy nuyu diko xéere bu baax am dem taxawayam ci bis bi di len rek ak njabot Cheikh Amadou Mbacke Gaye Fatma gep di nuyu Seigne Ousmane jeewriñam ak njabot gi yep di nuyu Cheikh Abdoullah Hat diko ziaré bu baakha baax ci sen taxaway Seigne Moustapha Diobbe Seigne bi yabal ci won nako ci ndaje bi Seigne Cheikh woté won ci beuy ak abna bu suyu bepp mo ne mu bolé nok Seigne Fallu dem téwal ko fa gannaaw biñ noppé ci lol tam Cheikh Mohamedou Lamine Bare jugé Dakar.

0: nguur dagge gën ko yeesalaat ndax jamono laaj na ko te am nañ ci responsabilité ci loolu. Loolu nag sëriñ bi nee na mi ngi ci soññ bokk yépp, waaye rawatina guy mbidd ak Daaru Xuddoos, ndax bisub sëñ Touba ku fa ñëw war ngaa am loo fa jëlee. La nga fay jëlee nag mooy li sëñ Touba am. Sëñ Touba xuutu ruux la, day defar ruux. Dëkk la boo xam ne ku fi ñëw war nga fay jëlee ruux gu defaru. Ni ñu koy defaroo nag mooy da ngay ñëw bàyyee sa bopp sa kilifa mu def ci yow lam ca war a def sa diggante ak sëñ Touba, nga yóbbaale ko mu lay jëriñ ba yowmal xiyaam. Wasalaamaaleykum rahmatulahi wabarakaatu.
1: Ma yëkkati ay kàddu rek yoo xam ne munta ñàkk ndax sëñ Modou mu wax yóbbaale na ñëpp, wante ma nuyoo te jéggu te ñaanal Serigne Touba Cheikh Amadou mu taxaw yàgg loolu te wér, ndax ni ko Baye Bassirou Niane waxee léegi bés bi bisam la, njaboot gi ak njabootam la, te wóor na ma ni jataay bi neex na ko lool, ndax lii rek la bëgg ci njabootu Serigne. Ñu àndandoo nekk benn di liggéey Serigne, kon lu ko neex la. Ma yëkkati kàddu ci turu njaboot gi, xam naa ni su ma nee njaboot gi mooy njabootu Cheikh Moustapha ak Cheikh Moulin Bab. Serigne Ibrahima Niamara mi ngi nii teew fii, ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér, ba lii nga xam ni waajur ya ñoo ko tàmbali woon di ko dundal te lépp di Serigne bi mu àggale ko. Tañ am ci yaakaar lool ci moom, ndax melokaanam ak doxinam muy ko dal xel, kilifa gu dal xel. Yëkkati kàddu ci seen tur Sëñ Cheikh Aliou, Sëñ Cheikh Gaynde ak njaboot Cheikh Moustapha Alkadi. Waaye ci turu Cheikh Moustapha mi nga xam tey mooy jëwriñu Cheikh Mohamed Leye Bar, Sëriñ bi woote mu ñëw ànd ak njaboot gi lépp, waaye la ëpp ci bunt këri Cheikh Mohamed Leye Bar ak Cheikh yi ànd daa ñoom ñëw teew ak mboolee mbokk yëpp. Jataay bi nag ku ko gis sa xel war naa dal, sa yaakaar yi war naa dolleeku, war naa dëgër, ndax li ñu gën a ëpp lu ñu fàttaliku jataay yi diggante Sëñ Modou Bar ak Sëñ Cheikh Gaynde Bar, Sëñ Abdou Bar boobu ay ndaw lañ dara ji. Waaye Sëñ Mbacke Madina bi fi nekk Sëñ Abdou Soubaara ba ci Sëñ Aliou muy dox, jataay yu bëree bëri fekke nañ. Waaye jataay bu mel nii bu toll nii néew naa bu dul woon 87 bi Cheikh Abdoul Ahad di woote yokkub jumaa ji mu ànd ak ñëpp dem, yaakaar naa jataay bu am jataay bii moo ko ëpp solo. Kon nag képp koo xam ne da ngaa bokk ci kër gi boo gisee jataay bi dina bëri lu nga firil, sa yaakaar war naa dëgër, sa xeet war naa dal, xam ni lépp nga yokku te daral ci wàññ. Kon muy jataay boo xam dañ ci sant yàlla ndax yombul. Mbokk yi nag ñu war a xam ni ay waajur dafee nekkoon daan taxaw ñu toppun ci seen ginnaaw nekk seen i doox. Tey ñu dem ba gisatuñ leen, ay mag ak rakk ñoo fi des. Kii fi yàlla teg tey ci bopp njabootu Cheikh Moustapha Alkadim ak bopp njabootu Cheikh Mohamed Amin muy Serigne Cheikh Madina, màggal gii mooy màggalam jëkk. Kon war nañu ñi ñu jógee nii ak jataay bi suñ ci sukkandikoo xam nañu ni màggal gi dina mel noo xam ne mosuñu koo mel. Te loolu nag taxawaay ak jàppaay rek mooy tax mu am. Kon sëñ Ousmane gën a fogaru, gën a booloo, gën a ànd, xam ni jóg ak liggéey ak takku ak booloo mi ngi soog a ndax mag ña dem nañ ñoo fi des. Waaye am nañ yaakaar bu wér, xam ni dara du wàññeeku, lépp a yomb. Li ma koy tëjee rek mooy xam nañ ni bis bi bisu Cheikhul Fadim Cheikh Moustapha Alkadim moo ko ko jëkk a wootee. Li ci aju lépp ci ay ndimbal ak yërmande ki xéewal waxees na ko. Ñi ñeneen ñi ñëw danañ ko wax. Waaye li ci ëpp solo mooy Serigne bi ni mu ko daan màggale mooy alquranul karim ak xasaayidi Serigne. Kon ñuy fàttali ak di soññi mboolem julit yépp, rawatina ñi yor ay tal jàngu, rawatina ñi yor ay daaray kaamil muy Touba Njaadeen fu mu mandoon ci àddina, ñu gën a góorgóorlu ci njàngum alquranul karim yi nako Cheikh Moustapha daan digle bañ àgg ci bis bi ñu dundale ko nañ ko daan dule ci jumaay Touba.
2: Mu ñu nuyoo nag ci turu tondoy tondoy Cheikh Mahamadou Moustapha yépp di fàttaliku suñu ñaari jàmbar yi nga xam ne jóge nañ ci bërgam Cheikh Mahamadou Moukhtar taxawaay mu rafet bi mu taxawoon ci ñun dañuy jàppale diñu teete bañ agsi fi tegaat ci sëñ Cheikh Mahamadou Moustapha moom sëñ Saliou Mbacke taxawaay mu rafet bu rëy boo xam ne daana ko taxaw tey ci turundoo yi di ñu puus di ñu teete di ñu ñaanal di ñu ñemeloo di ñu soññ di jël alalem di ko ci def ba yàlla dogal mu jiitu yàlla na leen suñ borom jéggal te taas ñu seen barke yërëm leen tabal leen jannatu firdaus moom mbooleem taalibi Cheikhul Fadim. Gannaaw loolu nag ñuy wax ci turu Cheikh Mahamadou Moustapha moom sëñ Abdoul Hadj ndax bi fi sëñ Mahamadou Moustapha Mbacke moom sëñ Saliou jógee ci liñ Cheikh Mahamadou Moukhtar yabal ñu dem ci sëñ Mahamadou Moustapha moom sëñ Abdoul Hadj mu jiite daayira bi ci turu Cheikh Mahamadou Moustapha moom sëñ Mbacke Madina ñoo ànd keroog ak sëñ Moustapha Sylla ak man mi ñu ànd dem sëñ bi yónn ñu nañu boo demee ne ko jiital naa ko ci daayira bi muy seen kilifa ndax nit munti ñàkk kilifa. Kon nag ci seeni tur lañu wax ak turu sëñ Moustapha Mbacke moom sëñ Mbacke Madina nga xam ne mooy président man ma nekk seen biir di seen ndaw di leen doxal seen yitte. Ñun nag suñu woote mi ngi jëm ci màggal gi ci kër gii niñ ko daa màggale mooy dañuy xëy daje fii di jàng xasiida di jàng alxuraan di def ay berne di togg ay ndax ndax turundoo yi ñaari wet dañ ko seq ba ñett muy turundoo Cheikh Mahamadou Moustapha yi ak waajuru turundoo yi Cheikh Mahamadou Moustapha yi tout tànk yi seen i waajur di jàpp seen loxo di leen indi ak turundoo Cheikh Soxna Aminata Sall. Ñun ñëpp dañoo àndandoo nekk di benn daayira ñu man koo tuddee daayira turundoo Cheikh Mahamadou Moustapha ñëpp dugg ci biir daayira yooyu turundoo bu ci nekk dañ laa sas nga togg ndab ñu ne ci biir réew togg ay ndab yoo xam buñ commencé daayira daana mat ñeen fukk sëñ xambaan mais la sëñ bi daa teg loxoom mu koy jaarale yóbbu ko fañ ko war a jaarale njabootu Cheikh Mahamadou Moustapha jigéen gépp kenn ku nekk joxale ci lañ la war a jox ay kees ñu jox kenn biir kër noonu it biñ waxee sëñ Cheikh Madina nañ ko daa wéyale noonu lañ ko fasiyéene wéyale. Kon ñu ngi soññ turundoo yi ne ci biir réew ak ñu ne bitim réew ñi nga xam ne nekkuñ Touba dañ leen a waxoon ne leen booleem xeetu li ñuy naan wala xeetu doom yi nga xam ne dañ koy jëfandikoo ñoom lañ ko sase kenn ku ci nekk loo ci man nga indaale ko bu ko defee turundoo yi ne ci biir dëkk bii togg ay ndab indi ko dajale ko fi yokk màggal gi. Ñun nag fi lañuy yendu fi lañuy fanaan ba bët set di jàng alxuraan di jàng xasida ndax kër gi sum kër ku ñëw ñun nga fi fekk ku dem ñun nga fi bàyyi.
3: Di soññ mboolem koo xam ne ab seex la bu aju ci Daaru Xuddoos ma nees naa wax sax ni bu aju ci yoonu mur ci liggéey bu am solo bii nga xam ne ñun ñëpp déggandoo nañ kàddu yu fi jitte yépp di wane am solo gi ak fim jaar ci Cheikh Mahamadou Moustapha mi fi jëk wuute sëriñ bi gannaaw sëriñ bi doon ko dundal waaye santaane.

ko deg ciaray magal yag nañ ko deg yetti kon yoyu amna ci lo xamni mag ñen ko def la taxnu ko def moy dekk moy dugub da mon amul lu ko gën ci nit dugub surtout nak dugub ji nga jëfëne ko ci bu baaxa baax baax lool la ko mag ñi duglu won lay nak jamono egg na fo xamni kum neex ko na ja xam ndax kum neex bu la nexé mu ngone nga ray sa bat ñi lay tuffé yoonu kenewu ci waye limu dekkul moy def ko para legi di sobota ñakoy def nan affaire coin yoy jax yoy def ay ciaré luy ciaré yow ben yaangi sobota mag ñi yaangi ñakal fay da mag ñi waye yaangi sobota dugub aw dugub foye ko dugub mo la fa yegalé kon yoy na ci baye xel ma bëgg kon ñi nga xamni yalla dogal na ñom mag ñi lan tek défense di roy ci ñom la mag ñi do def amu ci lan lo xam fusiyé na may ko ci mag ñi ñu ci konné na le baye ci top tanku mag ñi yo mi xam top tanku mag ñi da nga am loy créer ak lu bess ak yoy indi ay modèle yu bess yu indi modèle yoy dang ko jëma téy ngi sama dal yoy mënonu ko xali ba nga xixal nako ba ñen ñi yefeku am ñak am fu la ñoo xamni lo leen ci mëna wax waaw duñ ci rom ak yow duñ la wéddil waye duñ la gëmal duñ la japp duñ la bal ko lool mata bay xal kon yoyu nañ ci bay xal tam xarit ciaré lan ci min ciaré lan ci xam ciaré na jaar yoon barna ciaré jo xam ciaré ja mëna paré légui ciaré ja mëna wala mëna ñeex ma neex lool ciaré ja baaxul ciaré ja rinki surtout fiñ tollu nga xamni fiñ dañu forox ak ande yomb ñing ci premier newat ciaré wax naani mom wala dugub fi ak mu ne ci gubbi ba mu ne ci saako bi defar wessa gujjo waye bu xese don ciaré mom yaq da ko yomb waaw bu xese don ciaré lu ko yaq da yomb gëna ali wax na waaw nangul bu ciono kon ciaré lu am solo la mais lu mata baye xel la yow mi ko defarit man nga ciala man nga ko def joxako sedile ko donale ko ku tibbu baye du tolenti fek ak tele fa nek ak ñak man ab sokku nang koy sokku dang koy fof geri ko nopp si batte ko legi len xewal moy ni ca pey as tuti ciep tam baña bari bu ci ciap bare bu yagge ci rek ciam ngay bëgg ak bolé mbokk sax mo ci gëna yell mo ci gëna jaadu tam baña bari bu mbokk ëpp ci rek ëpp sunu ci nga nopi wal dik racc mu feex suba tel bu la nexé bo xeyé ci bis bi fa ngay ndéké amanu ndéké nan café man nga tambali tay sa jaré bo tay ana ngay def keppal ci keul bi wala ci bol bi gënaaw keul amatul legat amatul legi kuru gu ko toj amatul legi ndax da nga daan jël kep ci keul bi jël kuru gi diko toj mo tojé tuti dag aw wu deugar taw aw wagu magatum keur ga wala magam koñ ba bu keur ga mul magat koñ ba magal nga tek ci temps bi ne ko diw joxal ma sa mam lolou rek fa taraga xoy yoy taranga ke mom tambali da tambali mom dañam ci reer bi bu de mer bo xam ci reer yag na xam ci reer wala goor gu xam ci reer mu fa ci reer sos na wala ah jango delawat waw delawat nga mu ta jak way na la ko wax la ci nek delako wax la ci tambali na la ko wax ndax bu fekk dom bi da diji den dom bi diji bu dom bi sew dom bi da sew fekke yalla dogon tam ci reer ji da susul muy da defé sos nga toj bo tojé da ngay jël lay bo lay jël tam giri gas bi di jël sa loxo de ko ci ri di jël bo noppé noy def moy jël ciaré ji dello wat ko wala nga laalo wat ko do ko dello wat bu la nexé tam nga laalo dello laalo tay laalo ji togal laalo ji bo li ci moy da nga laalo ji da koy sansal da koy togal tangal ko tangal nga keppat nopp nak racci tag nak ak teugul ga wala ak fu kawé ndax ginaaw teugul amatu légui sañ nga ak fu kawé ngir lan lu koy eybal man ko sori wona pe djublu ci ñeex ma joju ci reda japp naay boko defé yalla man na até bu soté bu jant so buñ tégué ñeex mi jëri sip ndaw gi tek ci kaw ci reda ji jal ci loko bolé man nga jëfëndiko mum ñu bëggum ñeex

0: and ak yaray ñeex ñi bëgg meew boole ca meew ñi bëgg nox bëgg boole ca nox ñi bëggul su amana bëggul lenn may xati bu dem denc ba guddi ñu leer waye ciéré day ciusanal tam xarit kum neex nak yalla ci bokk ñoomé yi mom bu len ci ala xéré mom sa bokk ñu baña dekk mom man gis na len mom ciéré mom nuko dog mom xama ku ci melni mel garajo bu mel rojo mom bo waxe ñu dal nan makuron baanu tuffe ñom tuffe mom dafa dé ci seen xol mi xama ñoomé lañu ñom mom tuffe leena neex ñom tuffe rek mom dal togo bu ñor mom yena way lepp nak baxna waye nak lu ci mëna xojam rek yow mi koy def ndax ñom dañ ko def waye taxul lu sabantal ko nak sabantal lu ko dé taxul sabantal ko ak sabantal amu ci ak sabantal amu ci kon yoy tam tamat di baye xel la xamni man nga ko def ndax li ci solo moy reg reg dan ni reg gi da nga dan deg bu jeuk magni desan ca magna dan wax nan ku teta resse lawan gi dalay japp lolou ay waxe wala ay soñe magni magni la won lan ci djublu moy bëgg ñepp téla ñew ci kër gi ndax amana bobu ndawul yombul te tibata ba bari bi manana jafé jafé téla reer gëd magni liñ ci duglu won moy tel ko jëfëndiko tayit fo julli timis bané bi fa ci wala dugg ci na motax magni dana am fulé funi julli jé tang nga ñeex na tam li jëri fu magni dama jakka di assalamu alaykum bu sulmalé mu dukké fekk réb bi tégué du la jëfëndiko ñepp mëna rérando benné gona do nelaw kèn do nelaw nu mëna rér mu ré ba nop ci guddigi waxtaan wax na at mi nangam nangam li ci xew wax leen kan ñu ngi dugg ci atum diina atum lissama ngok atum julit jaangi non nga ma wax soñé ku meuna jang neema ci guddigi jang ko ku meuna jang neema ci guddigi nga jang sey l'ikhlas l'ikhlas moy xul wallahu bam ag nga jang ko jinni yon den ko ci jangalo lolu bokku na ci tam xarit wala tam dan ci wax ni dan ci leleku dan ci tus ngelu dan ci ray bop jirim waye bop jirim ko waxe nak waxo gi sek mag mo xamni ba bayam deg ndayam ken xum gañu koku dub jirim koku ndayje da wara de ak bay wa de jirim moy xale bo xamni tel na ñak bay tel na ñak nday koku moy jirim waye ray bop bep waxisul ngeni beurit jek jek songu xale bi rek gisa ñaari loxani ko dara ci bam na ko damalay ray ñarit ngoko yobbi jangal jox am ko rek amana bam at mom bu jofato ya ko ndax nango ray la boko ray nango ray dal nango wonexal ko yëk def 100 francs wala juroom ba dañ ko gone gënal ray ko dank siar ko lolu ci alex ci ragal galay doon muy buñ ko def aljum ak jamale doon yoyu magni defal nuko na ci tege moy magni dañan kep ñen ci gaay nan ñak tegin lek ci bol pare jël bob du ko kep diko kep ci soosi diko jall ak man nga jël parti yo xamni nangam xol yoyu fa so wax tayol sa bay dan ko sa bay dan ko def sa bay def ko sa bay def ko sa mam def ko sa nday def ko deng nga yow nga dik ci ko bu ko fejele dedet bu la nekh ma nga nek yefu mom ku ci nek fu ñu xolal ge nga fu ñu ni julli limi bax kum nekh ma nga xey bay julli kum nekh bu la nekh ma nga xey ni mën bu julli fu nekh la jublu penku wala bu lu waw ku bëgg wéddi bu waxe mak ni li fi mak ñen di tek ko fi organ ci ko bal na ko fi bula nexe yow man nga jike jike ni yow julli xibla jeru ko bula nex nga ni ko mak lu nex nga doxale man la mak ñu def ta mak la mak ñu don def amane bu jik ba legi ni dara jogu fi julli ba legi dara jogu fi nafil ba dara jogu fi wéru koor ba legi la am rek dara jogu ci dara amu sansé amu ciop ko kon yow li mak ñi def bu ci soba defek defo bal kep gogo mak ñi ben ko la def ci ay amu jot akum po dedet mun sa na reer ba nopi ci keul bi xar bi dañuy jaade jall souf bu ni jall maangi deg man fek nako sa mam ki jur sa bay fek nako at yu bari nek ma ngum ki jur sama nday fek nako at yu bari bu dan jall bi da nga deg muy tari ak ñaan ci yalla di jall loxey ñu tanki para nak tey xar bi jublu penku nak japp baset jublu penku ñaan yekati ni kep ben ñaar ñet tek kenen top ci kenen top kan top lolou ay limay la yo xamni nekul ni daana ci téré yi tay nekul ni neul ci téré rek wala balul akay ban lu jeufandiko lo xamni neul ci téré yi ban lu jeufandiko lo xamni neeku ci téré yi te tew ñu ko jeufandiko wala li ci téré bi mom kenn du ko mëna wéddi ndax da gëna wuur da gëna wër waye bëgg na bo jàngé téré bi nga jàngalé téré bi ta baña baddi le magni non sos ndax magni nek na fe gorom téré yi waye ñu bëntu mësu ñom problème xana légui légui la waye mësu ñom jafé jafé ñom ñaar ben la woon kon yoy na ci sural baax baax kep ko magni lu kep non loolu dara nekul aram dedet man na ba légui dama ko def man goor ñay damay kep di ndax gëna dama fekk sa baye baye dañ ko def dama na sa baye baye momé ci bayam la ko gisé sa baye dañ ko def sa baye dem baye ma fi sa mam joji dem baye ma mané fi te musuma gis wañi bam ko da def te musuma gis ak dal gnaaw na ko bakkane len fekk dal man ku ko defulit duma la sikki defo lay ñak ko defit ci atmi nekkul ni boko deful rek am nga galankor ci atmi edet li galankor da moy dal jambu wara jamu yalla jamul yalla bo galankoro ya koy be sabab ku wala ne ci ndigal yalla dal ni ko fu ñuk ba ko fa ne ci lenen bo loro ya ko tak sabab waye nañ ci mass tam ak normal magni ak baña togn jangna téré bi dina lay dox dina len sam li magni baaxul magni dun dara magni do ñakan fayda magni xamunu amul xam xam magni jangul won ya nga lopp lopp waw oy jur wax gina du fokul manu ci xam ni ko mo meena ne paré ci bir paré dega sa ca responsabilité nam ca doon lepp mu doon ko mu tek paré ca ne ci lenen mais bu ca bolé wax mul wax kon yoyu da bok ci tam xarit muy lu am solo lo xam ak ñok fi bayoon ma ngi daana ndef bu gant so bu ndeme ba teud jot balu wala di teud da nan defal lu melni jar boor ko tuti meew diko naan lolu ay limay la waxtana ci ak mag melni mag mom solo mu xam gudd fan waxtana mag mom ben bis damay deglu ci radio bi munima yoy nga leena ci tam xarit da daawla mako xon ni ma lol day nit ñi di bayuun ci xel waye ni ma def gi di da gën bañ ge def ni ma nak legi motax li xew di xew ban ci lo xamni kat ma ngi nako ngir lemay ngi lemako jabon gi ak ngir lemako at mu bes mi ak ngir mucc ci musibe ak balaay lo ci ma ngi jublon waye ni ma def ko ngi lan lol nak ku ko bëgg badde sanni ko andel tek bu tek lenen lenen la mëna doon lenen lo xamni du doon lu lay jariñ lol la ma ngi da def bu noppé da nga gis ma ngi jël ben korkolu ciéré tak ko ci keul ba gonagu yow bu sunu wala boy yow ba nga dara da nga dem laal ci sa ñaari baram dem sa diñu ko ci loxo don yefi ba def yefi ba yefi ñobe yefi ba do la duggu sa loxo ci biir yefa jamm ko ci diw ga yefa tay su kan waxe su lol da ngay laal sa ñaari baram laal ñet yon bayyi li ci jublu ma ngi na mag neena ma at momu do ci gis lo nakari magama ko wax de magama ko wax dama lol ci mag jublon wanen tam do lo ci yomb jamono ji gis lo nakari dong jarna lu ciad ndax suma ko xey yangi lo xamni maam bo sañen do ko doti beut wanen mo len la bala nga xam wanen nit nga wan dem ci gamma ci ay jang nuta lamp yi nga and ak wanen yow mom kuna jangi neex na do boko ci ndax mëno gis kon lolu bokku na ci mag ni bokku na ci lolu koy ar kon ben gog lolu kon jariñ la bu noppé dajalo ci ëttu mag nga wala ca penc mi wala ca jangu kay wala ca jamu kay mo xam jakka ja mo xam mine bo xam ni manan fa dajé jang nihma asbana allah wa ni'mal wakil joju nu jang ko bun ko sa jang manop da nga gis ni bind ci téré bind lu mel nono jamb ko safara def ko ci sowo bi li ci djublu moy ñu ko mënun ak ñi fi nekkul nu nan ci ndax amana lo wara wax te wo ko boko jëfëndiko mu dugg sa bir manen wax nga ko lol da ma ngi dan ko def presidene ko parane denkana la aju ci bis ba la nga xam moy tam xarit le gem ci walu ziyara aji xam xam muy borom xam xam ku melni seigne mohammed lune cisse ci madiana mariya waye ku melni seigne touba ndjay matna ziyara ndax borom xam xam lañu ak ñeneen ñu melni ñom ku melni seigne basirou samb matna ziyara xam xam ndax xam xam la yor siara aja xam xam boko degge dem siara borom xam xam waye nak boko siara bu legge diko xol tam ni loy mu dug premier boy dem yubala ko dara waw ma ngi siara seigne chalif nger seigne ñu dara diko tok diko xol xana don am nga ben parfum sax ben loj koloñ bu ndaw bo jëne bu teen wala wala ñaar fu nga digene ko mangalay xaye mu ñaanal la nga dem lolu bokku na ci bis bi ci tam xarit tus nga lu da ci bok lolu wax na ni da ci tus nga dafa bax ci bet gis day rafetal am gis da koy leral tus nga lu aramul ben ñaara ngok ñettel ba ray bopup jirim ci ginaaw bo siyaré aji xam xam bi ci defat jokk ci bok li jekk na moy suru njabot gi sa nga banon suru nan reer ba reg xeyinde ko ci ci ban fat xam nga bu fekke da no reer reer am ñoom tufé buñ ci reer mom reg ci du yomb ndax tufé xaw reg ak doyal bokul reg ak doyal bokul am ñoom na ci gaaw doyal fu ndu boore ab gartay ji tufé ko tay ji bo ci ne ciep sa baram lek tuuti da ngay doyal reg bokul reg bokul da ngay reg ak doyal bokul lolu bokku na ci ray bopup jirim jokku bokku setiku wop leleku ak cangayu farata bokku na ci bo xé ci bis bi sangu farata sangu janaba mo xam ci bo takko ak bokku takul lolou da bokku ci lin ci diglé te yoy pourtant yeen mburam téré yeen wax ngeen ko waye mag ni lolou ci la mag ni nekkon nak yi ñene mag ni so rewulen ben ngeen dé oustad mam cheikh lo yeen dé oustad yeen yi nak mag ni ben ngeen rek tay nu ngeen mel mag ngeen mo leen mel nak ben ngeen de yow nak boko ci ñi kirtam yow mom oustad nga bo xamni daj go dara mag ni aw ila l'islam diglé santana ko lolo nga xol mom nga yeur ci ngay dox ak ñi melni yow yalla yalla subhanahu wa ta'ala ar len ishaare seigne mohamadou fay mbakam cheikh ahmed fallal mom tum ku bax sunu xarita ku sunu soppe la dam ni deglu ni ngi koy deglo non lay deglo aw ñi ngi ñaan yalla su borom guddé franto bi reel ci dem ci barkab cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba kharim sul waaw man ku may deglu rek sañna ko wax don ni ak lo am garar ak lo bari awtul amutul te deglu ma daan ko du jassama du ci rojo man fofu la nek way nak bu yalla dogale ma xamni am nga ciofel ko am ci man dinaawa ni ciofel nak gi nga am ci man bu ton am na ko ciow man fofu la nek man wuduma xame waaw la waja wax rek wuduma xame baxna waye fexam ni xam la dal xam la ci lu wor da gëna wor wuduma xame baxna waye xam la ci lu wër te wor da gëna man nak fofu la nek man na man ñu xam ci lu wër te wor fofu da la nek kon yoy bokku na ci tam xarit mu yoy mag ñeeku fi baye won yoy ci aji mu jele don siare borom xam xam ginaaw bu suru sa ngabot sangu watu leleku tus ngelu ray bopup jirim jokk bokku siare baram ya ñaanal ni way dawli def l'ikhlas jinn yon baña top sa kursak na l'ikhlas dedet qul wala ahadullah bam yegg ngay jari ngay jang bam jeex tak waw muy don jinn yon nga para ñaan la ngay ñaan boko defé ci guddigi digënti suba ci alkhamis gi digënti bo yewo ba tisbar boko defé ba bu jaar tisbar ba kala ngay reer boko def baxna bo reer ba kala ngay teud baxna bu teude teude jone nga teud son mëna ko agalé mo xey ba kala ngay siaré boko mëna yegalé nga yegal ju lolu moy li nga xamni mo jëm ci walu tam xarit kon bokki tam xarit ngok mu ngi ñaan yalla yalla yalla jëmale ci xajbi deewni ci barka cheikhul khadim yag na wa deg ci waxe ma ngi nan guddik tam xarit ci la ma ngi ci len lay seddelé ñi wara fekk deewul ak ñi ko ndul fekké no yalla yalla bok dogal nu bok ci ñukoy fekk deewani deewun ci barkal cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba kharim sul guddu fa nak li bok na ci li jekk moy manu lu so yeen nekul nop ci ye taxa guddu fa benen bi amalan jariñ wa aduna dana la ñaanal nga yag fi deewer benen bi amalan jariñ wa ban saq de len yone ay ikhlas bare ak salatu nabi ak istighfar dana la ñaanal nga yag fi waye amulo jariñ wa aduna da nga len lo ci so lamagn lo len ci so beut ak say xol ak sa jikko ak so melakan bar sax mom li jinte wolen xamoko de koy bayyi jaari ji wo demo ngenti demo ciet demo ciumite demo armer les setu ko wop man lula kenn ñaanal man nga fa yag de way yag du don jariñ am ñu xam yag na fay seen yag amul jariñ na yag go xamé defal defal fu yar dara kenn xamul ci lu bax juro fu dom ju tekki amu fu dom ju ni deg ci alcorane wala diina wala islam tabaxu bi jakka gesul ten defu fi dara joxaw way cangay dimbali wo digli wo nit ñi nga so lamagne jox lo xamni ku legg ku ne tuddu yalla lolo lo fi yag dang fi yag way yagul fay guddu fan moy def dir bu kat jeffi lu reuy baye ko fi bu du fa ñaar la gi fess ag ci bir fu do ne bu ne kan mo gëna guddu fan ci aduna ci l'islam baye bon nga daal di dawal proxan soxna jaara ku guddu fan la aw ba tay mbir ma nga dox ni may guddu fan kenn duko faté tay soxna jaara tulé ak ñi melni mom kenn duko faté jëfum tay dafa gëndelo mi nga dox mami soxna sorom seigne basirou mam soxna mamati mbakam seigne fallilu aw seen mam tay la jëfum gëna gëndelo tay la jëfum gëna yaatu tay la gëna siiw ko kon guddu fan kon li am solo moy na ci lu bax da bax mag ñi nak fi la nekkon fi la tegal seen tank ci tam xarit ni la ñu doxé ci tam xarit yef yeet sukkatal ñu ci kenn bu kenn goor ñaanal neen nañ ko pikapi len dedet man dama na kopp de quran def def ko boko may def waye amna ci kër yo xamni kopp fu du yomb na japp kër def ko kër comme palais hein karo kër gep batay bu ab gatt mo roy tay ji da nga dem tibuso jom ben ma dik jial ko wex ko do ko ray gatt mi go keur ke fu du yomb way nak bu la ñoré tam intérêt ko nak mu don sa mbir def ko du jafé ndax bo tibé su and ci bir keur gi man nga jial dikep lool nak du ciaganté du grir ci mag du won ak jël ci ñomit do daanu kat xamna lan don def ñom ñoko don def fowunu folu wunu mag nak bu dé def limi def ba xey baye ci ñabagul seuc sakum sikim non ay mukallaf bayil ni gennaw ñoñu diko def lam la gën moy bo deful manu ca bul sikkel bu soboté sikkel soboot nak ban ñoo xamni li paral bi moy bëgg nañu siiw bëgg nañu ku leen xam amunu pexamun jaar pour ku leen xam amunu ben melakan bu jaar pour ku leen xam légui amna nak yene kay bu gaaw bu ñew muy TikTok bi muy internet bi légui pour nga dugg ci pour ñi xam la nga siiw dafa yomb mais bo ci duggé boy siiw siiw lu lam jariñ waxal lo xamné boko waxé mu don lo xamné ñepp dañ ci intéressé wu dañ leen mëna jariñ way wax lo xamné ko mam ngir andi fitna ak wax ko xamné waxoko ngir lenn waxoko ngir deug ngir banaw ak ngir bëgg def ak jombé ba ñepp tax nga yombé yoyu amul jariñ nan ko bayyi ku bëgg siiw man nga mëna siiw todo siiw nenni kon dal mbokk yi mag ñin bëgg soboté mag ñin bëgg gakkal bëgg leen andi ay jafé jafé nan ko moytu kon tam xarta ngok ñan ci Alla yu bëgg jam lepp na ko tejj ak jamu yalla ndax nak nan baye xel ci ni aduna mi ngi dox te taxawul deegi mom sama go xeye da lay gëna jige way du gëna sori noy go noy amana du dess wat at mo duggu amna lu wañi ci sax dundu semaine bo duggu amna lu wañi ci sax dundu bi bo yendo amna lu wañi ci sax dundu te duggo te amna lu wañi ci sax dundu kon lolu mata baye xel non dolou ko gor golu ji taw wajal sun digge sunu borom xamni ala kulli yalin dañi dajak mom mu neex mu nakari mu ta ñak kon ko wajal ta baye ko xel ndega ni ci daw amañu fi nekkal ni wajal tam xarit comme ni ñi dem jëndi ginar ñi dem tanawa bokku ca kudise tek ci tong tong ba ñi dem piesa ndawal ñi defi pexé ana ñoño kaman ak kamunul ñen ñu xaj bi fekkun ko tay kaman ak kamunul xaj bi fekkun ko tay amu xamana nako lol nek nda ama sa teur na gelem ray ko saxé ko wonta yalla xolul gelem bu saxé waxto ray mo ko raré mu jotté ray nako jël ko fi am ko xam nga ci daw ay nak le teur baw nak sam ko diko joxe fassa ci fa nu guddou wa yalla fu mu diko dogal ba amana ñaan nako ci wa yalla ko fi jele am ko xam nga si daw mi ngi préparer pour jënd ndawal reer bare gënal yalla ko bokku téwé deewen tay reer ba du jissuko tay fekk ko tay ñeneen ñoy joxe reel ba dogalu yalla ngok am na ko xam nga si daw mi ngi lijiñti jog lijiñti di lepp yoru dara fajal la xey kërëm di wut ngir lu wa kërëm réré ciéré ji dong lu ko laala amugo ko ba ñeex mi diugo ko di amugo ko ana mo tay yalla jël nako tay yow nak yalla sumuram dogal yow ne nga ni daw fekk la fi tay ñaan yalla yalla ci ag ak jamm taw yeesu ko ci jamm ana nan nga wara def sant yalla sumuram xamni ña dem ay ñak fayda yobulen ak yambara yobbu wulen ak ñaka liggey su borom jaamu ko taxul yalla jale len fi dedet amana moy yalla gu tax ni moy yalla taxul yalla jale len fi amana bañante gu bañante do maram taxul yalla jef dedet yalla digënde daaw gara reyna ko bax reyna ko bon na leer reyna ko yiw reyna ko yiwati reyna def rey ba do lo reyna ko nitte rey ko nitewul rey ko jup rey ko jubati digënde daaw gren aw amna de amde amna kay ko lolou mbirum yalla sun borom la nu xamni yalla moy doxé nonu moy soob lu ko neex ci dam def ko yon ko neewu ci yalla mi rey bur ba fa dagga yalla mi japp kilifa gu mag ñepp soxla ko aaje woko ku ci nekk ni ko ñaanal yalla diko nuf na fe do na seuk do mi señ ci baaji fu mujj ci kaso serigne salim andu musa xalaat ni nga leen def joge dedet ñepp ko don ñaanal yalla cheikh salim bakay yalla tegeer tay loy deg tay yalla yalla yok leeram ben badjon mu jif ci domi cheikhul khadim ñepp liko xolal señ touba yalla nit motax yalla bëggul jamono jag dedet ku ko bëgg jagal yaay son jëlif señ salim daw tuuti mu jëlé fi dom ju baax jif bayiko di señ cheikh ahmadou bakay mom señ salim yalla yalla yok leeram té lu jitu lo da jël sé mu soajil ko yobbu ko mu baxma sé mu soa mu señ salim kan mo ko xam xam xam xam bu don té dem sé mu soa mbakam señ salim mbakadu dem ragal yalla bu don té dem sé mu soa señ salim dem amal do maramay njariñ bu don té dem sé mu soa señ salim dem djub tay djubal na ci ngor ak dina islam bu don té dem señ soa dem ba señ cheikhou dem ak kenen ak kenen dama ko deug fofu rek ana son waji bëkk dem Cheikh Ahmadou Mokhtar domi sonna soro job mom serigne mousa mbake na ngeen ci daam mi ngi tok di wadjal magal ko la kadi ma xandaw kadi ma xandaw ci magal kadi wadjal ni ko deewun magal gi ishan ci di way yoro lo magal dal khulus mu jukkal san mu muñ mon ko mbake yalla yag yalla yag lol alhamdullilah bu yag na bax de bu yag na bax xol lolou ma tont bu yag na bax ishan xolal fo lay ngon yalla yag mun alhamdullilah bu yag na bax de xolal lolou ana koko tay cheikh ahmadou mokhtar kan moko geuna dine wu geun ko l'islamé kan la bari xam xam lol silibise lol nango jamu yalla lol doylo yalla lol wolu yalla dem na bu mujju amna problème jafé jafé tank ngir jamu yalla wayati wax daw ko raw wax nek ndomi sax mu so mbake ben badjo ala sandaw bu wéré wéré do gis kan ci kaw xuk police xam sa bay ku dum mom mo fi mujjii koko yalla jël ko fi mbokki sunu borom dal luko soblay def lol lañ ci baye xel kon atmi dugusina yalla ñu atum jamm ak salam ci ñu ci barka cheikhul khadim tam khalid weyna gungé la lan ci lolu ka am ciarem togal sa ciaré boore na karofi ni ci suba ci takusan bo duggé ci karapé wala ñaga ñay wala dem dikki ñeex yaang lay xéñ fu na waye nga fa ciéré du yob da ngay ku ngaawé ciéré geejé way ni yarax la jëm ba ku ngaawé ciéré yarax jamm gën la jëm ba ku ngaawé bop wala fo jëm muni ma nga jëm sikap ba ma nga jëm norfar ba ma nga jëm aslam wala ma nga jëm golf wala sandaga la jëm wala fo jëm ciéré jëm muni pikina ko jëm ngir nit teranga xol jëm teranga wañu dara kon mi itewo sab makro nak say petit pag yoy nga bëgg tok nga xam yoy mom xama duma ni baxu ndax bu ñaray gëna do sa ko jëfëndiko waye galan koor lañ ci gëna ci ndax bara ño xamni neen bu ko lekke pat man na di jax jafé seen digënté ak seen wër gëram kon yef yaangi nonu kenn ku nekk plan la bo xam tek nañ ko ci table ji yaay xol sa plan bi la gëna nga jël ko waye lima dakul la moy di soboté dejet sobatama yadet ak yeen day ne kep ya yi xewena yi mu amatu ne yeen kep nak kep re xewena mom yow kep xew bu xew bu jang neex ma bu jang ikhlas ikhlas mangi dan jang ikhlas gini yon ba pare di kep ko daga beug japp benen baye benen bi da mangi nako def lolou mangi nako def waw mangi dan nan jilit ci len ci ndawul tubaski ga baye fa gene sian wala gene yakh waw diko teumbal ci neex ma na ndawlo dawga ndax dawla fimni daw jallna ci nun ñoni ñun fini ni tay suba gambul xé dugul ci sun atma bes aduma moy premier bis bi nga xamni mo taxaw ci wèr wi atmi lu war ci def nak fini kamtu laykatan war ci def suni siar war ci def suni wataay way lepp rek nako diine ak l'islam ak ngor lay tay ko lay tay rek dem solo kon bokki lolu bokku na ci li nga xamni am yobantale won ci yeen ci walu tam xarit meuna gor goru nak waaj nak ci bisi ci sunu kanam waya luma don nak nuko wajjal ak jamu yalla fu dal lu lay wax ci aduna lulu jamu ci yalla ak ragal yalla ak ak manu lu la way wax taxul li leen lu wax lu yaag dug ci loxum cheikh rahma fall nak waxan am lu waxan muju jamono nuko mbak fall mune yett yi nan ci japp nuko mune gem suñu bamba sama san waji tamit deug ci yow ak ban mune ak manu ak jekki aw bo jekke yu bari do ko gis jekki gi na boko degge neko legi neko ndax legi man nga jekki ci tank demoto way da nga gis ci beut da bo taale telephone yi tal television yi da nga gis lo xamni jekki wo mota telephone yi wax na ni jeru dug ci yeen detaay jeruko ndax mo dugge di nga yeur lo xamni wuro ko na yeur ba nga degg lo xamni wuro ko degg bo taale telephone bi ñaara ñaar da nga gis lo xamni wuro ko na gis mota bo taal masala rek mom bu seg bu xol li ngay deglu li ngay bayyi ak li ngay setan madala rek jamono moy ak fofu legi gem seigne touba tamit deug nak moy yefi mom ko def tamit deug ciow legi seigne touba fenciow legi amna fenciow lu be tak lo xamni ni lako may moy gem seigne touba tamit deug waw seigne bi dañ koy gem dañ koy yegg dañ koy wolu ya ko doyloko waw maru nak moy lepp lo xamul manu ci lo gis moy dox seigne newu ci bu ci am defar bu ci am yax seigne salim bakam lo seigne touba lu jëk wax baat bu lu jëk wax man kat lu l'islam awma tak def awma tak dindi fi de seigne salu nekkan chamun taqani ni ko dama dem ko dewul ma dem lo nak moy lan deug ma ne limu deug ma moy day dem ci la jëm ci lu bax yalla nga ko yagane bak na yow yalla nga yag jité balay ne sa ginaaw ci barke cheikhul khadim lo rek lan la ñaanal de ah waw barke cheikhuna ahmadou khadim kon bokki na ndal ko gor golu sun digeete ak sunu borom digeente xol digeete dawara li fi xew ci ay dej dëgg ñu mu teggo ci xamunu ba xam ñi di wax ño ci topal deet kenn xam kenn mënu ci waat ba xam yow yaay dem wala ko dem xamunu suba lo xamunu gina suba la am ñoo xam ne seen reer tam xari bu ko reer ba nopi amana bu yalla dogale ne wara fanane ba sax leen fanane yalla mënu ci yalla boole yalla mënu ko yalla yalla na ci deg doy am ñoo xam ni semaine bi duñ ko genn mbirum yalla la mutu nak am ñoo xweer duñ ko genn am ñu xam fi juroom benn ci kan duñ ko wess programme yalla la ñi lako tege mais li ni ñaan yalla na ne ci lu neex la ginaaw ala kulalin dañuy dem nañu nekk ci nañ ci li gënal yalla sun borom li gënal yalla moy jaamu yalla doylo yalla wolu yalla ragal yalla ragal ku ragal yalla ragal ala ku ragalul yalla li mo yefi dafa melni sama technicien dafa ni 15h20 fan wër ak juroom ñett jotna di ñeen fukki manki ñaar ak mo té mu jot dañu ubi ligne bi rek ci 88 628 1337 88 la doon 628 1337 88 628 1337 baye mourou ciun ñu ko siara baxta daru khadim wala daru karim di siara wa daru karim wa daru khadim di siara seigne massamba seigne fallilu tumbulen mu seigne tumbulen mu seigne massamba kandi yalla yalla sun borom yagal ko jamono wer ko mbokk mi salam aleikum wa rahmatullah
1: baye gore gay aleikum salam
0: baye balla jang
1: man lay siar la ñana jam
0: ñu ko la bolé
1: wa ko lu leer dañ koy defal lañ da tok man rigel lañ da tok wax yalla
0: ah wax yalla mo
1: na ci da neex ñu def lu neer wa tam ko rigel lañ da tok ñu ngi siar kepp ku taw rajo rek ñana ñepp jam ak salam
0: amin barke sun jow
1: ñan ñepp tek tam ko rigel
0: amin amin amin amin
1: yalla dafa lu jamel na jamel akha
0: amin amin amin
1: kepp ku taw ma siar la ñana jam
0: tarkam
1: ñu xam la ko teel mak yalla nafa ak di wor fay ak di wor jere
0: jere amin ci barkam seigne touba sallahu alayhi wasallam jajeuf ba baye balla jang mom seigne cheikh barkam seigne aliou seigne cheikh gey nayde ñu ko xara bax mom tam ma nga fele ci nayde
2: cheikh fm
0: di xara sama am jara jaw waye xara mbokk ni baye xel fofu ku bax ki assalamu alaykum
3: seigne gore ngay
0: waw
3: yalla na guddi
0: amin nan ko yalla bolé
3: yalla na la yalla ko bepp ci ko
0: fon amin amin kogu
3: baykan
0: bay bay kan fay wote
3: Touba Ali
0: Touba Ali
3: wa ma ngi bi lam dan def ku ci jaar da nga gis ñeñ
0: deug la
3: waye nak manam ñu def ñu la nga ñu jam la nga la gis man di mo ko def
0: am nga fulale
3: man di dina tok
0: wa gor
3: dina tous ngeen luma gisone papa chan mom dina ko def dina ko fa bay mo ko ne pour jall
0: ya yay de
3: waaw nañ doon def tok de mo koy def dañu
0: aw gor way wa gor
3: ndax du waji dara
0: de
3: waaw day yok rek waaw
0: deugal wax
3: ni ne amul ay ngeen def ay ñu ngot amu ci alcorane mo wa ci fa nam tolu won do
0: deugal
3: kon legi ma ci duggal na ci la bokk ci la bokk lolu ay tax
0: deugal
3: ñu yalla
0: deugal amin kan talkal jaajeuf kan jaajeuf mbokk mu bax mom di wote ci Touba Allier baye mbay kan baye fall la wax ñu ngoy siara bax te diko jox waccu am di siara bokk nek Allier wax ko nuyu ma soxna mati ba baye fall seigne fallilu jambar seigne ma samba job sam nuyu mu baye dam baye ñu ngoy siara bax di siara fi mu so mbakam seigne alhadji bara mom seigne fallilu di ñaan yalla su borom guddal fan fele ci mom tam jaban na siara rasulillah bi baye dam fall neelo rek makalako fek yalla nako yalla su borom samata arnu ko kuy ko bax di siaratam seigne moustapha bousso di siaré bokk ni baye xel fo ci allier ku bax ki salam alaykoum wa rahmatoullah
2: wa alaykoum
0: isila
2: seigne jay
0: fal kogu
2: nga ngi lay jang
0: kogu
2: ñaan guddi fon ci ak yag lo ci def ma seigne moustapha do le chef fam
0: wa kogu
2: ngi siaré sank bo ci jégué bi yag soxna hadis wal ma ngay wax donc ay siaru ma
0: wa gor
2: yalla yok la ñam ci ave seigne nadim gay mom cheikh mustapha ngay jaar ko do
0: ku bax
2: ci nga baye li jaar ba nga jang mu bax ak baye yag ma jaay da yag ma sa ci ngeen sa ci jaar bokku jitt yeb yalla na yalla te ko geewi ni deen bakka bo ci lay jafati jaay da nga lay deglu waxtu wone
0: yaangi fan fo ne ndaxan xama may bëggon xam fan lay wote xama xagn lay wote di waanu jambour di siaré seigne khadim gay jeurin di khalifa seigne mustapha gay jeurin ñu ko siaré bax ci daru ko do di siaré seigne abibou dia di ko ñaanal sun borom samal ko ta aral nako ci barka cheikhul khalim cheikh na ahmadou bamba kharim sol di siaré seigne cheikh bakam seigne ali ci magal gi xam bisu daru ko do la muy bisu magalu seigne mustapha gi muy wote cheikhul khadim cheikh na ahmadou bamba di siaré ak ndokal tam bokk yi ni baye xel bokk assalamu alaykum
4: assalamu alaykum seigne bari yaay
0: wa kay bayat masar
4: wa ñu siaré bax
0: jaajeul sar
4: ndiay neul ma yang ci jam
0: ni ngi santal sun jossar
4: wa yeen yalla dal ndiay
0: amin sar amin
4: sam xef yeen ci yalla yobob jam
0: amin ci barke muntu wa
4: rek wat ci kalko de yalla man ci wat ak bare
0: ana nagi ñewna
4: nagi ñewna
0: baambe dana jënd ak mum dana indi nak de yaaka
4: wa mo ngay insa dekk jepp yu jam dawat insal
0: ci wa wala to yalla man nga yok yalla yok
4: ak dam gune ak koori gune wa non la koy dege
0: deug la
4: bu wa jam mi xere rek
0: na ci
4: lañ koy dal ni defal raw
0: tarkal la jere jeuf tarkal la
4: yalla yalla guddo sama tamane
0: we amin te ngeen mur loko amin te barke
4: sama bu baakha
0: amin
4: ni fatu ñu ko yaay wone dal ta ko dug ni ñu koy jox
0: hein
4: ma la wax lol yaay wone ñu ñu ko yone ka ko cipp ta ko dug
0: tarkal la
4: wa danaka mo ni yor dal legi
0: tarkal la
4: alhamdullilah mom de tarkal rek dum la def la jeex mo ndi len
0: tarkal
4: jere yalla yalla man nga yok
0: yalla
4: ya ñu ciara ba
0: jere jeuf sar
4: la ko mu jenn may da xawma kalma degg am na sar def xam kan la
0: wa man da jël mo xam laaj na ko ko fo waye waxu turum
4: wa deug rek yalla ñal defo ci jam mo
0: tam amin ci barka cheikhul khadim
4: yalla ñal defo ci jam
0: amin sar
4: jere ñi sar ñu ta xadi ci ñam lek tande we
0: amin sar jere jeuf sar
4: wax ci jam bak ali ci ñam ñal defo tande we
0: jere jeuf sar
4: ah asoori ci bu mo joxe numéro dot nako
0: ah wax na mo
4: ak de kontan na lol
0: ndaxan deugal
4: yalla ñal defal la jam
0: amin ci barka cheikhul khadim
4: yalla wax lepp yow la
0: jeuf rek
4: yalla may ko wër mom tam ba
0: amin ci barka seigne touba
4: yalla mi wër gis na yalla mo wër
0: amin
4: jeewanti
0: tarkal la
4: seigne assa sam ci tim sam
0: tarkal la
4: seigne bakay gay ci dadu gay
0: ndaxan
5: yene gay ci dal mak gay
4: bay de ci begin bay de ci dim ma ci am bay di jaay mo di jeri ci la ni jaar baax bay balla jeng
0: ndaxan
4: jaar mer fek mo nit sama sama fa tu ak jemu
0: ndaxan deug la
4: kay wala jaar baax Moustapha Mbaw jaar baax modou fay wad keur bara di ziaré baax wa gëy ak digi dama ma dal sala ñu wax tambe yépp
0: takala
4: di ziaré modou fay mu bara fati mboy di ziaré sama fan jaay tan ci wax sama maga jaay jëlël ni
0: san
4: di ziaré baax seigne seigne badian dakar ak cheikh ndjay tan ci ba di ziaré baaxa baaxa baax moustapha mbaw ak abdou fall ba kenkay yi inshallah wa ngeen gep na di ci ndey sa sanaka ci
0: ñam
4: ya la tane wu
0: amin
4: wa di xare wa da bay sar ak wa xambala far xambala to ak ngey ñang ak mbandi jop bay wuñ kenn inshallah ñep yalla yalla defal ni jamba xewal
0: amin ci barke señtu wa
4: saxal ni ci nak bëgg señ bamba
0: amin
4: jaje yonti jaje jop
0: jaje sar barkal sar jaje sar jere jeufati baye yatma sar baye yatma sar ci diwanu tuwa ngal sar diwanu njambur nissan ni mu sere ci seigne bay sar senegal tumi melni mo non men lo ci mom ku bax assalamu alaykum ma nga ñew ku bax assalamu alaykum
6: ma alaykum assalam baye goor
0: baye balla jeng
6: baye jeng fa fal dafa am rakam bu gañu ñepp dafa ñaan way rakam bu mbokal do baye dafa gañu waaw
0: ah lolu ñu ko gonu ah nissan
6: ñepp dafa rek ci wax ak ben
0: ba di
6: seigne tuwa
0: num tulu
6: ali fal
0: Ali Fall mo fatou
6: ah waaw
0: Ali Fall yalla ko yalla xalaajana ndaysan badian fama fall touba jiemun ku baye xaroje bi la badianu gox bi la badi badianu roje bi di badianu jotaay bi do rakam ñu tax Ali Fall sina Ali mo dekkale ak boromam yalla ko yalla xalaajana baye balaj ak neena kenn ko nak def fatiha te selal ko ndex la fuk yon ak ben bu ci nek andak bismillahir rahmanir rahim nu yene ko yol bi yalla xala ko aljana waye fassale ci sonan day khadifal mom seigne cheikh fall baye goor yalla yalla yokko ay ngeenelam tass ci barkem ci barkef cheikh amadou bamba ku bax ki salam alaykum wa rahmatullah ku bax
7: salam alaykum
0: wa alaykum salam
7: ngoro
0: fall
7: ngi jaar
0: jeje fall koku
7: seigne cheikh ali ngir
0: sa waji
7: ngi jaar bax
0: salam salam bamba ngok de
7: tay da top na la ba nga twarkal la
0: alhamdullilah ndax yalla
7: ngi top ci youtube bi ni
0: ndissane tawkal jere jo saway
7: ngi jere ñep rek
0: jajeuf jajeuf ngir
7: jere wa dara ji ñi jere diko tek ci loxo señ abdoulaye sambu mu yalla ñuko ci mbollem bankas yep
0: ndissane wa gor
7: la ñaanal jamm yo
0: ñu ko yalla boole amin
7: ya sama xar bi xol nga
0: wa lool lom yalla ko def mom deug la ndissane
7: jere so ñebot yep rek bayu mo ken
0: ndissane tawkal saway ji ndissane
7: dafa lu waxtani nek am solo lool
0: tawkal alhamdullilah alhamdullilah
7: Mhm. Ñoo ñi mak sama man da na ko ada jël mak mom.
0: Mhm.
7: Roy wala romb rek.
0: Cey, gor.
7: Ko na amna lo xane mom.
0: Mhm.
7: Ku yalla dogal nga mëna roy.
0: Mhm. Royal.
7: Roy ku yalla dogal mëna roy nga romb jall ta man.
0: O gor, ak deug de.
7: Yaxul di ni.
0: Mhm. Tal kala wa gor.
7: Tal kala di ñaan ci borom aduna bes mi.
0: Mhm.
7: Ya na.
0: Amin ci barke serigne bi. Amin ci barke cheikhul khadim
7: Allah mayno katam may la gëlé cheikhul khadim
0: Amin amin amin amin amin gar
7: ñaan sama bokk jinn yi yépp ci jitu ba sax ci mbon dafa leen saxal
0: ko sax Allah min amin ya rabbal alamin amin ci barke señtu wa amin amin amin gar amin amin
7: cheikhul khadim
0: tarkalla jaje sama waji ndesan tarkalla tay señtu wa la ilaha illallah kando mom aw gor waaw ki de manam xam xam de man na ni ci mom la yam na xamay dañ ak reer amna bu reer tar reg na tar reg lana mom suñu salum gal mi mom mi yett yi dañ na ci mom amu reer dañu reer reg regle muy ñenti point yep dañ na ci mom masallah mom bo deme kërëm boko laaje ci masla de masla yow ba saxol sedd lolu manan ñetti min ni min nako ci mom masla ak musle ak masala bo toge dina masla yow boko laaje ci masala de la ci tontu boy dem de la musal dara bo la ci nak dañu reer amu reer reg bo nop nak regle japp na ni lu way di wax rek du mané xamna ko ko lolou wax rek mom dafa andi jotaay bi da ko dal di ko tungom xana ni mom yar rek roy ak rombo roy ca bo ci mo tole ngorom jall waw mom lu bax yag na fi mag ñi leen sof am ndof taxul def ko ak jayil ak ngir dedet waw man ñu ban lu nekkal lo xamni lu bari lu ba xam mi ngi dox ba legui ni mag lolu jeufi mag ñewon seen jeufo ci salu ñu ngi lay xara bax ngerta de la ñaan nak su mborom guddal sa fante wéré sey jër ba yar masar ku bëgg suñu tuba gi ni bay balla jang ku bëgg cheikhul khadim ngi ni ablaye sambu duma la yow duma la ko jangal ku bëgg suñu tuba gi ni seen salu ngar moy jëm ji nga xamni dafa jël leppam jox cheikhul khadim waw bëgg dem rek ma jox naal ben way manako gis na ko xamni manako man fekk de nga bëgg deg waaji so waaji amu ñu ti manako gis na ko xamni bëgg na suñu jaway man koku rek yak na mo maraw de man ma ah akko lopp di man ko waaw mo maraw kay mu tax manako da def lo xamni manako bëgg na ko te mënu mako mënu gumako te yéena nako yow lu gatt fukk do mak ñaar ku ci jëng tuddu ko suñu jaba ñepp suñu jaba ah lolu yomul de waaji mako def lolo mo xoko demb rek demb barke cheikh ahmadou bamba fima nek demb rek tudna la fa demb wallahi wa taala barke cheikh rahima fall niko fuk ak ñaar yo xam ñepp cheikhul khadim la tudde ko la tudde yalla dama koko de goor mom boone beug na suñu tuba koko mo rawani man ko nangu nan da nga mo rawani way rawu dun raw man ko mo rawani de lolu nak pass pass rek ko moko yobbe te da fayna rab xoram sa ndax mom bi mi bayiko salum gem fek bax jappay ñuul bu tuba di jang ci jang na dañ nak reer bi mi ñu ci barab bi waye bimu dikke ni jak ku tedd ki xamna yeesu mom kiko yor mom yor nako ba nopi te da ci joxe rek la jël leppam far jox ko nak bayiko ak bopam waye tay ji suñu wa defal nako lo xamni men mbok mënul ko ku cheikhul khadim mënul ko ko barka borom tuba ndax la tiyé nak li ci ta gëna bëgg nak la yor metti woko muy alcorane ci lay xey ci lay gontu alcorane ci lay xey ci lay gontu bëgg cheikhul khadim dem nak dak nak barab bo xamne fa tarakalaw señ tuba fa joxone digël muy ndindi atti sama fadal bakke dekk fa nak waw señ ci fa gis fa lu ne nak waye tay ji señ tuba fekk nak fa tay xama nak le señ salim bakke tu doon mu waxan rek lu ñepp xam lo ci xam la ma doy ta ndaw boy wax lu baxam bu yagane mel dang koy ciatu seigne sayu dal yalla yalla gudda safan ci barke seigne bamba sawaji te bol nuko te nga wal li nak li nga def ni yalla nanuko wal nak non beug nuko lol nak barke seigne tuba waw ni jeufam jepp nak moy magal gi dang ko ñor nak magal gi kep moko ñor yalla yalla sa borom gudda fante wër ciiri bu ko defé mbok yi fiñ ci ndik rek moy ci bis bi ñu xamni bisu dimbilé la lu way man ci defal nit sa mbokum julit def ko ngir yalla bu xef sa gene genal go jeñu joxeko ta bañ nak jam ci jibar ba mu wax na nga sarxe genal go wex nga bayyi bu suba ci tam xare nga ngabu ko dem na nako def mam ngi di wané ni nako de sarxe ak dimbilé bokku sarxe ab sarxe yow la jariñ dimbilé min dina la jariñ waye sarxe ak dimbilé bokku waye kuko way man lo ci lo man dimbilé sa mbokum julit ci brer nang ko defal ak li sabar reel seigne baye sar senegal tu mi kat defam ji la tamako bayat may wax yag na ko deg deng na ci bayat ma doli weru de defu yene sakum dugub sakum ceb weru ne legi kharatu legi ay en attendant dedet amutu ci legi xolal suba jam bu xey yene fay nak niko dekk rena ci digi penc ma sam ko ku nek tegg sam yobu su keur xolal lolou xolal gogu jam yalla ñuko man nan ko def te nak bay ci sa wu tank alquran dani lu gëna jige gëna yey waw loy def nan ko def ñinga gëna bokkal ndax nak cheikh lan bakko xone diw baxna ndax bokk ya ko wax mu ni bokk yu bax ya diw ndax jang na nuy ndax jankat ya ko muy ndax ña jang te jengul na noko wax kon da lu bax tambale ko sey bi di bokk suba nak bisum dimbilé la lu way man ci nan ko def ku am doole jëru nak dañ ta dara ga rend ko para sam ko joxe ko def ko ngir yalla yalla lay fay ko manam am xar jënd ko sam ko joxe ko ngir yalla def ko yalla lay fay ko manam jëne ginar joxe ko ngir yalla yalla lay fay ko manam defal ciéré ba baxit nga dik man ko joxe jox ko ñuko bëgg te jox ko xam du ko sané nan luma dé ciéré baxna lu ci mara nek dal nan baye xal ci ni lu bax dal lu bax la kon bis la bo xam dal moy sunu fête moy sunu fête moy sunu bis amul ci daan xew ndaysan xalé yi daan for ay ndënd di teug di dem ci kër yi ak andando ñom seen morom yi naan tajabun walay lay soxna ci ndegam da ngay ne la yewul bok walay waaw daal di yengutu xawal xawakay yoyu tam lu am solo la wañuul bari ndax ginaaw joxe lu bax la rek xalé yu ko def def ko fété di wané tay la fét gi dañé wané suñu fét la di wané waye nak bu mu upp nak waaw gono gu goor di gono waxam baane ma sekk def yefi goor yefi jigen jël ay sar noxu ci dëna ba sol tayba sa jambur ba tayba sa ragam wala ba magam sol ab kiyam te ciap garafas japp kanam ba yaq ko ma xé ni wané ni man tay tay bisu tay dama wané ni jigen la yoy mom dedet yoy bokku ci dedet yoy bokku ci gono gu jigen dem sol yéré goor melni appa wala melni bayam wala magam goor ngétalu bané gétt nga dal wala sol xaptan wala gram wala mbaxana ay marakis dedet bokku ci di xoramal bokku ci mom dal li nga xam moy sol len seen yéré man nga so seen yere deug ma yi ngeen dem dewe daayira bu ne nek sax ngeen dug dem dug ci keur yi nan tajabun tok ko dank bu ne sax ngeen dem mu ne fet insa nga fet ci sante dal sante sante fet ndax bisu tiant la bisu tiant la ci nun dañ ci sante yalla da ginaaw la doon ñaan yalla yalla ko fekk bu ko fekk wara reer ba doppi nak reer ba reg nak sañex na dem nak ah reesal nak dugub ji dun ko wara reesale ci gamu yalla ci turu yalla jang qasida jang alquran wala wax lu bax ba ci yëngu du sa topé ci ma bañëpp nak fecc bo xam na nga dem ba salan ñuko nak wax sa tanki tubey ba tay podi ven waxé suko dedet da ngay fecc dank lepp nak def ko kënt rek kon lool tam bokku na ci waye légui ñi ne ma duggul ci bokul sol tal fi ginaaw fi jamono toll légui mom dafa am légui ay ñaari tur fi xew yo xam kenn xam lu doon boy sol day mel yow day mel da ngay doyal ñoñu boy sol yoyu mom doon gona bu goor ngay jëg ci sol taybas sol am marinière ba nga sol grand bu musoru dem tus ngelu yak sa kanam tek garafas ba nga mesu ba nga di waxi jigen day melni da ngay doole yenn gaay ne fa gaay ne kreubus day mel da nga ne beug may doole dedet waaw way mo bokku ci mom solo sa yere yu dem ci keur tajabun walay ne soxna ci walay ndagam da ngay nal walay yewul bok walay nangam yoy dal nu jox la nga dem waaw bañ tam genn di dakant ci mbedd yi di tour yi fi jambour ak xex ak ak kan ñi nga doole di nangul len yor lolou bokku ci mbir bu mom bu raxé rek mbopp gi bo raxé rek am lu dugg ci bopp gi rek da ca bokul lu nan genn genn bokku ci chiru mom amul wal ca ngunu dedet chiru kenn du ko duggal ci ngunu ku fu duggal ngunu bo ñaké ci yakkon ci bop kon nan xol li yel ak li jaadu def ko kon tam xarita ngok bis bu sel bis bu barkel ma fatali ni ko at bu baakha baax ngeen gën ko baye xel sura sa njabot li jëk reer ba ma ñu daan nan ko teelal da nga ko def ciéré ju and ak ndawal bu reer ba nopi da nan tok taaj ñi ñi ci ëtti waxtaan ak ñom soñu leen ci jaamu yalla ak liggey bu nu xeye da nan jang neex may dajalo ci ëtt bu mag wala dañal ci baram ak mo xam jakk wala milé bu mag di ñaanal señ mohammed jaraf ci sey yalla yokku leeram bisu tay bi ci la dekkale ak boromam Serigne Jaraf ñu ngi ñaan yalla yalla nako yalla xarajena sama xarta won di señu dara alquran ku bax yalla nako yalla wonale ak cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba khadim usul buñ ci noppé wax na ni sangu janaba lele ku tuf ngelu ray bopu jirim waxe sul wax nako legi nako bamtu wat gono ko ndaw gu yaayam teela dem ak bayam teela dem mu don ab jirim nek ca mam ñu wala ke lajaje nga jekki dox ko ginaaw nako ab jirim nga de te ca waga ya nako kayma ray la gono nga xam loko doye man na jajeel di lox di pat jël ci bur wo xam man nako ray sax to su bo nak loko dal mu na ci tamé rek yaatu ci bop ndax ya def deful dang ko ne ko gone kay yo day na nga def ray ko dank ni amlo ko nga bal jox ko sak sarxi def nako ci def na ci sédi aji xam ku bari xam ku melni seigne salihu nger ba seigne mohammed sine wala seigne touba ñay nga séti len wala seigne bissir samb ñoon dañ len séti te bo len séti amlo yobale amlo len jox danti sété ko wop ko xam tawat yagna lol mo xam nga hôpital mo xam nga fenen nga dem sété ko to boy yegge am loko jox tamen fa yag ta bañ fay débat difa jëlé bakkar di wax nan nangam lako duko dalak nangam ak kike nangam joge fa di wax andak nga nan ki dan ko liggéey de ki bu ko hôpital nangam ki bop ñuko do wop hôpital xamo ci dara amu ci ben xam gëna da wop nango sété won dik nga defal aw yiw wacc nga dem sa yoon li jëk moy ak siaré far amna ci siar bu mag mu ni def muy siar bi nga xamni wa daru khudus min nan ko ci ñom soppé cheikh amadou sa at mu jot nukoy def diko def ci khalifa general de daru khudus ci nako dan def ndaysan siar bobu ba légui mi ngam lolépp ci mandal gay siar ci la bokku seigne baye longor bayti yita liggey bobu muy ahbabul mustafa buntam xare ba suba gi da nan def delegation dem siara jeble sunu liggey ci khalifa bi nekkal cheikh mustafa mbake na ngeen daaw ñuko andak sunu wajjal cheikh ahmadou mukhtar tay yalla sun borom jeel nako fi tay ko fi tok seigne cheikh madina yalla na fi yagal lol te yor ci barka cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba da nako andak mom kon bisu ba nga non insala wa tay nak magalu daru khudus magalu gede magalu ndam magalu seigne mustafa falilu dana ci ñew insala ci ay waxtaan yu am solo yo xamni dafa ci kanam da nako gëna yaata ba mu yaatu wa ci magalu seigne abdou khadim mbake di xare seigne modou baram mbake mom tam ci guuy mbind diko ñaanal sa morom gudde fanam te wëral li ci reum waye xaratam seigne bara karim ñu ko xara baax imam guuy mbind di sunu serigne di sunu xarit di sunu soppe di ku nu bëgg ku nu bayyi xel waye ku jëg ay ñaanam diko yëme ci sunu ñëme ji ngeeng nañ mbake bala ñaan yaangi ñew seigne bara karim imam guuy mbind yalla yalla sa morom guddal sa fan te wëral sa cër dara jey seigne touba ak sama gu baax ji seigne mustafa mbake mom cheikh sidou mukhtar xara seigne khadim xara njabot seigne bara mbake gep da ñaan dal sans bron defal no jamm ci tawfiq ci daraje seigne ko dal tam xarit nako suba jamm la ay cho ko am ndawal dimbali ka nga wara dimbali waaw ndaxit fata am ño xamni yoonu ndol te bëgn nañ ko reel am ño xamni waxuma la ciaré waye ciaré mi yom yom dong libre dugub amagun ko am ño xamni ciaré ja lañ ci andal amnu ko ciaré kessa nak kën du ko lek ku seigne dal soubira di nga dal ko dal way man ki sak sal ko way man dimbali def nañ ko ngir yalla ku jëf dal ya mom kon dal dandum sharafam rek jëf jël lu way jëf ya ko mom ku jëf jël ku way jëf ya ko mom kon fi lay wacce sama kaddu dama xni nanu ma sa jëf ci bamba ku jëf ci seigne bamba serigne cheikh rahima fall babu mourine sama serigne bo mo faata mon takk sa tanki dugul ci bir bammel bi bolo cheikhul khadim baye ak bammel nga mere ku lo defu dara serigne bara penna ndjay ci touba fall dama nan ku nek pexem waye ku nek paxam ku nek pexem ku nek paxam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ajo
8: silan aqib bil aq khadan salayat lak la wa khad nafar li khair siwa khairum li min al khalqi khatu bi ala al khila wa hiya jannatun bi asanani al baqi wa la bi awqi qiraat kan si wajay wa isdi
9: ba jam bi wote jam len di ak wolum di andak yaka
8: dalimul sidama wa dai wa
10: mursil sibay wa dawai assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi mang len di nuyu di len share ki di waxtan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou geyri dial ma fasiyene waxtan ak yeen nak waxtan wo xamne dana len amal njeriñ bu baakha baax rawati nak gor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé gor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggey ngir jappale ci borom keur yi ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal neew doole sonal leen lol lol lol lol ba nar tass seen kër motax ñu gëssu garab gi indil leen ko ngir ñoñu yi man ci safarawu mëna amadi yaakar seeni soxna mëna amadi yaakar ci ñom mëna digal seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeye delo ci wat ko jël la nga joxe won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxe ta radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul ben effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñewal jël suñu garab gi ñuy woyé gor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñewal delo ci wat ko jël la nga joxe won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñewal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñewal delo ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi amé ciir bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamné momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt ciir bi dina tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine ba ngi ñaari pono ci souf étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal leen lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci bir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce bir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def ci souf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day génné dérèt buy dem toilette lolu itam hémorite dakoy def colopathie dakoy def amna ñu bari nak ño xamné dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawon ro nuñuy doxé te bokku ñu colopathie

té dal rabba kan yemok ñaar fukki fan ak ñent ci wéru tuba way yemok juroom ñent fan ci wéru wolof wéru tam xarit nga xamanteni kon mën na né suba inshallah rabbi ci katane sun borom lañu daal di magal guddik tam xarit gi di ñaan yalla suñu borom def ci ay ngeenel jaamu yalla guñ ci jaamu suñu borom nangu ko ta lepp lo xamne digle la ngeen deg ko ci mag ñi ñu bind ko baye fi jangale kat yi diko wax ngeen diko deg sa su nekk tam ñu diko baye wat xel bu baaxa baax ñi ñi ndokel ak gërem jaajeufal siyaara mbolo njabatuk mam cheno ibrahim damal daru siyaara njabatuk mam say ante borom deureum ak gërem ak borom gawaan waan nañ koy ndokel njabatuk serigne massa mbacke bacci ante ciebo nana len buñ ci joggé doxantou ba daaro khodos ke cheikh modoul mustapha al karim tabe taw taw yi ba kenn djol kenn xiful kenn marul ñu ñana serigne cheikh mbacke mom serigne mbacke madina yagg wirak nalay gelé njabotou cheikh mustapha al karim di fatilu hat ba té rek ziyara yow masra bi nga xamanteni ñing koy amal tam xarit kon ba ci suba ga nek aaju malay doon fofu ci diwanu mbarum daru khodos ndax kel gërem jaajeufal bu baaxa baax ñaan serigne cheikh mbacke mom serigne aliou yagg ak wirak na la eggele kassale ke serigne abdourahmane mbacke mom serigne cheikh mbacke gende fanma mom ñu koy ñaanal yagg ak wirak na la eggele non nañ koy ñaanale serigne mustapha mbacke mohammed ak mbole ñewtu serigne mbacke sonolo gep di ñaan suñu borom katane len te may len wër akep ko lokko jamono yeku nek daara khodos di ñu baye xel ñi ñaan borom khalifa sun ro yeb suñu borom sam leen taar leen suñu te joge doxantu ba diwanu ke sa mamadou fadel mbacke ñaan serigne abou baraka yagg wi rek na la eggele ziyare mbolam jawatu sa mamadou fadel mbacke gep buñu joge doxantu ba diwanu guy mbinde ziyare ndokkel gërem jawatu sa mamadou lamine bara borom mbacke ka joro guy mbinde mom ñaanal khalifa bay yagg ak wi rek na la eggele kep ko xamanteni ya nga fa di ñu baye xel ndokkel batay ziyare ñaanal jamm jabatuk cheikh mamadou lamine jabatuk cheikh mamadou basir borom beng mak tarba non nang kay ñaanal serigne muntaha mbacke khalifatul am tariqatul muridina khalifa cheikh mamadou basir mu yagg fitanda wer dinaal di eggele ci and ko mbolam julli yek talibe yi doxantu ba diwanu keur serigne abdoulaye hadj ñaanal serigne sidi mu yagg fi lol tanda wer ang bolen jewatu serigne abdoulaye hadj gep non nang koy ziaré serigne cheikhum serigne abdoul khadir mbacke ang bolen jewatu serigne abdoul khadir gep ñi ngi len di ziaré way ñuy ziaré khalifa serigne salihu mbacke de ko ñaanal mu yagg fi lol tanda wer ñaari koy and ak mbolam julli yek talibe yi ba di jaajeufal batay khalifa serigne soy bu mbacke te diko ñaanal yagg wi rek na la eggele jabatuk serigne abdoulaye mbacke borom derbi mom ñongi len di ziar di ñaanal khalifa ba mu yagg fi lol tanda ak wer kassale kan jabatuk serigne ibrahima mbacke yallaay bur mo won na nañu ñaanal khalifa ba yagg wi rek na la eggele way kassale ka serigne mamour mbacke mom serigne murtala mbacke diko ñaanal mu yagg fi lol tanda ak wer dina deggele tiand ko mbolam julli yek talibe yi ndokkel gërem jaajeufal biñu doore nuyo bi ciyal bi ci njabotou mamour sonna jattulay mariama busso ba ci ke seigne massamba tian mi door ko ke cheikh modoul mustapha karim ba ci ke seigne murtala door ko ke sonna fadje ba ci ke sonna maymunou tang mbolam cheikh yanou nok seigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul be yebale mbolam cheikh seigne touba yi

suñu baabi ci ko ni su dara jëlaful ha baye balla jeng leen wuyo cante ngeeram ñal nako ñu koy bëgg bu baaxa baax diko jox waccu wayam ande ba téré ci 88 bi lay doon 628 307 lañu yatal ko ba mu yatto radio bi leen ni bëgg ci di leen bëggal dégg dégg bi nax ci nepp ci saral xol di nuyu mbolam ñi nga xamanteni ñi ngi ci diaspora bi di ñu bayyi xel ñoom ñi ngi leen di bëgge way rawtina ñi nga xamanteni ci groupe WhatsApp yi lañuy téwlo ko bayyi xel cante ngeeram daal na leen di ñeël ñoom

0: wa ka serigne ñaan jom ñi ngi leen di bégué soxna salangom ma nga fa di ñu bayyi xel suñu bayyi bayyi fa yak mbolam kep ko ñi bayyi xel diwanu masokas suñu bayyi nga xamne jëmëne ñi ngi fa ci diwanu pak fa ge jaay wañ ci diwanu pak gina di ñu bayyi xel ñam ñi ngi leen di bégué bu baax baax di leen jox seen waccu way kasalika teeri dun len ma sa fatte ma sa ambulayi ak lepp lu wadi yengo rek ci lañuy and ak yow yatra ko ci jotay mbekté bi ndax neena len jotay be jant be ki ci neeram roju bi len di bega ci di len bëggal ñoge ba serigne daara yi sa den len di bege nga xamne ñi ngi wacce kema ci bir juma ji den len di bege ñam ñi baye xel lañ len di baye xel yene tam serigne sa jagn sama xel dem ci mom baye goor kan ma nga ci baraba serigne murtala wa serigne jilu xuma baraba seyd do khadir serigne abdou bakhe gey ci tenu baye bes gey a ci ko ndaj defal ko dañi daari and ak serigne bacci djob wala fa lu serigne cheikh mbacke allu daari koy jox baye balla djeng a ci diko ñaanal yagga wi rek naal ak eggele mbacke lo dund doyu
1: ke soppa madul khadim te gam raso dili ko ñor motax mo nga ko gem gu wer ni ñepp bëggam soxo siqar ak ni teral wa khar mubin
0: leza
1: te def ko doylo mustawa te def ko sop mustawa cheikh def ko lu mustawa mamam jeji to khar mubin
0: waaw
1: fum toll ñu sonal sonal mustawa
0: ñeñe
1: ay wa ci sop mustafa
0: neza
1: ñew leen mu nekkal mustafa ci ak bëggam ci xarmu bi
0: faaw
1: motax

0: مم خرمو بيم
1: ديسان
0: غزن الماء لوا تديس كوي جيسيخ تبابا بيس لو تقمي يالا دف تخاس يرنا مدن مم خرمو بيم كفا تخاو سجاخ لدن لو دوغو جستا اي انجري ki dara jey sunu xeri may dom ya dim xarmu bi cheikh mbake sagal nga yo sagal nga ba yo ali sagal ku soppo ali yo
1: wa wa
2: cheikh xarmu bi
1: mala ko de
0: cheikh mbake sagal nga
1: yo
0: sagal nga ba yo ali
1: suñu bay bay bamba ndjay daaro abraha bay aliou ndjay ma nga fadi ñu baye xel soxna mam bu sa mbacke mi ngi fofu ci diwanu tundo di suñu bajjen soxna fadje mo mi ngi ci tundo di soxna antak soxna ay de cisse suñu yaay mer ci soxna mbeg ñom ñep ñi nga fadi ñu baye xel ande mbate rek ci 88 628 37 suñu bay bay mbay jom mo mi ngi fofu ci diwanu tundo di ak mbolam wa kërëm yep ñi ngi leen di ziaré soxna magget yamo mi ngi fa soxna marem bay mu dañ je ñom ñep ñi ngi leen di bëggé ande mbate rek ci 88 lay doon 628 37 wala falo serigne cheikh mbakali mok serigne bati job wax da dañ koy andal jox ko yaay boy kumba jeng suñu bay bay talalo ñom ñep ñi ngi fof ci daru neem duñu bay xel ande ba tere ci 88 628 37 lay do
0: ci xarnu mi nafan wi yok ku teunga wer tey nga muccu ciepul ar da ngay ku jo lu wer ba nopi de du xarnu bi nafan yokute wer tayen nga muccu ci jeppolor da ngay ku djub
1: 88 628 37 la ku bax ki assalamu alaykum wa rahmatullah
3: salam
1: wa alaykum salam wa rahmatullah
3: sonna ndak
1: wa ku bax ko wax lolou
3: mala nday nge
1: sonna nday nger
3: wa
1: ñi ngi lay ziar sonna nday
3: ngi delo ziar bu
1: ba yang si jamm
3: daru salam gede
1: daru salam gede nga dekk
3: wa khadim te gala bu gon nga may
1: mo inshallah rabbi sonna nday nga di ci ziar kanakan sonna nday nger daru salam gede
0: yalla jabot gi guddu fan te djub te bu di fan te lepp lu la lo la gan ci barke

0: tekharmobi ya fonko di ak borom motax mana am borom ngir fi nga tek sunu borom fi nga rawe ci kharmobi ya rok sawar ya to tekhir xam jom te am ful bu wer gem señ bu mag bi gem gu wer doylo alium
1: lu wer nga wax lesan
0: sawar ya to tekhir
1: moy jikom de
0: jom te am ful bu wer
1: lesan
0: gem señ bu mag bi gem gu wer
1: monoko lo rek kay jikom de bak
0: trincia alio ya rok sawar ya to tekhir am jom te am ful bu wer gem señ bu mag bi gem gu wer doylo alium kharmi di na ñor moy sang bi gem yalla ak yonent bi te moy sodum yonent bi cheikh mustafa mom kharmi bi ku di na ñor moy sang bi gem yalla ak yonent bi te moy sodum

Cheikh Mbakini nga wara mel sama jamo la ko defal fi xali yo la ko sakul ci mustafa mum xarnu bi Cheikh Mbakini nga wara mel sama jamo la ko defal fi xali yo la ko sakul ci mustafa mum xarnu bi doxal tebul yesu ganaw lo wax borom bi muné waw lo wax sama muné waw wax len ñu gesu xarnu bi doxal tebul yesu ganaw lo wax borom bi muné waw lo wax

0: jamono yi 17h jonna ba tegal 2 minutes dañuy setti batu jambe kaddu magni ci radio bi wota jam ak jappelante wonte ganda yakar bay balla jeng momi tam lañuy daal di and ak bay maktar bay momu suñ ci jugge dinañ daal dem and ak bay khadim kewe daal di koy jox sono mi don wota ci diwanu gede daru salam gede momi tam yatakom yatu dinañ ko jox mom sono nday ba mu bekk ba xolam sedd and ak tawfiq kon acci ni dem setti batu jambe kaddu magni radio bi wota jam ak jappelante wonte ganda yakar daal dem di kaddu legui salam
1: jam bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar batu jam bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
2: li nak boko dege mul ni señ bi de lepp taxul li waxtu lepp lo xamne li yang koy wax rek
3: waw
2: ci nene bukki nangam lek nangam nit tax ngay wax waw kon fo deg lolu xamal ni nit lañuy wax waxu xam nga luy nebu ki wax na xam nga lolu nit lañ ci jublu fa ben all bo xamne dafa bari won ay rabbi all lol kiwel yeek nadi yeek molem lo xamne ab rabbu daf koy soxla ci rebb rek ma nga fess dal ci all ba waye nak dañu am kilifa gu tuddu gaynde waaw ba tax rabbi ñame wuñ fa rabbi ñu tok ne pexam bien ñu waxtan nak way ñu dal all bi dal yi fi ne te mënu ñu fa dem rebi dal metti nañu ñam ko ne am na mëna ci def pexé way lo ci def mu na bay leen ma rek bu so wa dina fa xey dal dem dajale rebi all yeb ne leen yeen dal seen ñak fayda gi dal ëpp na yeen ni ngeen bare ne gay ne ci seen taw rek ne may seen kilifa rek fu ko neex mu jaar leen bu leen ne bu leen dem du ngeen dem bu leen ne tok leen mu ngeen tok dende bari na dole waye yeen ñep bu ngeen dajje yeen ko fu dole waye wax na deug way ki wax non gay de fim ni son nan mu no dem tukki mu no dara ah lego ci djubo ci kaddu de xey ci suwa rek ñu fay dal ci kaw dende dal di koy faat ci dal ci buñ ko yendo bu ngon nak ñu dal dem fekki reub yi li ngeen waxon ñaari fan ñu dem li ngeen waxon way bi ñaari fan yeb nak ci jam way garab gu ñu neex yeek man mi dem na fi barab sangam te musu fa dem ngay mo musa bëgg dem ngay ni neew do dem nangam gañu deg bu ah way waxon nak ñeen gëli de waram ñeen ko def bu yag ci suba se rek reub yi dugal bi def ñuy

0: yalla ne sen daw lu ñuy def nak xana muñu rek waaw bu ki mom xam nga daf ne bi gañi gi daf ne bayi len ma don sen kilifa gannaaw gannaaw gayne de mom legi yalla dogal na nekatu fi ma fi ses legi gañi ne wana deug bu ki wana ngi ko fe nañ ko def muy kilifa gi legi rek gannaaw mom dal ñu rew ñoo dal koy fe def kilifa waye bi nga xamé ne suba jotna ba reub yi def nañ dan def xey si wat bi ñi dog bu kay jitu buñ dewe ba taxaw gañu ne ko waye bu ki li nak da na le won mo ne det man gat bu ngeen may falit dama def ne da ngeen bëgguma jangal len daw rek waye mo mo da kilifa lu am solo la té boko biñ ko amé sax dang ko xam waye xam xam bi day dess bala nga xam deug deug kilifa nga ñaan
1: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaaka batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaaka

0: batalla. Borom Touba, Borom Njarem, Khadim al-Mustafa, Khairul Khadimi. Serigne Touba, Borom Njarem, Khadim al-Mustafa, Khairul Khadimi. Serigne bu mag bi, Borom Jumaaji, Borom magal gi, Borom kala gi.
1: Acha wa Daru Salam gede jël len rawtina sonna nday mi fi jaar ba ko deg ma nga ci nuy way Serigne Mbacke Faye mom Serigne Mbacke Madina def koy bege sonna ap sa ndjay sama dom nday momi def koy bege ñing ko ci ndokel lu bare bare
0: Serigne Touba
1: am bolem soppe Serigne Khadim Kebe yep ñi ngi len di nuyu di len ñaanal tawfik ak taizir
0: jambar ja. Borom Touba, Borom Njarem, Khadim al-Mustafa, Khairul Khadimi. Serigne bu mag bi,

0: suma demul won ci geej gi kon wala fi yepp nasra te kon billahi nun ñepp dañu dem miran
1: ku di mourid deglul ma wax la kero ba serigne touba mbacke jogi geej
0: touba bi nan ko delul ndar ga nga jaaroon ba ngay dem serigne ba delul ndar
1: deglul ma wax la ci
2: lezen
1: karok ba serigne touba gonté fandar
0: jëm daru salam ya ni siyan ba karok borom ndar ab dakaru ak ndar ñoko signel ahlu badar dal koy dar
1: ñu nan ko delul mbake ma te touba tay fulane deggati do ayo ba
0: bisu talata ben pan ca koor ga ci kessa sin la gonta ndar cey goor ga
1: murid akop ci jaan akam nasrat
0: yep nga and ak serigne touba kassa bi daan mu wacc garu dugolo rew mepp teru mu jaari ker cheikh choro may saqiru
1: an fa al arba ak al khamis ak al juma waru manan
0: ko maraban cheikhan jama
1: la dalen jambur japp rew mu walu yep sarti domi domi assalam
0: kajor ne kay di kany khadim al mustafa wa ko ki ñay sargal si bayyi mustafa
1: bisum kero la soxna fatima
0: duma andi serigne

0: telephone kunit teatuan televetit te ti ko am fulakat yone badal moy mustafa cheikh mohamadul mustafa bo bole fit akel murey balum khalat bu meuna wi ku way yone mba mom nga way jikum la yor cheikh mustafa
1: 88 628 307 la ko barki assalamu alaykum ñi ngi lay ziaré bay modou djéri bay yane massar sa ñi ngi lay ziar
2: yalla mu
1: tuddo bay yane ci jamm bu baakha baax
2: ñi ngi sant yalla bu baax
1: alhamdoulillah
2: di sant ci nombre mu bëllu koy sant bu baax
1: allah ma min day sant
2: ndax boole gi ñu boole señ bamba
1: ma la ko wax de
2: wax deug yalla mom yalla defal ci lu ko dara non
1: wallahi deug la de
2: yalla li ñu wax defal lepp defal na
1: wallahi werna
2: non la ñu def
1: lu dess kay ci ñun la dess
2: lepp lu ñu ko jaamu rek
1: ndaysan
2: jeureuf yow itam ma ngi lay sant
1: la def alhamdoulillah
2: jeureuf yow ni wax deug yalla sun xol dafa ko balé sedd
3: deug
2: lu teñe fm
1: 88.6
2: parce que waaw xefi rek mo ni ñor
1: deug la
2: waaw buñ koy deg rek sun xol day sedd guy buñ amone ay jafa jafa ci yaram sax
1: wallahi ndaysan wallahi deug la
2: kon nan yeen sant bu baax di ñaanal jamm
1: ndaysan amin
2: ci jamm xam ma wala di yalla yalla guddal sant
1: ma Allah ma amin man nako de
2: yalla yalla guddal sant ma ande
1: amin ya rabbal
2: alamin nun dal dañu nonu rek
1: jerejeuf alhamdullilah
2: ko xam ak ko xam way ko xam xam ni dañu nonu
1: wallahi alhamdullilah
2: dañ ande señ bamba
1: ndaysan
2: kon nan ci ay señ mën taxadi ko ñaanal jamm ci ande wër
1: Allah ma amin
2: ci ay señ jamba ta ali di ko ñaanal jamm ci ande wër
1: ndaysan amin
2: ci ay baax señ abou khar
1: ndaysan
2: mom gayna fatma mom tej mo safa
1: ndaysan
2: mom serigne bamba ma ngui ciar ba di ñaan ndax lu ko ande wër
1: deug la ndaysan
2: yalla ñal deful lu jam
1: nak allah ma amin amin
2: jerejeuf
1: jerejeuf
2: jerejeuf bu taxé nak
1: inshallah inshallah
2: yalla yusuf jobbo ñu ak def mamadou mu taxé
1: deug la
2: waaw jerejeuf
1: jerejeuf sar ndaysan ci tan ngeeram ñaan na la
0: sunu xel ahmadul mukhtar di ngay yit nak sunu xol allah la bur yalla weral amin ci barake mustafa dalal nga mbacke sunu xel di ngay yit nak sunu xol yalla la bur yalla weral amin ci barake mustafa
1: bayan masar ngeen sar cianta ngeeram daal na koy ñeel way di nuyu serigne abdou fall bool kankayeri ak mbole kep ko xamanteni yaangi ñuy bayyi xel soppe borom daru muhtaba nek fo ci di yaanu garasu daru momi ñong koy ndokel ibrahima ndialé xel daal dem ci om ñukoy bégué bu baax diko jox waccu wayam andé yam ba téré ci 88 628 307 lañu yatt ko ba mu yatt
0: xel amin ci barke mustafa yalna la bur yalla defal katan ngure balak sa xel sefer mi sulu ka xel amin ci barke mustafa darul khudus ñepp gërem darul khudus ñepp gërem darul khudus ñepp gërem darul khudus ñepp gërem ci ni nga mel ko gis xolam sedd na lol ci ya fi don tay mustafa darul khudus ñepp gërem ci ni nga mel ko gis xolam sedd na lol ci yow digum na ya fi don tay mustafa le am di dan santane ngay santane moy benno gi tay ak jaamu yalla tay la geey def royu kay cheikh mustafa ku ñew fi yow soxla nga fajj ko jaax la yit ba ñew nga fajj bur yalla mi nak mo la acc ca kaw nga

0: La ilaha illallah.
1: Yes, sir.
0: La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mam zera vale ya korijallah. La ilaha illallah. Mam zera vale ya korijallah. La ilaha illallah.
1: Te yalla suñu borom. Baye Daouda Mbengue ñing koy nuyu bu baaxa baax di dolli waat di ñaanala suñu baye Malick yi baye Malick Mbonjang ba Mbonjang baye Malick Mbengue dal jamm di leen ñaanal bu baaxa baax kon suñu borom yok seen yermande seen jéggel wayfal su seen kër yata seen bammel suñu son ami tiam mom seen njiri wa da ñing koy nuyu fi ci tuwasul mahab sore bi tek son mi ñom ñep ñi ngi leen di ndokkel
0: suñu mam sé xewrafal ndamal gor ñi faal ma yalla
1: sama téléphone na baye limi def way ndax suma laaju bu may laaj ju mu jek jek di message man dafa pour man wif lañ way message way
0: ku ci du baye
1: def sa
0: Sunu mamze,
1: Ayo kon Serigne Mustapha Camara Al Baqi mo fi jaar bako deg baatu se keru la ngi nonu kelamatu la ilaha illallah Ayo diko nuyu ma ngay kagne ka tag jamba jama Sebra Far lam bar Mouridina
0: Ya jekki ñen ñu far
1: Monako budu wona mom Serigne Touba Rer ba ñibi kon jara ma Cheikh Ibrahima Far ko warna jere jeuf Serigne Touba Cheikh Modou Bamba Khadim Rasoul war nga na jere jeuf ma Cheikh Ibrahima Far lam Ayo ma ci nuyu mbolem bay far yek yay far di len nuyu bu baakha baax ndokel len geureum len ziar len ñaanal len jamaande yeen ci jotaay mbekte bi ndax maane len radio bi len di beegal ci di len buggal deg deg bi neex ci nepp ci saral xol sa suñu toge seen xol daal di feex ndax li len beegal moñu fi taxa tok sa su nek ñaan len jotaay mbekte bi wala fali sikur lambinu mak ñi bañ ñi khassadi serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul

0: la ilaha illa
1: acco kon mi ngi nonu ak serigne bara jeli ñanda ba te rek legi ci kanam inshallah nañ setti serigne dudu kenn mbay da rek koy jox mbolam serigne mbokk talibe cheikh yi kon
2: baydun shamara ay bay hada kitabun nafis qad jama'ta lana fihi al ahadi
1: sedina omar jey diwanu yisi jeral joxal mako mbolam way yisi jey yep ñi ngi len ci ndokel ababakar batuar sama soppe ba koko talibe cheikh la sonu ndey lo daru nayim momi ñong ko ci ni bu baakha baax koko talibe cheikh la mbole kep ko xamne yang koy bayyi xel suñu yaay fat ndong mang koy nuyu mom borom tuba fo ci diwanu yisi jey acca di ci nuyu suñu yaay soxna bassi ñang ay suñu yaay soxna magga jey yaay yama jotra ñom ñep ñi ngi len ci ndokel am bolam waye

0: la san sa suma ko dege suñu xel day dem ci jambaaje señ Seydou Mourtane Mbacke yalla nañu ko yalla fayal borom benno gi waye suñu baye baye cheikh ñang momitam sama xel daal di dem ci makoy ndokkel bu ba di ko ñaanal jam ak tawfiq ak señ Dodou kenn mbay la ñaanal ba tay
1: waxtanu gi ya ko dogon mu ci sembe way nga ko ñi dañu jël juddu ga bind ci ñi jël yoni ga bind ci ñi jël xara ya bind ci ñi jël wiñam gi bind ci ñi jël gaday gi bind ci ñi jël jabar ya dom ya bind ci ñi jël xara ya bind ci mawdoni ñet muhammad muhammadun nur bama nekkele muhammadul insan ak bimu nekké nit ak muhammadur rasulullah diko yalla nini ak la ca xew motax mu ni ca leer galay tax wax nga ni kirayam do safa
2: tata jamu bi wato ta kelen ko ak ko ndek yaaka
3: jentiba fem ci ñaar
1: nekirayel qudra
3: jentiba fem ci ñaar fem lergu fem
1: fukki juni at ak ñaar
2: yene gi deggu jentiba fem yene gi deggu jentiba fem yene gi deggu jentiba fem
1: nekirayel azama mak ruh sidina muhammad jamna fa yalla fukki juni at ak ben ñini mawdo bakare darama muni subhan alim sirri wal khafi la fa don bakki yalla ne kirayel minna barke ruhu yenen ci jamna fa yalla fukki jinni ak ñini baye da bax malek muni subhan rafi'il ara la fa don bakki yalla ne kirayel rahma yermane ruhu sayidina muhammad jamna fa yalla ne juroom ñenti jinni ak ne subhan rabbil rahim la fa don bakki yalla ne kirayel saada taxe ak xewal ruhu yenen ci saxna fa juroom ñetti jinni ak ñu ni borom parasol bi ci ka muni subhan man huwa daimun la yazal la don bakki yalla fofu ne kirayel karama tedd nga ruhu yenen ci jamna fa yalla juroom ñaari jinni ak ñu ni mami serigne mansour borom daay muni subhanallahi alimul halim dafa don bakki yalla ne kirayel mansila waccu way ne ruhu yenen ci
0: ati kon mi nonu xamna la ñaamon ci waxtu daal dinañu debata na dañuy jajeufal ñepp di santane Maulana tabaaraku taala yalla mi nga xamne moy borom jaamu tuka mo la ko may yalla ñu yalla defal jaam musa ci musbaak balaak gatt fan ak degu ñaaw lepp lu fi jub dañ koy santé Maulana tabaaraku taala la dong ñun la ñoo doon leen jëm bëgg ci jubuñu way dax lepp lu fi jub dak dañ koy santé yalla ta xamna lepp lu dëng ñun la kon jajeufal nañ ñepp ndokke ñepp gëreem ñepp di leen jox dig dajé comme niñ koy baxo daande yeen alté dama nekk ak alal ba 16h ba 18h kon ngeen ni fatale ko rek ne suba inshallah rabbi allah tam xarit dañ koy bayyi wat xel bu baakha baax ginaaw suba nek yow masra ci aljuma bi ni gëna doli wat jaamu yalla yak ñaani ak sarxay comme niñ ko waxe tous nga lo lewé ko ray bop girim ci yaara aji xam jangi deg julli ji jang comme non dañ ko santane rek fukki ak ben nañ ko daal di jaamo yalla non la di ñaan yalla suñu borom defal ci ngeene ba lepp lo xamne def nañ ko suñu borom defal ñuko bi jaay sidina mohammed tagobru tagtole don def assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ba tay ñu baye ngeen wéré programme jant beek ci neeram

0: waye juroom ñaari waxtu jot nu jéggulu lenn ci ay simili yi nga xamne jall na xata yu dëkk bi mum umpul kenn lélé nga nat rek mu fauchéti la lenn ci simil donte bari lu ay ñoo leen koy jéggulu waye borom bi tabaaraku ta'ala dogal na aksi nanu kon ñoo ngi fi ci taax ñi dippé cheikh mustapha al karim nek suñu maam soxna aminata lo waye lekkelo gi jant bi fm 95.2 touba ak likor waye jall ba liggéey bi leer gi fm 94.6 ñaamru gep rawatina luka ak likor kon nima ko jundje legi xam ngeen ne bu alra ba joté ba juroom ñaari waxtu jot rek dañuy and ak yeen fi ba juroom ñent waxtu te moy 21h ci la vitesse 3 mort sur 5 moytul ene di ci waxtane walu dem bi ak dikki bi lepp re ngir dolente ak soññante ngir accident yi nu mën ci muccu ndax ku nek xamna ne accident yi sonal na ñepp buma ne ñepp nak waxuma lepp ñi ëpp ndax ku bu laalul laal na sa mbokk te rew mi reuyut fu fe dara xew rek man na day laal ñepp kon nak nun ak yeen kenn ku nek lu ci way man ci xalaat yo xamne da na nu mussel ci accident yi noy koy siboru ci lolu ci bun ubi antenne bi mu jaar ci 88 628 06 18 andi limi ni dolli kon nak ci walu micro bi alhaji abibullah ndjay mo ci nek waye mi ngi fegon ndjay touba waye ci walu machine bi nogi andak mam cheikh lo waye ñogi andak alhaji ibrahima sissé waye ñogi andak serigne aliou ndjay di nuyu ñep mbollem ñi nga xamne dañuy bayyi xel daara ji tol bi ak liggey bi rek fu waye meena nek ñu ngi lay nuyu te dila ziyara kon nak dañuy def na daan def rek jëkante ak waxtu wi nuyu suñu njit ci onu marit ziyara ko ñaanal ko guddu fan lool go and ak wër waye nuyu bu baaxa baax njitu kër gi président directeur général serigne cheikh mbakem serigne aliou momit ñong koy nuyu te diko ziyara waye nuyu mbollem ñi xérawlu mbollem ñi xey ci daara ji baaju def gont ñi ngi leen di nuyu goor ñi ak yeen ñi yeen ñepp ñu ngi leen di nuyu te di leen ndokkel ci at mu yes mi nga xamne ci lañu dugg di ñaan ñu fekke at ko at yu bare bare bare bare bare bare bare di ko lim ba nax rawati na nga di deewen kon ñu ngi nuyu bu baax yaay radio bi di sunu badja ñun ñepp soxna mère sek ñu ngi koy nuyu ñu koy siaré ak jabotam yépp ak mbolé wa an maris yépp di nuyu baye balla jeng ci Touba mo nga dekk ci konni su daara jollof taliba jëm dindi momit moy borom sanké bi di baye radio bi ñu koy nuyu té diko siaré bu baax té diko ndokkal ci at mu yes mi nu dugg waye di nuyu bu baaxa baax mbolém groupe manuel bi képp ko xamné rek da ngay wacc robinet courant wala ngay jël tiabi def ci antiwel ñu lay xamal le seen émission ba ngi jotna doorna yeen ak mom nun ak yeen ba juroom ñent waxtu bu soobe yalla kon ñoo ngi nuyu bu baax baye magget ba ak serigne siaka mbub ibrahou djindjay ñom ibrahima diouf di nuyu seigne babacar sar soferi karapit waye ñom baye fall ngom seigne alla jong ak kullu kuy mécanicien waye seigne soyi bu badian ak baye matar badian ci diwanu Touba di nuyu tala ndjay ci daru khudous waye tala ndjay ci kokki di nuyu bu bax ñi nga xamne rek dañuy baye xel daara ji tol bi liggey bi yeen ñepp baye wuñu ci kenn dem ba dekk ci yalla ba di Touba nuyu bu bax baye laaji mbay geey ak baye modou fall ak seigne matar djagnom ak wa commune ba yep ñu ngi leen di nuyu ak ñom cham ak wa hopital yi tiddo di yep ñu ngi leen di nuyu seigne ablaye lo ñu ngi lay nuyu bu baaxa baax di nuyu bu baaxa baax mbokk yi ku ci melni Seigne Khadim Mbeng ci Mbacke baye Modou Sile ci Kër Kabo ci daral ga ñu ngi koy nuyu baye Momoun Diaye Khassida di nuyu bu baax baye Morta la gay marché bu soobe way Ndiaye Touba ci Ndindi waye di nuyu baye Bassirou Ndiaye ci Touba Sam wa garasu daru muhtib yep ñu ngi leen di nuyu ñum Aladji Ndiang ñu ngi leen di nuyu ak mbollem ñooñu rek di nuyu bu baaxa baax wa daru tansil yep ñu ngi leen di nuyu ñom pam jaay ñom ñom serigne jaay ñom di nuyu ñom cheikh mbocc cheikh fall ñom di nuyu ba sidi fay ci garasu gede ak soxna ami ak mbolé wa garasu ba di nuyu bu baax bay ndongono ci parcel asini momit ñong koy nuyu soxna magge soxna nogay waye di nuyu bay fall sek momitam ndongal bay cheikh ka dem ba diwanu njambur nuyu bay modou jeri ci la ñom soxna jaara xulle waye di nuyu bu baaxa baax bay cheikh magat diop ci dagaj bay jom ndox momadou sisi ci almagne ak seigne mustapha ndjay ñom omar ndjay ci itali ak mbolam bokk yi nek biti rew di nuyu bu baax Aladji Bara sonu mom nek fi ci colabane ñong koy nuyu di nuyu bokk yépp rek wa pikine rue di stalé bu bess talé bu mak ko taf wa kenan 3 té moy côté police tiaroy sama koñ ñom modou gey ñom ñom cheikh café baye wuñu kenn baye maguette ba ci diwanu yarax table ferraille ba serigne diop ci rax table ferraille ak mbolé way rax table ferraille ñi ngi leen di nuyu yeen ñep sona magge cham ñom ñi ngi fofu ñong leen di nuyu ak bokku yep rek baye wuñu kenn vraiment boy dim sax day dess ngir ñu yëkante ak waxtu yi quelques minutes de retard yi ñu am ñu tuup ko ci ñep fofu la ni tek rek sunu baat bu ko dé Ndiaye Touba yeglu bu ko de ñu jall ci liggey bi señ Assouine Sambou kenn do la faté ak ñom bay ñu leen ni jabotou bay Moustapha gi yeen ñep rek kon Ndiaye Touba assalamu alaykum
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ñu lay siar di la magal ah ñu ma ngi jital señ Moustapha Mbacke xalé ko général ko lu mourid di ko ñaanal ko nu gudda ak wër ah du ñu jabotou mam mor jaar gi xalé ko mam mor jaar señ Cheikh Mbacke di ñu sama serigne señ Barak señ Djilis ak señ Galas ñom kep ko njabotou mamour diar rek talibé serigne ci ñep ma lay siaré a di ñew colabane gi nek ci ke serigne touba colabane nuyo bi jëte serigne modou mamour touré ñom bay job ak allah job ak jaka bay ak apprenti ya client ak sauveur ci ak modou gi gi boko joxe nuyo client ak apprenti yi rek ak sauveur ci dina ko jotal ñep ñom liman khalis ci le liman diouf ñom ñom taxatu ñom moustapha djeng ñom jëli ci quartier baye val bay wuñ ken ku nek ci ke serigne touba rek faté wuñ la a di nuyu ñom bu ma démé ba Touba Mbacke rek wa daru dan ci comme non ko won nuyu won rek te mo dëkke fofu ak ma nuyu ci Assine Mbacke ak Assine Ndiaye chef de quartier ba ak Baye Kabakan ñom ak wa daru dan ci ñep ak Samba Yar du ñom ak kep ko dëkk daru dan ci rek ñong leen ak Baye Ngom nga sé Ngom ñong koy nuyu di dem ba Marte Ogar nuyu bu jëtte ci Abalo ci Irbe ba boko joxe fep fu garage nek rek ci Irbe ba dan la nuyu walu mok Baye Sini Fay ci ci taxi ya bayuñ kenn di dem ba lugo lo rek du nuyu wa lugo leer ge fem boko joxe ñom yusuf rek dañ ko sédélé wa lugo gep rek ak bay jéri sel mom soxarit bi bayuñ kenn xamna rek comme non ko xey wax rek waxtu li ci ci taraw rek dañ koy dal di délo la kaddu gi ñu jëkkalanté rek bëpp buñu dañ ba ci kanam ko yépp ko suñ xel dem rek dañ leen nuyu muy sofor di cabre rapide taxi man yi ak car yi ak bis ak jaga jaay bayuñ kenn ak kelé ay ko la jëy
0: ko dé ñepp rek bayul kenn kon laawite sangok 3 morsir 5 dañ koy faral di wax ci olof ci teunk juroom ño xamne dañu nek ci tali bi tay daw ay xel yu upp lolou ñu na excès de vitesse ñetti ñamam dañuy dé ci tali bi te ci biir waxtaan wi xamna xam ngeen ko waye de ngeen ko gëna xam ndax inshallah ku ne xamne no ngi dugg ci nawet su nexé borom bi ci and ak mom ci walu auto waxtani fofu lay gëna yaato tay bu neexé yalla ndax daara ji bayul kenn bayul fenn bayul ñenn lepp lo xamne day deggmal rek dañuy gatandu and ak ñom ci yeuf ya waye gungé ginaaw bi nu nuyo bu baax njabot cheikhul khadim gep rawatina njabot serigne modou soufa mbake gep rawatina serigne mbake madina njabotam yep ndax boné serigne mbake madina c'est cheikh bombali boné serigne cheikh bombali bu nexé nga né serigne cheikh aliou mbake ndax ñoy lepp kon ñong leen di ndokkel ci magal ak serigne touba gi ñi defé ci daru khudous ñaar fukki fan ci utam xarit yalla nañ ci ag ak jam ak salam te ñepp wuy ji wote ba ndax kala ci ñu safa wax amna solo lol kon ñong leen di ndokkel ci lolu di nuyu borom wajal nak ak wajal ñi wajal xele yi ak mbolam ñi nga xam nak ñi ngi xey ci daara ji bañi gontu dakaru liko war touba ak liko way dug ak liko war serigne jageegi rts ci luga ñong lay nuyu di nuyu bu baakha bax wa jaajor de jabati bay magget ba way wa kër ale yaay ummi ja bay serigne badjen bu so ñom way di nuyu bu baax ajaratu koddu juuf way alhaji ibrahim lo bay basirou gey bay dam nyaay ñu nek lu ci kër maam cheikh de nak serigne sayar ci liggey ba ñong lay di nuyu len ndokel len siaré ma sayar nyaay ci warak di nuyu tam bu baakha bax bay ibrahim sisi ci daré kamil waye bay cheikh bi ci daré kamil bay mustapha bay longor ak serigne khadim longor ak mbolé wa touba ak likor bayiwuñu fa kenn bay fall set setal ci juma ja ñongi lay nuyu bu ko dé do ngant ci ci dess ko xamné da daan dégg touram rek té dégg ko mu xamné sun yéné mom ci mom la doré té mo ni joxal sunu nuyo ci kep ko xamne da nañ ko nuyu ti deggu sunu kaddu mom momu la ni jox ndigal budé sañ nañ ko mu nuyul ñu mbokk momu dënd ak mom bay samba cham nak ci marché ngelaw ñong koy nuyu bu baaxa baax ak maam cierno cham ci daaro muhti momit ñong koy nuyu di sofori taxi té lu bari lor muy nekk Touba ñong koy nuyu bu baax di nuyu Cheikh Ibrahima jeng Madiana cha mbar ya ak bay Mor Ndiaye horaire ak bokki Touba yep rek di nuyu wa Touba Thiawen di nuyu Serigne Assane Sok sohna Amine Tambay wa Touba Daru Minnan yep sohna Ndey Ndiaye ci Asalem way sohna Kouré ci Daru Minnan ak ñi nga xamne dañuy and ak ñun ci mbollem li jaar ci residence Allu bi kon nak nu dugg ci liggey bi inshallah nam doon demé lay demé di nuyu Alhadji Ba fi ci Bratar ak ñoom Babacar Diouf ak mbollem ñi nekk ci Bratar yep rek ñu leen di wax ne jotna door na no ngi ni no yeen kon nu dugg ci waxtaan wi waxtaanu peul lay doon duñ ci massa rom naga bax ku ne xamna ne yar lañu deggmal giñu na legi magal Serigne Moustapha gi ñi def ci daru khudous waye benen emission dana fi amat inshallah waye no ngi deggmal lool yi na tam xarit nga xamne bu soobe yalla ñi ngi koy fasheene def suba japp ginaaw suba té ñobeen yu bare bare bare ñi nekk fi ak ñi nekk Louga ak ñi nekk Touba ak ñi nekk Kaolack ak partout ci biir réew mi nekk ay ñobeen yo xamné japp nañ né lañ ci wara xiwlo duñ ko mëna def fenn fuut seen kër ba tax dañuy def luñ man ak luñu mënut bien ka dem seen kër ngir lék ci téré duñ xalaat né buñ togué fuñu mëna nekk sa dañu sour kon ñi ngi leen di ñaanté di leen sante rawaté ñi ko ndir ñu def ndank bu baax te xamne ndank ndank du te ag fa nga jëm kon il faut bien connaître encore bien connaître il faut bien connaître encore bien connaître do meuna ñak ndax terreur day and ak test test bëggunu ko yene wun ko kenn nak kon ñu and nun ñepp rek di connaître watay te bañ leena dawal kon nima ko juñje legi ku ne xamne ni bi ndox yi yeglu na fi du ñakit bu dajur rew mit kap bari na fu bari fof jot nañ fay xabar wax na ne taw na fi donte nam don tollu la tollul waye taw buñ nan taw na te toy na lolu duñ ko mëna jappé lu may rek bëc sébi lolu la ko mag ñi daan waxé kon ñaan yalla na yalla def ko mi niiru barké nayet bu om lol te bañu hëpp nako señ fallu daan waxé gañcax gi sax ñax mi sax and ak mom te gantax gi nak mud ñax mi bu ko defé rek bu soowé yalla lu set bax yalla nako yalla def te man nako bu ko dé ñu baral mbagge yi rek bu ko dé dugub ji bari ñubeen yépp contane bu arin di baret ba tay njobene yep contane lepp luñu ji muy sax te am njariñ bu ñoré rek njobene yep contane te lolu nak moy jéxal cioli dara do état du li do la li jéxal cioli ba ñamal li jéx kenn ku nekk japp na yow dong yow la serigne bi demalon geej moy nayat bu baax kon nak yalla nañu ko yalla defal ci barke serigne bi jaajeuf nak serigne yalla ndjay jassak kon numa ko djunjé légui ci walu nayat bi bi amna ndox yu wacc ci fi donte bari wut waye deug nañ ci bir rew mi fu bari fuñ wax né amna ay taw kon nak li nga xamné day and ak taw fofu la ni jël sunu waxtan subu bu ñëk bi té moy ñu waccionté ak li nga xamné loolu la ko la diglé ci walu safor ci walu kondir ci walu talibi rawatina na rawatina bu taw waye rawatina muy taw guddi donte bu beccax sa danser la waye bu guddi mo gëna danser té ku ne xamna né yoon yi bari wul ci biir réew mi mo xam ila Touba mo xam yoni su bi jubal jurbel wuti Touba mo xam bi jadd jam ñaajo jëm mbuur ak zone yoyu ba Singensor ba Kédougou ba Kolda ba partout ci réew mi mo xam bi nga xanit bo demé ba Thiès wacc génn Thiès dem ci waawon jaaré nono bandar génn ndar jëm ay boori rosok yoyep nga xamné tali la yo xamné taxul mu bari torop te yaatuul torop te newna muy taw ñu né nañ garé bu kenn daw ba taw bi ci wét lolu bari wul nu mi am kon nak tabarakallahu yeglu de bu ko dé inshallah bu ko défé rek ñu ma jox jaay Touba kaddu gi ñu dem cabine technique te delu ci waaw alissi
1: alaaji ñu nga ande lay tay ji amuti tan solo lol wax dug yalla ñi ngi deggmal nak ñi ngi deggmal magal señ Modou Mustapha gi ni nga waxe muy magal gu ñëk gi ci waccay li ta buñu xamé né rek ñi ngi ci waccay li wax dug yalla ni ngay faral di waxe rek bu nawet xasse jot rek waxatu waxi teul dag ñuko daan wax ñu tegeete fe kon tek ko fe jot na dem nañ ba nawet bi del ci waat te gisun dara luñu liggé ci teul yaqku auto yépp yaqku amul benn auto bu def transport en commun bo xamni yaqku te lan moko waral teul yu bon te lan moko waral employé ñi ngi leen koy fay ba mat normal ku ko ci manki rek ñu yobul fa rier kon nak benn teul bo meuna jaar auto man ca mucc te amut lu ci yaqku amut ci Dakar Senegal partout kon wax deug yalla ñun ñi nga xamne ñoo ci transport bi gatché ngalam liñu war ci impoki droit ñi koy fay ba ma sekk teteli ben teli baxu ci ah kon nak liñu defat rek dal di soñati suñu mbokk yi rek support ñu gëna def nak gëna téggi waat sen tank ta xamne defaruñu leen dara ci teli bi ñu téggi sen tank bu baax di yor sen auto ci bir pax yi ndank di gën ndank ndax mëno yeb ay nit dafa dis nit ndox la ni ko yabé rek ni la disé nga bo pax bo ci dalé wétess rek man na faq rotil wala cardan wala lenen ta bo digënté magal gu magé geut señ Modou Mustapha gi sé réwut kon nak lépp luñ war ci défar auto yi ci wacca ci défar ko ñun liñu war ñun mën nañ ko def muy xol plaqué di comme niko señ Alla Diong di waxé défar produit yi stop yi ampli baña lak ndax bool yi bu ci toj rek bu ci ndox laalé rek ampul ba lak ta lu lépp day faral di andi jey ñi ngi sét lo tam bu ñu nekk ci guddigi di daw li ëpp ci suñu mbokk camion yi dara do tak ci ginaaw té loolu day andi ay accident té lépp lu jur accident baaxut kon na wax du yalla li ñu wara def rek gëna gor gor samonté ak li nga xamné mom lañu ko dular jox ñukoy jëfëndiko té bayyi téré yi ku ci taxaw nga wacc téli bi ba jeex tak bo paané nga tek téré anga rus bo paané tu nga droité té nar fa yaagi tam nga tek téré anga rus yakarna la lu dana am taal wess auto yi ndax batterie bi yakarna ni nga taal ko wess ñu mëna gis auto bi xamni auto bi kat mi ngi am no fum taxaw te auto li ngeen di faral di wax alaaji ay auto lu jek jek pan brusquement dem ba ci virage ga bay auto ba ci virage ba ñaata nit ci ñak ci sen bakkan ci surtout Senegal gi ak ken xam num toll ndax auto day daw ban ci mëkk yam ci amu tare engrais amu dara am ñax lañ fay tek wala dagetu ko na nga dugg ci tar bu yam fa ba jeex tak auto bu pané té signalé la bala ngay taxal la rasul bayil wirage bu nga wacc tali bu bam jeex lolu tam dana mëna sooy bakkani doom adamay ta bo xamé né ngi taxaw di santé pene wala lu mëna doon kene ay yakamti gi ñakamti aladi ay bëf op dañuy dem taxaw ci côté gauche ba di sétane yow ropi wo pene rofo pene ki défar mi ngi défar ñu taxaw ko daal di ñëw ba jé lélé mu faral fay am lool lepp rek raal wax dëgg yalla luñu wara jëra gëna moytu ndiko la ta xamné tam ñu ci faral di wax rek mënu lo yow nga yor auto transport bëgg kimle ay luyat len nga bëgg ko ñett luyat wala ñent luyat nga bëgg ko yob ci magal señ modou mousa magal gu mag non nga tégal lepp lepp do nelaw do am benen chauffeur bu lay relevé tam lélu yépp tam doonu leugën day jur accident ñaari chauffeur buñ ko waxé kenn ki day faré Dakar wala mu faré Touba wala mu faré Kaolack wala mu faré Louga kuy démé ba ñëw teud nelaw fay téléphone am ki dem ba nga bam nelaw ba doyl bu ñëwé mu relevé wat ko dem ñëw lool dal buñ ko défé yaakar na Aladji Ayib samonté ak mom doona jur luñuy dimbalé bagage jambour yi wax nga ko nawet bi ndox mi laal na suuf wax deug yalla jël nit ki dem munal la taxawal bagage am sax jeexugul nga sanni ko ñaari ki bu dé na ñaari wala mu déss fa ñaari mbuss wala ñett nga départ fëgg ko xamul fum lay sété amul sa adresse itam loolu itam fayu dañ ko ci gis rek rek yi dal bari na ci lool Aladji Ayib nañ ci waxe ba rek rek yu nak dañ nit ñi itam bagage yi ñu wër muy rër am nañ luñ ko mëna bindé bind sen tour ak sen téléphone ba du mëna réel ko faaté ci auto man la wax sa téléphone la ka jël ci bagage Aladji Ayib
0: barakallahu jerejeuf laltay ji amna mana amna solo ndax lolu waxusil la yaqul yon kon nima ko jinjé légui rek duggu ci li nga xamné day and ak conducteur bi taw lolu la conducteur wara def mo xam beccëk mo xam goudi auto bi limu wara am ak li nga xane bu ci manké pan gënu ko garaw ben nga jagal ko doora dem wala nga garé ba taw bi siwit moy fo de position yi dafa wara tak yépp juñu nga ko légui fo de encouragement yi la même chose di am cote di am phare yoy du mëna ñak ci koy do beccëk sax way du mëna ñak ci koy do goudi ndax ko daaru dafa wax né sa bu dé taw beccëk nga taal sa lumière bu ko defé ki ngay dajé taal lumièream ki nga jital taal lumièream té moy wéss ci ginaaw la bëgg mu takando yéet soy la même chose bu ko defé lu taw bi bari bari ndax buy taw da fay am ben changement bo xamné jamono daf koy changer ben mu xawal ndem wala bu melni saxat su bari ci kaw yoon ba fat ak li joggé ci nox mi dal ci kaw tali bi dim nirok poussière donte ndoxale don waye day sew nga xane fumu laal dir le neumal sab système moy parabis bi ak tiaju bu ko de yoy itam ñu bay ci xel échoué glace yi ñu xamne pan gunu ko graw ku ko pan ci nawet bi li lay wara soli yi ku ci xey ba xol sa auto nat ndox ma ak huile ba ba mel na wara mel ba nopi bo taalé auto bi ba mu tak nga doxal échoué glace yi bu doxé baxna bo xamné duxut nga xamné yaang ci danser pan gënu ko graw bu féké jëmono obligé na la ba nga xamné mëno ñak wacc ña nga yeb té tok kon ngay dox ndank yefi tapalé yeen ci daan def nak yoy mom duñ ko wax ndax duñ bëgg kenn doxali ci ay tapalé nga xamné dal yaang ci danser kon yow def ndank mo la war waro doublé kenn té waro gossi kaw talibi waro ko lek yeb da nga wara jël ak li nga mom waye tay dox ndank ta tal sa lampe yi ndax yow legui yang ci pan ndax parabis bi day leub day tennis te mi ngi taw gisato lool nan baye xel ci loolu du meuna ñak bu ko defé radio yi nga xamne dafa nek ci auto yi te bu fekke taw amul dara amul radio bi yoon dafa obligé conducteur bi mu amé ko ngir muy wétali ñi nga xamne ñom nga yeb di dolé dalal sénum xel way yu bañ jé tak ay kañang ak yu kenn xamul bo tégal alquran alhamdullilah rabbil alamin khasside yi alhamdullilah rabbil alamin bolem turqi yi fu waye kat mëna nek nga ték ko té ubi radio bi lu yam ba nga xamné da ngay mëna déglu régime moteur way da nga mëna déglu say pano way nit ñi nga xamné da nga and ak ñom dañ dolé dalal sénum xel ngir yoyu nga ték waye fekke na daga jël ay kañ yu kenn xamul amna ño xamne day bëgguñu musique aramulumako nak ndax ma ngoy deglu ñuko ñepp deglo déggu mëna ñu ko kenn tégaté waye xamna daal li nga xane bi mo gënal client yi gënal sun magi réew mi sa bo warate ci sa warway nga jang lo man di ñaan lo man fasiyene ñepp wacc ben ben ba ñepp jeex ku wacc ñaanal la lolu nak do andak pox té gis na ci ño xamné ñing ci bolé pox té lolu baxut di yoré li nga xamné barki dembo la la xam muy portable yi xamné yagut lim yaq mo upp limu défar nañ ci dolé bayyi xel yow mi nga xamné yow conducteur bi deug deug yalla sa buñ la sarcé les auto ba jox la ndigal nga jog di dem téléphone bi dal boko mënta ñak fayit nang ko jox ko wayeur bi nga andal té moy lolu ñu nan apprenté mu téyé ko né la nak kuma wo wax ma lo xamné day jël aw fit né ko dana la wo bërepp buñ wara taxé bo ñëk ag té bu baax nga fëgg ba ma taxaw nga jotal ma xabar bobu budé xabar lay doon bo xamné bi buñ ko déggé mëna déstabiliser chauffeur bi bam perdre contrôle té du tax mu garé bu boba denc ko bu ngeen hag waye diw nangam ngi diw nangam nga xam nang koy waxé waxuma la auto bi waye mom fam tok la koy dégg mu da na gess na han da contrôle tout day dawal lolu baxut nako ñepp bayyi xel ci lolu ko dé lo dana ci bax bu ko défé lumière yi bu ben lak wala bu laké garel ndax waxuñu la né da nga am lumière bu lak kat bu demati waye dafa am lolu ci code la digël su féké né bi nek ndi jor mo lak bu féké né bi nek chamoñ mo lak da ngay jël ba nek ndi jor ñew def fa ndax auto bi buy daw côté chamoñ bi moy jël mo ci tali bi bu bo ci défé lampe bi ku bo koy dajal itam mu gis la ngay ñew dana xamné auto bi ben lumière bi dafa lak waye jëmi auto bi li ci ëpp day jëm ci walu ndi jor ga te boy dajé bu mu fété lay sa loxo chamoñ waye fekk lumière bi mi ngi tak day la sédd ciir bo xamné auto duñu fengandi waye fekké da nga bayé lumière bi côté bi fété ni jor lak nga bayiko nonu ko seen muy dik wala yow ngay dem da ngay japp né ké deuru la bala nga koy gis da ngay ñu ba sérométre té ngeen dajé nga doora gis jëmi auto bi bo amul sens rek lu bon man na am té lolu yéene wuñu ko kenn lool nañ ci baye xel té xamné fan yi accident yi bari na lool amna accident yi bari na lolu ñoo xawar gaynde gis ngeen accident bi am ci demb gis ko autoroute bi fi amna demb accident yi dal seen tollu ni dafa xawa bari trop té accident yi mom chauffeur ci rek koy bayyi mu door fay joggé chauffeur yi ko ndi rek mo leen ci mëna génné accident yi door fay joggé lolu itam vraiment ñu bayyi ci xel bu baax du mëna ñak ndax xit di dem ba yag demato lam lay coûter day doy war torop kon nak lolu kuko xam ku ne wara am réflexe doy seuk ci bo yoré su auto di ko kondir dara luy niro ak tiaxan nga bañ ko ci a bolé wax deug yalla yaakar nañu lolu bu ko défé auto bi boko yébé ba mu fess du ñak ay bagages yo xamné donte code lor limi wax bagage waru la nek ci kaw code la ru lim wax moy bagage da wara nek ci bir nonu golo di boté warna am ci souf ben birep bo xamné fofu lañu wara def bagage yi ganaw nak nun ci rew yi new doole lañu bok ba du ñak mos ñu jël ay bagage diko tek ci kaw kon obligatoire la ñu wara jël bâche diko mur ci kaw ba mo daj waye jël ay boom diko ci law ba mo daj tam baña déborder bay la nga wata bi loolu itam chauffeur ci war nañ ci gurgol lu bu baax ndax ag rek baax loolu ag baaxut loolu itam ñu bayyi ci xel féré yi ni doora doole xamné nawet bi talibi bu xasse toy amoto féré brusquement auto bi day mëna wañi rek waye amatul taxaw dar rek mu taxaw dedet ndax budé plaqué dana toy bu dootu la jox 100% 10% rek xeyna mom ngay mëna am budé fere do la même chose nga xamné wañi la auto bi man ak bëgg taxaw dox dir doora mëna taxaw waye jekkiek taxaw brusquement lolou do to ko manam feureudok plaqué ci am nak lolou yakna Alla ñongo ñom xam nañ ko ko di yépp nu ci baye xel di bassé bagage jambour yi bu ko def di nga xamne ñom bagage fi lay wacce sama cadeau ñu xamne bagage ak nit ci ñoyam bagage da wara fay lén ci njobeen yi nak da ngay gis ku tek welisam wala sako wala eumbam ñu nal fayal nangam ni li duma ci fay dara li dong te bu reere nga jambat wala nga laaj ko motax da nga ci wara fay mi ngi mel assurance yi ñi def ci auto yi ndax da nga fay assurance ba egg fa nga jëm wala ba délai ba jeex wala ba date bi jeex wala ba di jeex te defo accident tu tax ñu dé lool nga joxon doté gratification da na ci am ay neexal yu warona am doté gay defatuñ ko nonu itam la bagage bi nga yor mel da nga wara fay normal ba nga xamné bu démé ba reer dara sik ci boko fayé chauffeur bi même bu xolam tanké dana xamné mo deful li nga wara def même bu la mérat dana xamné yow mi client bi yow def nga li nga wara def parce que fay nga sa passe fay nga bagage yi defal nañ les étiquette bo xamné dafa woné li fay nga côté lool mo wara am lool nak lañ def ay njumte nun ñepp yo xamné duñ ci waccion té li nga xamné lool la yoon wax lool bu ko dé yoy yeb buñ ci bayyi xel rek té sa bu xiré té déxé go li lay wa rasul yi ne ñepp garé ak rek ka bax su taw bi démé ba sewetti wala mu dem bay wayef toy nga xamné tawatul yéréet ngay jog tay dox ndank su démé ba yok nga wañi su wañé nga yok tuti duté da ngay mëna jëm fa nga jëm té da nga fay egg ci jamm waye da nga fay egg ci salam loolu ci biir dëkk bi lañ koy wasaré ak ci moy liñ wax agglomération ak race campagne té moy ci all bi ben rek la ñuy moytu deñu yi ku nekk xamna né day indi catastrophe bu metté ci nayet bi ak auto yi bo gisé bo yoré sa radio muy tak bu deñu bu né melax rek da nga koy sentir ci radio bi né lu melni luy mass amna bo bu féké sojo da ngay gis am lu lay xéñ lol na bo andek deun bu ne kereng bo sagrout man lay def jeey motax radio nagn koy fay buy taw bobu mo jaadu buy taw rek fayal sa radio sa telephone yi buy taw fay ko waye bu ko def ci sa poste rawati na nak sa deun yoy yep ndax dafa am ben jamaa bu ci ne bo xane day capturer tonnerre day jindi ay jeey yo xamni ken beugugo te buñ ko waxut ba jeey am suba buñ ko waxe ñari la dootu bari yoy dal ñu duggé ko ci lolu ak Ndiaye Touba lo ci doli kon technicien ba neena ñu julli kon ñu baña taxal deglu gi dem cabine technique te delu ci bu ñe rek legui legui ci kanam inshallah daanu yaatal jotaay bi ñepp man ci bokk kon legui legui inshallah
2: Abdul Khadir Mbake

0: أيمن أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: barakallahu alhaji ibrahima sise ñu diko siaré diko sant diko ñaan ci barke cheikhul khadim waadi jaajeufal mam cheikh lo kon ñu fatali leen ne xamna ne sax fatati wu leen li ñu waxtane di seen émission bi ñu wax la vitesse 3 morts sur 5 moytul dem bi ak dik bi dal lañ ci waxtane fi seen recdtl di daara ji tol bi ak liggey bi kon cener ci dakaro jent bi ci touba way leer gi ci luga kon delu siat nan ci ñaarelu sumbu bi bu soobe yalla ci kanam tuuti buñu demé ba juroom ñetti waxtu jot nak daanu yaatal jotaay bi ci 88 628 0618 bu ko defé kenn ko nek andi limi ci dolli su ko dé rek nu bok waxtane ko ba buñu génné ba kenn ko nek wet ci cabinam vraiment fekk dolenté won nañ ba nga xamné ku duggu daadi xam la ngay def ndax accident baaxu té dafa metti alé la bo xamné amugo retour ñun buñu xam kon fatawarakallah kon ya xana ñay Touba bama lay jox kaddu gi dafa yamo nak julli jot té xam nga ndigal li ñom suñu yakarté ak ëlëk bo leul julli ak dara néwon na rek fatawarakallah sa bu ngeen di xedmaté moy nekk ci liggéey bi ba julli jot bu ngant amut loolu julli julli ko gën baaje bi yalla yalla fayal ñuko de nga mëne bu de ngant amut luddul julli julle ko gën lolu motax ñamana xérolu doon joxé waxtu yi yagut baye bu saxo daana ko wax yalla yalla doli ay léram de juroom benn waxtu wala yu tek yew ne bërepp tek say tank ci suuf tok xol sa montre ne il est l'heure pour bëgg jëm fa ngay liggéey ji baña joxé waxtu dara gën ko wërëdi nan ko baye donte sañu no digal kenn way julli yagul 2 minutes 3 bu bare ba bare 5 kon lolu lu mat di def la te day rafetal ndort tam tay moy dalal am xel kon nogi ci lim len don waxtane wadjal nawet gi tudun nañ ci ay point yu bare donte desna nga gën ci xous te duggu ci no ande ndax kondir mënu la ñak kondir mom munu la ñak te po andul ak dara na xel mi recc ne fa nga tollon waye buñ la baye kaddu gi rek jombut sam xel japp nako nga wéel waxtaan wi rek inshallah jay Touba
2: dam solo da nga soñé tam lu am solo ci julli ndax ku teddi ki khadim rasul lu mi liggéelon ba julli jot dana la baye ko nga dem julli ji kon nak julli mom day farat non la ko bëgge non lañ ko bëgge ñun talibi top ci señ muntaka mi kon lu way def rek ba julli jot dang kay baye dem julli ji te ñewat da nga tollon ci fu am solo te loy wañi accident la muy tanor yi deñu yi ak yëngu yi ndax itam lepp lo xamne rek boko defé mondil la accident rek musiba la kon non nga waxe ci ñi fay radio téléphone yi ak di taxaw te baña taxaw ci ron garab bu fekke ne dem nga ba essuyer glace mëna to pompe da nga wara droite te boy droite bu ronu garab ndax garab yi wax deug yalla bari nañ te jégué nañ doon teul seigne abdallah daf ñu koy fatale monsieur mamball garab yi ci pegg teul yi da jo jégué te gis nga garab benn garab setlu ko non ci tali bi bu ko tanor gi xaré danaka auto ba ak danaka ci kaw la doon dal kon na garab yi wax deug yalla amul ñu support ci jarign tali bi lélé nga gis benn obstacle bu ñew bu fekkon na garab neew nga mëna jëppel laqtu jaar non ba tagu ak lool waye lélé nga gis ku dugg ci garab go xamne lam doon seen ci kanam ci jakkar ko kabyo mu ñew walan nga def ak mom fata fat wuur ñaar de moy tax ñu daw ba dugg ci mbass ba dugg ci garab kon nak garab wax daal nañ ko dindi ci pegg teli te defal rabori teli sorti ci ay xeer ba nga xamene comme suñu teli yaatuut baaxut bo gisee lo xamne nga mëna ciëpelu wax da yalla doon ci am solo ndax day motali kondir bi kat ndax ñaari auto yo xamne danaka band bi ci pegg bi bu gudde bu wex bobu danaka beuretul ci lolu patrou danaka amatuko run na sana ay dañ ko tiaxane sagane ko te wax deug yalla ciosan la fa la nit ñi dekk fa lañu jëm nit ñi dekk waccu ci autoroute bi kenn ku ci waccu autoroute bi amut ndax dañ koy téré kenn ku fi yégué dañ koy téré kon nak wax deug yalla ruñu ñu jëk yi ñi amone sagane lañu ko te ñu wax di yalla mom lañu gëna prioritel raborité bi garab yi jégué nañ ko ah ta kambu amna ci yo xamne gasu bam gas won daw danaka da fay gëna bu ndaw mi ñowate day gëna rewenté ko gëna jégué tali bi yoonu lu gëwé daw amna wax di yalla ni ci ñu dëkk ci dëkk Allah yi kenn mu leena fay lepp luñ ci gis rek dañuy jël morto bu xom tak ci bant samp ko fa wax di yalla ta lool yépp tam ñi ngi gis bi mi am ñiko wara saytu dara ba mëna xam fi ni fi mi ngi rewenté ko di jégasi wax deug yalla tam auto bomb bu dal ci kambu yu mel non day ay tono lay def mu jur accident te ñun wax deug yalla dañuy xex lepp lu jur accident dañ koy xex nañu saytu te li bu nawet joyé mënu ñu ko défar ñu sorti ci ay xex ba kambu do am kambu dal mo day andi accident yu bon raboratoire gi di gasu ba ndox mi yobbu ko am ñaari auto mënu ñu joyelante danaka day andi ay accident nañ ci soti xeer rek masale lu ñu ko comme mom daaw ba reene defaru gisuñ ñu defaru ñu dara ci tele bi lepp yaqku la wax deug yalla deug lolu tam gënut ndax itam ñun bëggu ben ko xamne bokku na ci ñu nekk ci tele bi di def accident te likoy juritit lenn li wax faral nga koy wax lenn li ci ñak yar gi ñak jankolar ci xalé yi tam amna ci waye lenn li ci ti defo de état la ci tele yi bon ak ngabar ngab yo xamne wax deug yalla lele amna tele yo xamne da ngay dem ba ki be koy dag yang koy watlugu ci yoon ngabu soxna sosu sefor bi don def signe diko def signe sefor set place bi mais mom xamul li ko sefor bi wax bam ci dalé ci la soxna sosu waccion ligue yow xam nga touram ak yepam xamna dama faté trois yow xam nga touram kon yoy yep day faral di am ci fay buñ la bo dajé auto mou lay def signe dara sa kanam war nga tegg sa tank xamne amna lu meuna dag dara ci tele bi wala ben jey nek ci tele bi lepp lu mu la ci meuna signaler rek war nga ay baye sa xel tegg sa waye nak amna ño xamne particulier dañu xeb ki lay waxal ci kanam muy transport lim xam ci yoon bi ko diko bagante yakarna ko melni ibrahim nour lim la wax ci digeunte jaare mak touba muno ko dindi buñ doon baye ci xel ci yoy tay soñi itam evenement bi di magal señ modou moustapha gi di ñeuk ñew mu koy magal wajurum bo wax deug yalla auto yi xal ki ñi dawal kilifa yi nañu tak seen titre de sécurité aladi ayib ndax ci auto buy daw 100 wala 110 ta ta ko seen titre bu fo jey amé man nga fekk wala mu fekk ci mëna dem ba ci sopor ba dal ci kaw mu andi ay jey kon nak nañu tak seen titre de sécurité ndax auto bi kat dañ la ci defal lepp dara manku wuj waye fi liñ fi gis mom ci contrôle ak lepp mom chaque semaine sopor lañu xol seen titre ga rek kessé duñ wax client bi takal seen titre bu ci aduna bu gudde sax buñu arrêté taxi centre taxi man bi kessé lañuy xol bu mi yeb ñent nit ba paré yow bopam bolé ci wax yalla Aladji Ayib dal li nga andi dal ci waccayu magal gi amna solo ñu def ndank rek nga xamné rek xew xew du jeex bari na lool bu magal jallé gamo ñew leneen ñew kon nañ def ndank ta kon la ko dural ta baña daqé baña jëkëlant ta baña sik sar ta lool dal Aladji Ayib fu la lay joxati carte gi xamna bu ñëwé ba ci kanam rek lepp lu suñu xel del ci rek dañ ci deltu wat ci waxtan bi Aladji Ayib
3: barakallahu jerejeuf njaay Touba wax nga lo am solo kon mbokki auditeur yi ak auditrice yi yere ci doti ale bi yep ñing leen di nuyu di len fatte leen de fatte wu leen sax li ñi waxtane di la vitesse 3 mort sur 5 moytul Seigne Blaat and xamna jek na ak ñoo Seynou Diagne ci ndindu Khadim Beng ci Mbacke ak bokk yeb ci kanam du yag dara ñu yaatal jotaay bi Seigne Mbaye Sen ñom am ci ñom Mbaye Diouf ñom Mam Gor Mbub ñom bëgg Seigne Bachir di Baye Fall xamna ñu ñop jek nañ ak Baye Modou Mamoun Nias ñom Seigne Cheikh Sen ñom ak ñom Komana ak Waro Point Cas ba yépp jabati Baye Mustapha Gueye ak ñom Lat Diop ñom Kodde ñom Matar Ndjay ñom fi ci Ropo Mandel barki dim rek demon na fa ak mbollem ñi baye xel dal vraiment dem bi ak dik bi ñu xamne dañuy dolenté waye xastanté wuñu dañoo bëgg rek ñepp am jamm té moy ñepp muccu ku ne gis na ndox yi dal taxul mu bari waye bo xolé fu xoot am rek wané na né ndox waccion na té bari wul té taana fa kon bu tawé deug nangam ci ay millimètre yo xamne dana nek taw ba nga xamne mom lay nane toy xep yon du gaaw kon loolu ñu moytu daw yenn xel yi surtout guddii ndax sarete
1: bo xamne day taw nga jot ko ci goudi do ko gis de lu sé lumière lèr lèr do ko gis té bi ci goudi rek bima joggé fi di dem pikine man lolou ñi dama xamul ñom moy ñoy ñan ak lan lañ représenter ci réew mi ba tax melni yoon mom top leen tak deedi di leen baye ñu di leen romb di kocc kocc ci dem man xawma pel yi ñi yoro nga na ye tax ñu ragal leen xawma lolou bu laaj la amul kata jo amul wess amul dara amul lampe tempête amul dara ci ginnaw saret bi nga xamne da ngay dox ba jot leen bu fekke yekati wo ci 8 heures trop ni bek te moy liñ de ci wéyi fasi di kocc kocc ci tali bi ngay deg xamne yaangi bëgg aksi ci saret bu dul lolou man nga do ba aksi ci deug deug nañi wax ak ñom buñ monté té bañ fekk leen fa tayo saret ñu vérifier xamné li bu la wone ginaa do gis na li dara la waye nañ largué saret bi bayé ko fasu mu dem ñu garé saret bi ba suba bu ñëw ñu warbalisé ko mu fay lool moy deug waye bayé ba accident am nangam dé ñi taxaw di def ay discours yoyu amul ben njariñ ni ñaangi jeex té amna ci accident yo xamné bo fa ñëw da nga naan li mom ak tayef la yalla xamné yof ba ngay egg technopole djel tali bu mak wala ridis wala ikotaf wala nga prononcer rombo pakalambay djem poste tiara yi zone yoyu fufi accident mais partir de 21h 22h ci goudi ci kaw saret ñoko tay te dañuy rombo ay homme de tenir te len wax dara kon nak dañuy japp ne li ñi def yon la loolu wuñ ko setan bu auto ex 5 koy arrêté nako sa talo sa wandom bek sa esop bi takut bay lo xamne day rendi fetal la keñu la meuna jexal di nga bay ko mi dem di wax yoy day xeblu sa bop vraiment sens nañ ci wax nañ ci wax ni ñaangi jex de te li ci ëpp de code de la route mom sa bu accident amé rek bo ñëw da nga daal di xamne ki mo togn lool ci accident ci code de la route rek la xam ci auto rek la ñaari auto dajé wala auto saret dajé nga jëw accident ni diiw mi togn té loolu ba mi am fekki woko kon amna luñ téré ak luñu obligé nañ ko def way amna lo xamné interdit nañ ne bu ko kenn def loolu na def ci yité ba xamé ko da jaadu fayda do ko ëpput fulu do ko ëpput nan sét liñu def bu baaxa baaxa baaxa baax yakarna ñom Khadim Diop day dégg loolu ak señ Cheikh Mbodj ñom yakarna ay ma sha Allah yakarna ay dañ ñu dolli ci lu am solo ci lu mel noni loy tam ñu bayyi ci xel bu baaxa baax xamne kondir moonuy mussel dawal daf ni duggal kondir moonuy mussel waye dawal da ni duggal kon nañi kondir te dox ndank lu way di dox lu mu niew te taxawoo bu yagge da nga yag fa nga bëgg tuddu nga legi ceinture yo xam dañ ko wara tak conducteur bu demé bay ragal di and ak nit ci auto te amu bu fekke mom xamuko ba tak ko yow nga bëna ko takal ceinture bi dang ko ci wara obligé mu tak ko ku ci duggu av yo tak sa ceinture
4: par la war
1: te gono gu ndaw rawat ni ci sa faf di doon ay jigen ño koy wax ci radio bi nga deg ko wala ñu fekkal fi nga tok ñu jël ko roché ko te do ko dindi ku ci am yité ci docteur yi bo démé luñ la sant ci bop nga nanguko kon nak ku ci dugg ci auto li lay wara soli nañ tak ceinture yi dana tax bo auto bi lalé fenn wal iya subillahi ñaanu ñu ko do dem bay dal fof man na la ray wala mu damuté la way fekké ni auto bi da ñu nga tok fa nga tok né yang rek yalla bu doon jëbeen bo xane bi nak mom da lek ba sour keul di xandar di xaral bota bi ne la rek nga dem bari na accident yo xamne bo ñe da nga xamne ñi ñak sak tak ceinture de sécurité mo waral li gis nga yi ki bag yi ni publicité be tax da mel ko xamul duma ko leral nañ ni nga xamne ba accident amé da na firiku dox sa digënté conducteur bi ak direction bi mi ngi am direction bu ne war nañ ko ci am airbag ndax ma bëgg ñobël bi dem jëndiko ngir jëndu ko monté ko ci direction yi bari na direction yo xamné boko jëndé day nekkal ci biir bo ñé dindi bi nga xamné yoré nga ko té amuko nga monté ci bobu da tax boto laalé fenn mu fess del cabine bi ba du la ray ko dendal
4: yir la
1: waye bayyi rek yëf yi dem lo am ñu né yalla mom kay lu am yalla fekké nako waye ndogal go dem fekk fa tank borom loolu mo am ci code de la route ngir yalla ngeen balnu wax lool nañ ci bayyi xel suñu bokki tata yi matik sama beut kenn netti liwuma dakk biñi dakk guddi gi ñuy daqé terri di daq wax lutax ñuy daqé ci ñakoy def waxuma nak ñaan ñom ñoo waxuma ñom mari juuf ñom waxuma ñom Moussa Joxani ak ñi ne andal waxuma ñom Serigne Ndiaye ñom waye nek di daqé yow yaakar nay auto bi man yaakar na ndax ñi lay fay wala fayuma lool sax du sama mbir amu ci solo wa yaakar li ma mëna xam dal moy kep ku yoro auto bi te nek ci talibi mom waro nek ci kaw talibi di yoro auto bi di dakante ak ñeekante lool mom yaakaru bu ko ma yaakar li nga xam dal lool la yoon wax tin lañu wara teunk ñun ñepp waxtu sangam xeyel waxtu bu joté te dara metti wu la so bidenti wu ndax nit dong bidenti ma na am bo joge xepo ndox sol solu set ex ci waxtu nga xam ne mom lañ la woon ci fi ngay départ sa liggey ba nga yek tok sante yalla bul amati jenn yitte lu may di kondir ba wacc jot nga egg fa ngay garé nga garé sante yalla wacc dem ñibi digënté bi lo fi def defo la la war kon boy daq ba auto bi accident ya ko tay bu ci nit dé da melni ya ko ray bu ci nit damé day melni ya ko dam lool dañ ko wax mu lèr nañ duñ ci am lenn lo xamné luñuy lamé lamé la donte bobo lu sax lèr nañ du olo bi ma wara wax way non la ko ci waxé dé nga bu ko dé lool ñu bayyi ci xel auto yi ngeen di daq bayileen ko war gaay ni daq bi ngeen di def bayileen ko huit fe ay tiaxan la bayileen ko particulier war gaay na ñun lool la ñëmaré ndax particulier rek la auto bu wayor dal te nek talibi tek ko ci te koy doxal kondir ko te bañ ko dawal bu ko defé bo yegé fa nga jëm na ngay sante yalla ñi tam nonu la ni sante yalla waye sa bu beut bis bo set nga deg ñe nangam accident nangam deena camion ba jaar na ci war gaay ne ba nangam deena barki dem fi ci rissis riven 5 angle 6 suñu bokki moto yi xamna fi la ni jéxal ba lañu bi antenne bi nga xam fofu amna mel pax mo xamne wax deug yalla pax ma dafa yag lool soriwul lool béré bu suñu badjan seyna bu tal pax ma auto bu ko bet sax bo ci duggé man na fakk sa retire mané din sa barre coupelma té yoy bu dañé ci auto équilibre amatu lu né man na xew kon nga yoré deuru yow ñew bu jup ko olé nga firéné dugg ci ndank nga ñew ex na kay bam né ci sërëx xalangu sepp daruna bim tege loxo yi bané bëré na day jog ci la dim dik bi ex fekk ko fa ci sa ko lañ ko def ay waji na bëgg ki déglu yaramam daw mu xamné parma nga fa té défara guñu ko té trafic bi am ri 6 heures bi ba bimi guddi lol amul ben talibu ko upp ay nit ay tal yo xamne dañ koy jëfëndiko mo autoroute biyam nga joggé ci Mali bi té duggu ci Dakar suba gi gis nga ni mi mel ci kaw ak suuf yépp ay xat lol nan ci baye xel yoni ya rax lepp nga war ngab la té jamono bi duñ wax kenn na nañ défar lañ défar li dédét ndax heure bi du heureu défar heure bi heureu moytu rek heure bi mom heureu moytu loy défar bu taw ngay wer muy foot muy taw ngay foot di wer ci wame lu sa lo meuna foot tiche ba lu mo rafa rafa day xal la kon lolu ñu bayyi ci xel xamne defaruñ ba ndox yaangi laal suuf nan anono muñ rek jema sox ba xeyna di wer lu yalla indi nun xamnu ko waye ñu and ak def ndank sagar du ngor kon nak ñu fatali ne yene gi deglu seen émission la vitesse 3 morsure 5 technique seba nenama ek ci dañ ci war yaatalé jotaay bi té loolu da ci am solo ndax ñin bokkal waxtaan wi té moy chauffeur yi client yi ñepp ñi nga xamné dañuy jëfëndiko mbedd mi am nañ ci kenn ku nekk part de responsabilité moy waro mu wara bay amna ci doon mu wara bay ngeen dab nu yeen ñepp ci 88 628 06 18 andi li ngeen ñi dolli sa jablat an ci bisere mam ba la waxtu yu jotna way bay modou jeri ci soxna jaara waxtu yu jotna ba cheikh magat job daga cheikh antou job mbaro waxtu jonne seigne soyi bulo ci ndam waxtu jonne ma sayer ndjay ciow warak waxtu jonne waja jorde waxtu jonne wa keur ale la meme sos waxtu jonne sunu ba yat masar ci ngeun waxtu jonne baye mustapha mbaw waxtu jonne bayam di sall waxtu jonne baye ousmane ndjay ci lam du waxtu jonne ak kep ko xam rek yaangi dekk njabur ak liko wër vraiment yeen ñep man

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bokk julli di mang leen di nuyu rawatina bokk talibe yi. Ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit, sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial. Ñu gën ko xam ci Ridial. Ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko. Loolu mom bari wu ñuko ñëmé wax ci sen garab. Garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko. Mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won. nga dilo suko ñu jox la nga joxe won garab yépp dinañ ko yi ci ëpp dinañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggé ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tar mi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg safara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole loolu tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lol mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé jafé ñëwul jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amul résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwul rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Gueye mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Gueye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñ démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu suwatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77

mom nga wara xam mu dal tambalé tékkalé ko nak wax la lan moy reuy ci jëk mu ne la reuy nako yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxé non la ko waxé batrul haqq wa qamtun nas nit ku reuy orgueil tek bopam fu ne neena moy lan moy bañ deug xeb nit ñi reuy moy bañ deug xeb nit ñi nit ku reuy day bañ deug te day xeb kum dajal xeb قل رفع نفس مع كدم الحق مع تعظم وقمط القلق نونكو يونتي واخ رك نلا واخ نونكو نونمكو واخ يونتي واخ كو نونو لمي تك تاي موي كون كون ري نياري فاصون لا نيت كي بوي ري نياري فاصون ري لي دون وا الكبر على الله موي ري غو خامني موم يالا غاكو جيمي يالا غاي دك يوم مي ري يالا غاي دك luy dëkk yàlla mooy ngay wootewoo lenn loo xam ne yàlla ko jagoo benn melo benn tur boo xam ne yàlla moo ko jagoo nga di ko jagale sa bopp wala nga di ko jagale keneen lu yàlla jagoo comme jaamu jariñ lor dundal dekkal yooyu ay mbir yàlla la moom dong moo ko jagoo kenn wul ko ca fekk ku ko ca fekk rek yaa ngi def al kibru ala allah yaa ngi koy def wala nga naan maay seen borom loolu sax amatul léegi am na nag ñu koy wax maay seen borom buñ ko waxee dañ naan firaw naa ko waxoon waaye am na ay firaw na yi ci jamono ji ñoo xam ne ba ay maay seen borom lañuy wax ndax dañ koy jëf dañuy jëf ci nit ñi luy wane ne ñoom seen borom lañ buñ ko waxut ci seen lami itam loolu day am waa yu bari ci yooyu bu ñu wax rek dañ naan firaw na nangam mais ni firaw na rek moo fi nekkoon ay firaw na dafee bari lool ci jamono nit ñoo xam ne not na nit ñi ba daanaka seen borom lañ leen di wax maay seen borom ñi mu ngi leen ko wax ci seen lami waaye ñu ngi koy jëf ci seen jëfënt rawna la mo xot ana rabbukumul ala may seen borom bi gëna kawé namrud ne ana uhyi wa umit man damay dundal di dekkal te dundal ak dekkal yalla rek ko mom rabbutam borom yalla rek la mom kep la ñom woto won nañ lolu waye batay jamono mi ngi am amna ñi ñoo xamne munu ñoo dundal munu ñoo rayé waye danañ def luy dundal danañ def luy rayé batay ñu koy def jamono ñu ko def ay nit ñi ñuy togn bam jurul len ak de ay ni ñu xey dañ leen di dundal man dañ leen defal luy tax ñu dund ñomit ñoo ñep dugg nañ ci biir cadre bop te yoy yep mbiru yalla la lo xana ku ci laal dara ci biir ak ci biti bu feñe ak bu feñu yep yaangi bokkale yalla yaangi yodi yalla yaangi dekk yalla yaangi reey ci kanam yalla ad-dur wan naf'u min ar-rahman laysa min al-bidan wa sudan tuba neena lor ak njariñ amul kenn ku ko yor yalla rek ko yor lor ak njariñ léegi nag buñ demee ba ci jamono ngay gis nit ko xam ne dona diwuma def nangam wala diwuma defal nangam man nga ko wax ala sabili chukur waaye bu fekkee da ngaa jafe nit kii rek moo yor sa àdduna wala nit kii rek moo yàq sa àdduna nga gëm loolu mais saa boo ko gëmee rek yaa ngi rëy ci kanam suñu borom ndax durru ak nafu yàlla rek ko moom keneen moom kenn munuta lor kenn qul la yusibana illa ma katabaallahu lana kenn munuta dara munuta jot nit lu dul lu yàlla bind ci moom loolu rek mën naa kon yooyu ku ko def di woote woo loo xam ne yàllaa ko jagoo yow ci ñi rëy nga bokk wala nga jañ dëgg ñëw wàcc ci sa kaw nga lànk bañ koo def dëgg goo xam ne dafa bàyyi ko ci yàlla wala bàyyi ko ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam naka iblis defoon yàlla digal ko de sujootal mu ne dee du ma sujoot ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tiin maanaam yëkkati na boppam ci kaw aadama nee na aadama moom dañ ko bind ci suuf moom dañ maa bind ci sawara te sawara moo gën suuf kooku ko wax kan mu ne ko sawara moo gën suuf loolu foog rek moom waaye la ko jóccee rëy ga mooy daal defee ne moo gën aadama mu daal di bañ a sujootal aadama daal di bokk ca ñii bañ ak dëgg loolu nag kum dal mooy ñaari réer yooyu jagale nit wala jagale sa bopp loo xam ne yàllaa ko moom wala nga gis dëgg mu jugee ci yàlla jugee ci yoon

baleine rek non nit ñi dem kan ko seen mako digeenté mu leen deet kay ma wax la lu koy saxal luy tax nga mucc ci dawa'uhu 'ilmun bi anna ma jara takwinuhu min al-baraya fi siwa nana yow nit ki da nga wara xamne yow mi yaak mbolo mi yépp yena bokku men maam fu ngeen sokk ko yena ko bokk yeen ñepp yena bokku men maam takwinuhu min al-baraya fi siwa fiñ sokk ko ben lañ fa adam kullukum li adam wa adam min turab yeen ñepp ci adam ngeen sokk ko wa antum banu adam fi ma utliqa wa huwa min tinit turab fa khuliqa falaysa ya akhi tafukhu ahada nena bul japp da ya gën ken ya kawé ken bu ko japp mup lutax di jehli khatimati amdika qada ndax da nga réré sa ëlëk xamu fay muju lolu wala fi wax nan bala nga wax na ma gën diw nañ ne dembul won allah yawmul khiyam buñ atté yawmul khiyam ba ñay dem dem fé ñay dem dem fé yow nga bok ci ñay dem fa bax nga man ma gën diw mais nek ci fa ban bobu rek nga koy mëna wax ay avant lolu mom ken mënu ko wax di jehli khatimati amdika qada xamu fay muju wa ëlëk dina bok na ci li tax nga xamne reuy bonatam ndikoy safara moy ngay diglu alquran lim ci wax hadith yunus bin sallam lim ci wax mom mi di seigne touba lim ci wax ngay faral di diglu lolou tekk yi ci tekk nit ñi ba tekk bu ci gëna metti moy dana ko tabal safara tu dubu dugul aljana sumu aidullah fi nas alkitab limutakabbir shadid bil iqab ina tekkub yalla yi mi tekk ku reuy metti na lol ba képp ku koy xam di ko jàng dina doo ko def mukk da nga ko wattee ku baax a baax baax kon loolu Cheikhul Khadim wax na ko ci rëy wax na ca leneen sax waaye taamu du ko laaj muy jikko ju mat a wattandiku te muy du tasaaroo nag ndax li tax mu tasaaroo kenn du ko nangu kenn du ne dama rëy kenn du ne dama rëy te li koy faj mooy toroxlu wàcce sa bopp mo des moo koy faj te am na nit ñoo xam ne munuñoo mo des munuñu ko mën nañ ko wax ci seen làmmiñ waaye duñ ko jëf kon di ko juub jara wattandiku yu jara sori moom la ñaareel bi mooy yéem sa jëf doomu aadama day jëf ay jëf yoo xam ne daf koy moomale yàlla waaye saa boo demee ne dem na ba defee ne jëf yooyu dara la sukkandiku ca ba defee ne mën na koo tax a mucc booba ma ngay yéem jëfam man kat julli naa man kat woor naa man kat kii naa man kat nangam ba yooyu bari ba nga sukkandiku ci loolu ba defee ne looloo moo lay tax a mucc booba nag yàqu ko yaa ngi yéem sa bopp maylun ila nafsi ma astixzaami laha li nisyaani kasal anaami nee na mooy nga jàng ci sa bopp jàpp ne yow li nga am yaa ko may sa bopp yow li nga am doy naa sukkandiku nga ci fàtte nga yàlla mi la ko may ndax yow da ngaa jullil yàlla da ngaa julli ngir yàlla julliloo yàlla sax waaye da ngaa julli ngir yàlla waaye loo jullee ay loxo ay tànk bopp nopp jëmm ju mat sëg yoo xam ne da ngaa dikk fekk ko fi yow sa jëm bii defoo ci dara lépp yàlla la ko defal nga julli ba noppi nag di daw ci julli googu nga jullil yàlla mi la defal loolu lépp yàlla mi la defal loolu lépp nga defal ko dara ba defee ne def nga dara yow nag ba defee ne def nga dara bu boobaa rek sa jëf yàqu na fala tuzakku anfusakum da nga ko ŋàññee nee na bu leen sellal seen bopp mukk ñu ne laa taqidu innaha barra bu leen foog ne ñu baax ngeen am nga rafet njort rek waaye bul foog ni ku baax la da nga ci am rafet njort rek waaw yonente bi salaa salaam nee na ñett ñi nii yoo xam ne day alag nit di ko sànq mooy nay topp sa nay rek doo def dara lu baax doo ko def topp sa bànneex naw sa bopp wala ko ci ñett yooyu kum nekk ci yow rek yaa ngi yëg ne alkane mi ngi lay sonk ndax nee na jaamu yàlla yi mën naa am mu bari lool waaye nga naw ko rek mu yàqu waru bu taatin ila al ijaabi addat mutian duna lirtiyaabi nee na am na mooy yàlla da ngay topp yàlla yu bari waaye nga xool ko rek gis ca dara rek lépp soppaliku bënd dootoo ci am dara ndax naw goo ko naw fa saara aaxaalikan bi adlillahi nee soo nawee sa jëf ji da ngay mujj alku ci maandug yàlla yàlla tooñu la de waaye daa maandu ci sayëf sa julli gii sa woor gii ngay naw yàlla maandu lu muy maandoo mooy daf lay seetaan daf naan la yow xamoo sa bopp
ndax bo xamone sa bop ma la bindal loxo bindal lay tank bindal la bop bindal lepp sante goma ci lolou dima nawal lek ma defal yalla bu fekkonté kuy fayonto la def na la kay ñu lijeenti lolou ba nopi lolou ma la defal ginaaw bo ma defalé dang koy yek kay na ñu lijeenti lima la defal man ba xam nakoy fay kon nit ki wurtu def dara ci yalla ba yem ko wala mu doy ci beutep wax nañu yem sa bop ak ngissal dañu xawa nduro way ngissal mom moy bokalé yalla ak nit ñi da nañ ci ñew ci karam nga def dara bokalé ci yalla ak keneen neena yem sa bop nak moy bokalé yalla ak sa bop bokalé yalla ak sa bop yow bokalé yalla ak nit ñi moy ngissal waye bokalé ak sa bop nak li nga defal yalla yegg ci sa bop waaw neena nak lolu li ci musul nit moy ngay wax iyyaka na'budu ta gem ko iyyaka nasta'inu ta gem ko iyyaka na'budu kuko wax genn nga ci ngissal wax yalla yow dong lañuy jam yow dong lañuy jam lolu mom genn nga ci ngissal waye bone iyyaka nasta'inu ta gem ko moy genn nga ci yem sa bop iyyaka nasta'inu la hawla wala quwwata illa billah man awma pexe awma katan munuma dara yow rek lay dimo diko dima def lepp yow la ñaari baat yu am solo xa dañ koy jang ci fatiyé bis bi yalla sak ñu diko répéter té manana yi bari lool yi mëna ték iyyaka na'budu moy génn ci ngissal iyyaka nasta'inu moy génn ci naw sa bop iyyaka nasta'inu mais nak dafa am ay sabab luy tax nit ki yëm bopam nit ki lu muy démé rek ba yag rek muy yëm bopam yan la moy réré yalla moy taxay yému ndax réré yalla moy yalla nim doylo gani soxlawul dara ken len ken la mustaghniyan an kulli ma siahu illa allah ku doylo bopam soxlawul ken dara moy yalla kep nga defal ko dara nak ba defene legui lolou bu ko defal reyna ba nga war ko damo kon xamoo yalla waye xamoo sa bop tam ndax bo xamoon sa bop ni nga lompagne ak ni nga ñaké solo waaw ak li nga wara defal yalla nim tollu ak liñ ci def nim touté liñ ko wara defal nim baré nga def ci touti diko naw kon xamoo sa bop xamoo yalla nit ko xamul yalla xamul bopam lu baré day naw bopam benen ba ci moy jay nit ñi dila jay lool nga am ak mbax ni wala ngay jaamu yalla ba nit ñi dila jay nan waju bax ji ñepp jublu le dila ki xey dila tag rek la tag rek nga dem ba yag nga gis sa bop na ah ñu ne yawa nga ne mana nga dem ba yag nga ne mana musi wal no yawa rek nga ne mana yow kay bayil nit ñi rek ñu yawa waye bo ne mana rek yaq lu wa kittu lil amdahi wal itra'i azhadu fi at-ta'lif wal iqra'i dem señ tuba ci bopam neena man mi xawna ma dugg ci lolu xawna ma ci dugg wax gi man nit ñi wax naan yawa dem na ba bëgg dox sama digënté ak jëf yu baax yi jàng ak jàngalé gis nga jàng ak jàngalé ni ma mi solo señ tuba neena xaw na ci dugg ngir jaay nit ñi jaay giñ ma jaay rek té ku ne ya gëna xam sa bu lu la nit ñi wax ya gëna xam sa bu do wa man yada yaqīnahu limal wara yazunnuhu fīhi fa ghumrun sukara neena nit ku ne ya gëna xam sa bu li nit ñi wax bo demé ba sukkuna ci lolu bay li nga xam ci sa bop né ab dof nga yow bo tuddi ci sañu ñaga da xam yow yaay kan lela nit ñi wax xam nga deug la wala xam du deug kon boko demé ba sukkuna koku rek bay li nga gëm né ab dof nga kon gis nga yi sabab reuy reer yalla reer do amuk yalla gi ak ñak gu ñak soxla kenn ak sa ñak gi yow ak sa gattañ lu gi defulo yalla dara ak jay gi la nit ñi jay na la yawa ba nga ne mana yoy yep day tax nit ki reey day tax nit ki yemu bopam wala bu yemu jëfum lan moy safara ci nak momit serigne bi mo ñu ko wax dawa'uhu ilmuka anna al-amala li malik al-anami jalla wa ala mo ne li safara reey gog moy nga xamne jëf momoko jëf ji nga jëf momoko yalla ko mom yef ji nga def momoko yalla ko mom wallahu khalaqakum wama ta'malun yalla momum def ci
wa annahu ma zala sa taqsir fihi wa lam yajib bika naqir neena yow lo jef jef lu bari bari rek jappal na ku gattagn lu nga sa digeunte ak sa borom ndax sa borom reuy gim reuy amulo katanu jamu ko reyna ba reuy ag fo xamna amulo katanu jamu ko yow kon boko jamo woro naw jamu gi nak batay dessé lu bari lo defu wa lam yajib bika naqir naqir lu tuti la ci tandrama lu ñak solo rek neena ba legi rek defalugo yalla lu tolli naqir lu tuté tuti lo xana amul ben solo lu toll non rek defalugo ko yalla ga diko naw wa annaman ala siwallahi yatamak anhu takhalla wa nawa wa tawai yow nak neena ko xamne sukkandiku ci sa jëf japp na sa jëf ji mo lay musal neena alku nga yalla dalay setan takhalla yalla daf lay setan yalla kum setan rek nga yakule kum setan rek nga yakule ak lo meuna jëf bu lu setan rek nga yakule la yabghi lil abdi da'wa azama qurbihi li rabbihi dhil ni'ma neena yeyul ci ab jam muy wote wo jamu yalla am yu reuy jamu kesse wote wote wo jamu yalla am yu reuy warnako def de way waru ko wote warubama ibadatun kathira qad afsadatha lahzatun haqira neena bari na nit jamu yalla gu bari julli yu bari di wor di asaka di sikar di bir di do ne jang xasa yi do ne mu def ko waye ben bis mu def ko ben kudo yi xol ko rek xol ah man kan legge yakuna jef ji yep yakuna yalla amatu ci sox rubbama ibadatun kaseera qad afsadada lahsabu khatira kon lolu yit man nagn ko teunk ci li seigne bi wax ci naw sa jef motax bo demé ci masal yi batay mag lay wax na la yow dal nekkal nit ko xamné ci digënté bi ngay nekk baynal khawf wa raja bo jëfé del ragal na yalla nangou ko ay fuma jëm yalla nangou sama jëf ji waye nga da baye gëna ah yalla da ko barier ma del xamna ni nangou nako ci digënté bu ngay nekk waxalati li baye ak xalat li fal jam'u baynal khawf wa raja khayru sajayaka bilam tiray bolé yak ragal ak yakar ragal na sa dara bako yakar na sa lepp baxna nga ne ci digënté bi lolou moy julit deug deug julit du ñak yaakar complètement waye du nagu nagu defena muccu na dal nga deg koy wax ñun muccu nañ nangam té lol même ci mouride sax dana ci am man ñun muccu nañ ñun talibé Seydou Touré muccu nañ talibé Seydou Touré muccu nañ waye ndax yow ci talibé Seydou Touré nga bok lolou mo doon sa itté moy fek fexé ba bok ci talibé Seydou Touré lolou nga wax non ci salamé ndax ci nga bok mo doon sa itté kon naw sa jëf momit nek na lo xamné luñu téré la ñettel ba moy ki ñaan ñettel jangoré moy añaan mom señ bi nak lam lay wax moy daf lay bala la waxal dara ci añaan daf lay wax luy añaan ba nit ñi bar na luñu tuddé ak ki ñaan du añaan bar na luñ ko tuddé wut tamam la من الحب زوال نعمة عن مهتدي هو المسمى عندهم بالحسد تعرف داي وار بو كات ما امانا مانا سا موروم جوليت ام اك خيول nga am ci sa xol luy tax nga bëgg mu ñak xewul goone ki dal xewul bi nako ñak amna ñu bari ñoo xéer da ñaan man luma lay añaané ndax li nga am amna ko wala li nga am soxlo moko tax dédét kéñ ñewut fofu ki am day añaan ki ñak day añaan ki am ak ki ñak ñeppay añaan nit ki dang ko añaané te ëppulé ko lépp ndax doon nga bëgg mu ñak ba dik di la laaj di bël nga diko toroxal dang koy añaan la bëgg xay bis bu yalla sak da ngay bëgg rek mu ñak li yor te yow yaangi yor loolul jeex xana kon añaan ajuul ci am ak ñak ci xol lay nekk حب زوال نعمة إذا لول ده أن مهتدي لول من تيجي لده مانا كي أم كيول جو خم نيالا كوكو جو تمي نيت كو خم نجامو يالا لا نجبو جمو نيا كوكو كون بورون كو خم نلعب كاتشور لانك أب كاتشور بيور ألا لدي كده في لبنان ده كي بجمو نيا كوكو لول دكانيا لول دكانيا كاتشور بو خم نموي كتو يالا لا ألا جبي يور لب لبنان دعو لا كده جلد بونه سايون جمو نيا كألا جو lolu ko ñaan waye ki kañal mom moy ki doon julitub yalla di jaamurub yalla yalla tan ko xewal ko ci xewalam yi yow nga ne da nga bëgg mu ñak xewal gogo nako ñak rek donte na amugo sax yow
motax muy jikko jo xane ci nité rek bu ko yalla téré wuton nité rek dako téré nité nit ku tok xol sa mom julit mo xale li bu ko ñaké do ko am bu sax nga am ko de yow ñaké dim ko am gi ko amit wañi wu la dara nga tok di xalat nako ñak di wax wala ngay jëf lo xane moy tax nga ñak wa bin sharri hasidin iza hasad yalla dañ neena day musu ci aji añaan su jëfëndiko kañaan ga man ak kañaan am nañu nak kañaan bari na nit ñum ne ci ñom ne ci seen xol waye nak dañ forcer seen bop bu duñ ko genné ci wax wala jëf juuy tax lolé am man ak kañaan gi bon moy ngay wax wala ngay jëf lu tax nit ki ñak lim yor ak nga fofu yemo ci bañ ko ci saxol rek waye da ngay wax wala ngay jëf lu tax mu ñak ko wa da ngay wax wala ngay jëf di def ay pexé lepp nga diko def ngir rek ñak li yor kep ومن شر حاسد اذا حسد نحاسد حسد حاسد حسد حسد اغنان نبا روبي واي اذا حسد دا فا جيفانديكو كانيان دا سي واخ ولا سي اي جيف تي لو ياخال كاغا خا نمو لاي موم لاي اغنان يونتبي صلى الله عليه وسلم تريو كو لول ن اياكم والحسد اياكم والحسد واتنديكو لين كيان فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب نانا كيان day lek jëf ju baax yow mi iñaan sa jëf yu baax yi nga am so iñaané nit sa jëf ju baax yoy day lak ni mat di laké ni bop mbop ga lak ko dam koy laké sa jëf ju baax ni non la ko kiñam di laké xane amu ci dara waye gisal liñ ci ñak te defo dara sa xol rek nga yéré wut nit ki li yalla fayé la ci lool lo jëfëti yalla na bëgguma soxlo mu lo jëfëti yalla bëgguma motax señ bi ci massal ko dinan bam ñi wax ngir diggal ñu diko jang nit ku ne mang ko jang kuy dooro tambule ak ko ag yeb massal ko dinan mang ko jang señ yalla ñi ci mu ne waye nak nazman yarum hal kulli mubtadi wa hal muntahin iza lam yahsudi ene waye ngi wax xamne kuy dooro tambule ci yoonu yalla mang ko jariñu ku dem ba ag mang ko jariñu waye nak so añaanul so añanu ndax ko añanu mi mel izil hasud laysa santifa'i bi fadli man asara bi tibai ndax ko añan du jariño kin jamonon ko jamonon tel yalla may ko xewal ya do ca jariñu ndax ko añane señ tuba lo rek ko dalon li epp ci jamonon ñi ko nono won nono wuñ ko dara lumay kañan kesse mon nak ko añan du jariñu ci kin jamonon tel mu xewal du ci jariñ dara a'azana Allah min al-hasud kon yalla nu yalla musul ci kanyam wa kulli bu xeydir musul joxoti kon lolou woné na kanyam lu bon la lo xamné nit ki daf ko war di xex diko watandiko bu baakha baax lokay xexé nak moy lokay saxara moy bi ci ndik moy ar-ridha bil qada'i wal qadar nit day gëm yalla gëm ni nit ki lim am kenn mayu ko ko dul yalla yow naka ngay xolé nit yalla may ko ngay bañ mayu yalla go lolou wedd yalla la batay nit ki kat lim yor mayu ko bopam yalla ko may nga bañ may gogo yow bañ mo am te yalla mom lolou du tax mu ñak ko du tax mu xagn ko ko wa yam saskat la ubi durr fala kashfa lahu illa hu wa yuridka bi khair fala rada li fadlihi yalla mom neena buma la andi lay musiba kenn munta te musiba ñew ci yow waye buma lay andi awiw kenn munta dox digënté ak yow ak yow faw gam kon bo xamé loolu te gëm ko do añane kenn ndax da ngay xamné mayu yalla la te yalla déssena lu bari boko ñane man la may nim ko mayé man la mayé non bu tu añane kenn holo jikko lu jo xamné ci jamono tasarono lool ndax nit ñi dañuy fogg ne kadjar mom day luñuy lamb diko daj ni mais ay mandar ga lay am ci nit ñi ay nit ñuy jëf bu ñuy wax ay wax yo xamne waxi kañaan la bok gisee waxi kañaan la señ tuba neena nañuy muslu ci kañaan al isti'azatu minhu wa min sharri hasid isti'azatu ci la bok qul a'udhu bi rabbil falaq ko koy faral di jang te gëm ko yalla dañ la musul ci kañaan قل أعوذ برب الفلق بات من شر حاسد إذا حسد يلدن لم تب مسل سيدي وانا وكن مؤيذا ما جاء
sidit wala shifa yi wala waaw wa kun mu'izan lana min sharri zi hasadin ma sharri fam min wa sharri al-ayn yalla sidit na yalla yalla ñu musal ci ayu ko ñaan xam nga seigne touba lu mu tuddu rek boy ba nga watandiko ruy la yu ndaw ndawan yi jëralu ko tuddu yu ndaw ndawan yi jëralu ko tuddu bu tuddé lool rek lu ruy la moy kañaan tuddu ko ci masalik tuddu ko ci sididi tuddu ko fenen ak fenen fu bari ci ay waxam da ci tuddu da ci muslu ci kañaan mo sax ñun ñepp muslu muslu kon kuy jang khasida gogu tam yalla la mëna musul ci kañaan kuy jang qolos bi falax wala ngay jang sididi yalla mëna la musul ci kañaan bok na ci la la ci musul moy ngay faral di jang nak liñ ci wax ci lu bon bañ gi ko yalla bañ ak tekk gi ci dekk ñukoy def liñ ci wax ci alquran wax ko ci sunna borom ko xam yi diko waxtane lolu lepp nga diko diglu ba xam ñang gi ñang ak graw gi mu graw dana tax nga wotté diko kon yoyep ay jimtu kala yo xam na nga ko jëfëliko ngir wattu kañaan señ bi boole ci ne boko na ci li safara kañaan moy nga bañ ko dang koy bañ diko jila nga am muy kañaan dang koy bañ ni nga bañé sa diko yu bol yep bañ ko wa dawi haqqaka bi kurhi kama takrahu tab'aka alqabiha tan'am tadam bañ ko nit bu yoree jikko ju bon man nako yor yalla natto ko mais nako bañ di liggey pour mu deñ da koy bañ tat del ñaanal tam ki nga añaan del tok julli bu nopi yalla xamna ni diw mi de man lim yor yene wu moko may musula ci lola waye may ma diko ñaanal man ma forcer rek ñaanal ko wa lahu anzari khaybi bi sari khaybi abada won wi lahu sala won wi lahu aidan salahan la rada yene ko aw yew rek tabagn ko yene musiba te diko ñaanal fo tol ñaanal gog nga koy ñaanal yow sa bop ngay defar ñaanal gog ngay ñaanal bokku na ci yi safara li ni ci sa xol bokku na ci wa mu ne nga xamne it ki bañ li yalla def li yalla bëgg yalla def ko bañ ko neena yalla ci bopam la bañ danaka koku yalla lay garal yalla lay contre yalla def na ne lim def beugumako kon waxo koku sax waye yalla ngay waxal lek ndax yalla moko def wa ta nak fo tollu nak ci nakar ngay dund ngay de ndax li nga beug yalla duko def mukk wala bu ko defé yow taxawu mu def nit ki bu amé ñak yow mi yene goko gene yene ñak taxut mu ñak yenen sababu la moko taxa ñak waye du sa yene ji ndax bu don lool rek ga am kon wi na sa bop am mun fa sara qalbuhu aliman mukmida fo tolu rek yang ci nakar ndax ki ngay añane fo tolu gis ko mu yori xewal fo tolu gis ko mu yori xewal te yow xewal yi mom rek la nakari koku ci jaxar ngay dekk ci nakar ngay dekk amna ñu xana amna lu ci aduna waye duñ tudd nelaw ndax li diw am duñ tudd nelaw ndax li diw am auto diw ba keur diw ga nangam ba lolu lepp kon man am nañ ko waye buñ ko amé ba rap bëgg guñ bëgg koku ñak ko mo leen té naro xol lolu jikko ju sew la jo xam dama lima wax ne légui ne bu ko yalla téré wuton wallahi nitu kessé rek war nako bañ ak nit rek nit kep war na bañ lo nité wa ñaan ko yalla may magal ko may ko xéewal magal ko té bayé ko xéewal bal aziman manil ilahu athara bi fadlihi wajtani bil munaka magalal rek te bay kon gis nañ ko kañaan ni nga xamne nim tasaro ci jamono nga xamne bari na ay jafé jafé yo xamne amna ci aduna ay jafé jafé ci aduna ci digënté nit ñi ci digënté mbokk yi ci digënté politiciens yi ci digënté commerçants yi dara waral lu ko may kañaan kañaan do nga ko waral lu ci bari duñ ko xam nak waye buñu gëssoo tuuti rek dañu gis na kañam moko war wa motax ñu war ko watal ku baaxa baaxa baaxa baax di ci muslu bu baax di ko muslu di jàng lañ ca wax dañ cey wax lepp di ko diglu di ko jëfé tay ñaanal ka nga xamne mo nga ñaan yalla musul ci mom bi ci dess ñentel bi moy ngissal wax nañ kibru ojbu hasad ngissal nak mo ci muccu momi nak jangaru ju bara ban la ndax mom day mabbu ni salon du tabax dara day mabbu rek
lo tabax rek mu mabbu lo tabax rek mu mabbu nga ne ko luñu gissal mu ne amriyahu fa huwa an yas'a al fata li qasdi ta'zim al wara in thabata moy ngay jëf jëf jo xamne yalla tax ñu war ko jëf nga diko jëf ngir nit ñi nit ñay tax nga diko jëf da ngay julli bëgg nit ñi da ngay julli da ngay wor nit ñi bëgg na da ngay wor da ngay dem makka nit ñi bëgg na dem makka mo ci gëna bari nak mom mom da rek ñi dem makka ñepp dañu bëgg ñu alaaji loolu la ci jup mais ku def loolu rek ya ngi jissal moy boole yalla ak leneen jaamu yalla gi ke boole ci yalla ak keneen yalla keneen kenn ko boole wala yushrik bi ibadati rabbih ahada faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan nena ku yaakar sa borom ku yaakar dajje ak sa borom euleuk na ngay jëf jëf bu baax ba nopi wala yushrik bi ibadati rabbih ahada te bu sa boole kenn ak yalla yalla rek waaw wala ngay jëf jëf ci baax ngir jagn dara jagn xëc lor wala jagnu ay amna ño xamni seenu jaamu yalla dañuy xërem lañuy jaamu man seeni soxla lañuy jaamu man dama julli suba ndax mu mucc ci bis bi ma julli geey ndax mu mucc ci guddigi lool jaamoto yalla jaamoto mucc ngay jaamu lor joju nga ragal motax ngay julli waaw wala benen bay bim ko teunké nga xamné moy gissal deug deug mom waman yakun lil khalqi zaltifati fi sa'yihi fa bi riya'in ati kep ko xamné yaangi jaamu yalla di ci geesu kenn kudul yalla yaangi yissal kuy jaamu yalla geesu ci kenn kudul yalla rek nena yaangi yissal nga nako waw na wala khala donte na da nga wet ci sa birum neeg nit dana tok ci birum neegam yissal kenn gisuko muy gissal ndax day gëm ne togim tok ci bir neeg bi di julli wala muy koor bo demé nit ñi ñi ngi koy gis dal ki de ku baax la mo ne day fanane julli mom day fanane nangam mom day fanane nangam mom mi ngi yir lolu kon mi ngi gissal te mom kefu fi nek nga gis keneen ko xamne mom ma nga ci digg penc ba marché ba di julli wala muy wor wala muy def dara waye ma ngay selal bu baax nak yegut ñi ne ci gannaaw yegut kenn ku ne ci gannaaw sey to lolou mako dalon man limi def ci bir nit ñi ak ci biti nit ñi xamewuko nit ñi bari ak nit ñi tuti xamewuko ndax bu xasse taxaw ci kanam borom mom gisatul leneen ludul borom nga xane kon nit ki man nga man na ñissal ba nopi nek mom kep waye man na selal nek nit ñepp man na selal nek nit ñepp ah ndax likawnihi fi qalbihi kal adami neena nit ñi ci xolam mom mi ne ci bir nit ñi di jaamu yalla nit ñi ci xolam da melni amuñu nit ñi amuñu kan neewu fi mo rek fi nek ko xom moy ko sel deug nga xane kon nekul ci nit ñi di la gis wala nit ñi bañ la gis rek waye ñi sal na am ci yar yeb waaw nga nako yan moy façon ñi sal yi nga xamne mo graw nak mu ne amna ño xamne sel ñi sal ci jaamu yalla la leen jëme bëgg jégué yalla bëgg jégué yalla man damay jaamu yalla ngeen bëgg jégué yalla man am ay xarbaax wala ma am ay kiman wala ma am ay ma am turu yalla amna gono yo xamne ci loolu lañuy ray seenu dundu bis bu set ñi ngi ngeur dund di nangir rek ndax ma bëgg am turu yalla lokoy doye jaamu yalla turu yalla doyo ko dara lu muy jaamu yalla waye bu fekke da nga am turu yalla ngir di ci dur marche waaw loolu rek tax nga bëgg jaamu turu yalla koku legi jaamoto yalla legi ya sa bop koy jaamu ta amna ñu xey lool rek lañuy sonlé seen bop bisu yalla sax kep bisu sa ci lañuy sonlé seen bop wala ngay jaamu yalla ngir bëgg nit ñi magal la nit ñi bëgg magal la ki di ah ki di mom ko ragal yalla nangam kalam gi mu rayam gi nangam ak nangam mom foko fekk ni nangam nang nga xey lool nga bëgg ci sa xol yow lool daf la neex wax ñi wax lool daf la neex ya ngi jissal wala yalla xaral la ay bax waaw amna ñu xey dañuy farané lu ne dañ ko farané def ngir yalla won leen rek ñu am xarba ba won ko nit ñi ñu gëm leen ñu jaamatu yalla loolu lañuy jaam xarba wala nga bëgg ñu yegg la nit ñi faalé la xey sa jaamu yalla yi ngi jaamu yalla da nga xamne nit ñi ku bëgg jaamu yalla lañ ku bëgg kuy jaamu yalla lañ ngay jaamu yalla ngir bëgg ñu bëgg la xey loolu mo tax ngay jaamu yalla dem na ba ak ci señ bi day melni señ bi jamono rek la xam da ñew ci jamono diko misal
ومنه اطراق مع الخشوع عند لقائهم بلا قضاء ام نيو خاي نال بولن غيسي سي بير نيت داني ملني اي بتاخ مورو دي دوخ دانك دي خول دانك دي تيمب نان تاد ني سري كيسه ني سي بير دارا لا نغمو نيت ني لا ني كي ني رك سي كاو ني رك واي غمو ني دار تا لول ييب غيسن في جامان باسكو يي راغال يالا دو سي جيمو سي خول لا ragal yalla du ci jëm ci xol la kon gis nga yi ak yuma waxut nga xay day melni jamono ji seigne touba dafa ñewoon di melal jamono ni mel li ñun ñepp gis nañ ko kenn ku ne am nga ko xam wala ño xam ño xam ni li mel li mo leen tax di jamu yalla la am solo nak moy nga fexé bu ci bokk yow bu lu bokk ci ñoon wala bo leen gisé bu ñu nax ci loolu wa seigne touba amna neena bo gisoon nit kuy dox ci kaw ndox mi wala muy naan sawara bu ko gëm ta fekko mu ne ci istiqama nan na ciow ci yoon wi rek way leneen lu mu meuna def jinn meun nako setané meun nako iblis meun nako xarba bo def rek setané meun nako amna ben téré bu ñi ben bu roxa xamoko ni gemu al farq bayna awliya illah wa awliya ash-shaytan li taqna digënté waliyu yalla ak waliyu setané la leen taqna du daral may ki day jaar ci yoon wi li yalla digle mu diko def li yalla tere mu diko baye lum feñal karama la kokku lum feñal karama la mayu yalla gum ko baye waye ka ca dess lum feñal day melni la kay feñal waye ak njaayal la yalla da koy jaay rek amu dara kon yoyu yoyu gis nga gisal kon nim sewé nit ki daf koy def ci jaamu yalla diko def ci xam xam diko def ci wax diko def ci jëf lu ne rek mën ci yalla gisal lu nek rek bëssija ni sal ne señ bi neena amna ño xamne dañuy gissal ba dañuy bayyi sax jëf jo xamne amna ndariñ ngir bëgg japp na buñ ko defé nit ñi dañuy japp ni duñ nitu yalla jëf jo xamne amna ndariñ assayu leen ifat seen ifat jëf ju am ndariñ lool wañu dara yalla arabu lu ko defu ko dara ga diko bayaw ba wo ko ngir jombu ba wo ko ngir wotaniko waye dang koy ba ngir nit ñi xamne ya nit ñi defé yaangi yaral nitu yalla nga do def yi nitu yalla nga yow do fi wa to lol wañu dara ni xoy duñ liggé tax lol lolo ko waral wa japp na yi liggé bi dama jombu wala liggé bi da jombu ké wala da ké ko waral def wala ki ko def da nga ci nangam dara te yoré ko waral wa ba ci sax bo xana nak gissal bo xoy nak mom ñi ci bu ci bari wuñ ndax lol nak ñin ñepp ko bëgg wa shukru listizar man ngay sante yalla ngir bëgg mu doli la señ bi na ci gissal la bako tal la in shakartum la azidanukum way daraja la seññ bi waxe daraja la ay daraja la yo xamne nit day aggu fofu nit day agge ci jaamootud yalla hein santatud yalla ngir yalla doli ko waye day sante yalla ngir xamne yalla defal nako lum ko munta fay bam ko defalugul dara la ko defal dara yalla bam la defalugul dara genn xewal nga judd rek and ak sa bop ak sa tank ak say loxo rek xewal gogum la xewal kagn nga ko koy fay bo ca bolé nak mu xewal la nak nga def ko sante defena da la wara doli ci cyant gogum yow cyant gi da wara jëm ci lila yalla defal te fayo gogum waye wurtu jëm ci ling ko defal yow yapp bëgg ci ak cyant lol non la wara déggé man am ni ñoo xay buñu déggé wax joji da ñaan ah yalla mo ne la in shakartum la azidannakum su ngeen sante ma doli la ak kon sante ñu doli la ak gisal la wala waaw ni salla parce que bu fekke mom nga jital nga xane doli ko rek mo la tax di sante yow da nga bëgg doli ko rek mo tax ngay sante waye santu ngir yalla te yalla liñ ko wara sante bu lo defalugul dara yi dafa bari tank yi ak loxo yi ak bakkat yi ak nopp yi ak lepp waaw bu la lajoon pay gogu rek na la kay bala nga ma defal dara wala defal nga ma dara bala nga ma laaj ma doli la kay fay ma li ma nopi yi ma la defal yi nga xane mom defal ko dara dama la ko defal rek kay fay man limal ci defal bu nopi ñu dool ci wax kon gis nga kon ñissal lu sewla ta amul jenn jëf jumi duggu te yaquko lo meuna def ci aduna lum reey ak lum baax bis bo ñissale rek moy bo ñissale moy bo ca boole keneen kudul yalla rek yaquna lu nak bokut ak legi amna ño xane dañu def ne def dara ngir yalla am leneen lo ca dugalale ci bir gissal la dedet mais da ngay jital yalla lolou bëgg da ngay jital yalla bul jital lola dem makka dañ koy def ngir yalla wa illa al nas hajjul bayt way yalla mo dagal ne bu ngeen demé makka kat bu ngeen defé sen war gor ba nopi man ngeena jaayale man ngeena jëndale xam
nga ko ne yaa ngi jaay yaa ngi jënd ci biir aj makka waaye dagan na ndax yàlla moo la ko may ndax da ngaa jiital yàlla kon jëpp jëf joo xam ne jiital nga ko yàlla leneen loo ca am leneen loo ca am rek nga neelal yàlla la bu fekk la ca lool waaye yow jiitalal yàlla ci li ngay def bul jiital lii nga ci amee dolliko googu bu ko jiital ci sa cant waaw dolliko googu bu ko jiital ci sa cant jiital sant yàlla ngir war koo sant boo noppee nag lu mu ca teg nag moom dimbale la ko loolu moom nga ne lëm la mu dimbale la ko waaw gis nga njistal ni mu bone bi sunu borom tax wax ci alquran dafa tudd ab jullikat ne ab jullikat a ngi nii bu alku ab jullikat bu alku li mooy kan mu ne fa waylun lil musallin fa waylun lil musallin alkan na ñeel na jullikat bii wala jullikat yii ñu ne ko mooy ñan alladina hum an salatihim saahun ñoo xam ne bu ñuy julli seenum xel nga ca amérique ma nga ca france ma nga ca fu ne seenum xel a nga fa waaye yëmu ca mu ne allazina hum yuraauna li ñuy def lépp defuñ ko ngir yàlla waaye dañ koy def ngir nit ñi dañ koy def ngir nit ñi kepp kon gis nga jullikat bu alku noonu qad aflaha al mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un loolu lañ xam ab jullit day julli ngir texe da cay jële texe loolu la yàlla wax ñi texe mooy ñi nga xam ne dañuy julli tey ragal teewlu ci seen julli ñiy teewlu safaan ba nag mooy ñuy julli tey njistal ñooñu moom yàlla woo fa waylun rek la ca wax fa waylun lil musallin waaw nee na am na ñoo xam ne seen njistal fi ñu koy xamee mooy buñ duggee jëm ci yàlla jaamu yàlla day mel ni daal aadal ci ñoom ñun suñuy jaamu yàlla li ci ëpp léegi mooy aada lañ ko jàppee julli yeeg woor yeeg lu ci bari aada la daal fekk nañ maam yi di ko def ak bàyyi ñu di ko def day mel sax sañuñ koo bañ a def ndax buñ ko deful dañuy yàqu ci société bi waaye nee na ñooñu lu lay xamal ñooñu mooy isa qaamu ila salati qaamu kusaala nee na dañuy tayal lool waaye naa julli te génn ci mën naa julli ci génn ci waxee julli gi daf lay tiitloo ñàkk gi ko ñàkk a def tiitloowu la ngir mooy yàlla gi waaye li mu la tiitloo mooy occupé gi mu lay occupé ba amoo jot féexoo féexoo ba mën a def leen nga bëgg a féex rek ngir defe leen mu ne xaamu kusaala yuraauna annaasa wala yadkuruuna allaha illa qalila seen julli googu dara lañ ci gëmut ñu ci tudd yàlla fàttaliku ci yàlla benn yoon yonent bi dem ba yemale ko ak bokkaale njaal njistal yonent bi dem na ba ne mooy bokkaale gu ndaw bokkaale dafa am ñaari bokkaale bokkaale gu mag mooy weddi yàlla complètement bokkaale gu ndaw mooy yii jëf yooyu ngay jëf di ci boole keneen mu ne bokkaale gu ndaw la inna axwafa ma axaafu alaykum alshirku alasghar mais li ma gën a ragal ci yéen sama gannaaw mooy bokkaale gu ndaw bokkaale gu ndaw laa gën a ragal ci yéen sama gannaaw ñu ne ko lan mooy shirku alasghar mu ne arriya mooy riya mooy njistal mooy njistal nga de ko mu ne la sunu borom tabaraka wa taala bu yowmal qiyaamee buy fay nit ñi nee na day woo ñi doon njistal nee na ñu taxaw leen fee ñu taxaw fale mu ne leen yéen a ngi nii mu ne waaw jëf ngeen lii jëf ngeen ku taxaw ngeen jigu jëf te foofa weddi du fa mën a am weddi du fa mën a am de yow ma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kaanu yaamalun sa tànk yeeg sa lox yi boo weddee ñu wax boo weddee tànk yay wax bët yi wax nopp yi wax kenn ku ne la nga defoon nga wax yàlla leen ñee taxoon ngeen di jëf kon mooy dem leen ca ña taxoon ngeen di jëf ñu fay leen man yoreeluma leen dara jeexal naa ci yéen kon gis nga gisal ni mu réyee ak ni mu fooree ku dem ba yomal xiyaam la nga jëf ci lu baax lépp ñu fokk sànni la ko ne la demal ca keneen mu fay te kale ka ña la na la fay yur dara moom boppam la tal boppam la tal moom yur dara amma arriyaau fa huwa shirkun asxaru saaxibuhu fi abadin musaxaru naan njistal bokkaale gu ndaw la kum ne ci yow foo toll yàlla dalay toroxal ku ñuy tuutal ngay doon ku torox ngay doon kuy bokkale yàlla ndax laa yan faul ilm wala al ibada wala yan faul ilm wala al amalu ma riyan
faman hawahu fa dur jamaa ñena xam xam limi bax bax ak jëfé ko limi bax bax duñ am njariñ bu ande gissal duñ am njariñ bu ande gissal waman hawahu ku len laq ñom ñoñu fa dur jamaa bo la nga lor yépp ku len bolé rek ñaa bolé nga lor yépp yépp yépp yépp wa ndax la in ashrakta la yahbatan amaluk so bokale rek si jeuf yakuna sa bo bokale yalla rek jeuf ji mum yakuna la taqsidanna khayra rabbi at-tul fi kulli sa'in ma ab kulli khawl ene bul djublu kenn kudul yalla ci sa jepp jeuf ak sa jepp wax bu ci djublu kenen kudul yalla djublu ci yalla rek kep wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa jaamu len yalla tasallal jaamu yalla waxul jaamu len yalla rek de way jaamu len ko tasallal ko ndax tasallal ko moy tax mu mom ko bok sen lu yalla mom ligeet ligeet lu ko kon lolou moy gissal mu bari ay xet nak waxon nañ ko sax xet yi waxon nañ ko likoy safar muna li safara gissal moy nga xamne an ta'lama an bi yadihi kullu al-umuri fi zaman xade mbir yep ci loxol yalla la nek ken momul dara ken amul dara yalla rek am wal khalqu la yanfa'u nafsuhu layat fa kayfa ghayruhu izan min al-ibad nit ñi nga xamne ño la tax di def munu ñoo jariñ seen bop dara ba mu la jariñ yara dara yow ku mu ta jariñ bopam dara waaw ku mu ta bop jariñ bopam dara nam ko waxe ci qasida ga ki xalu leer kan faqult rabbi hasbi waqtafi bil israri qad badin fa kayfa arju wala arju suwa maliki li annahu jalla yukhuni ni wa yunjini man duma def dara ngir ken ndax yalla kep la yaakar la yalla kep la doylo yalla kep la yaakar yalla kep la doylo kon nit ñi duñ jariñ seen bop dara kudul jariñ bopam dara num lay mëna jariñé yow sa bop kudul jariñ sa bop num lay wara jariñé mun summa wa'idullahi fihi ma ya sahi shaddadahu ar-rahman bi tudahi ñu deggatal ak ngissal neena bo jangé li ci alquran wax da ko taral da ko metti lam cey fay borom mu dal mu jox ñu misal nañu misal nañ kuy ngissal kuy ngissal nañ ko mëna misalé moy ko xamné dafa yor marxisme mo xamné mu cher la mu mën ko jaay ci ay milliers de milliers ay jooni yu bari mu mën ko cey jaay xale boko jaay ñu jëfay la ci lu bari neena nga jaay ko ci 15 borom xel dara def lo marxisme mo xamne man nañ la ca fay ay jooni neena nga def jaay ko ab 15 moy marxisme yalla nga jaay ko yalla bu fay la ci ay jooni nga jaay ko midde bu fay la ci 15 dara la du fay manon nga ca amit wabil ladhi amkanahu ridal qadir bi sa'yihi fahtara ridwan al qadir lolou graw neena jeuf ji manon nga ci am ngeureumal yalla mi qadir waye nak fakhtara ridwan al qadir yow nga tan ngeureumal ngindef bu ñak mi yalla mi am lu ne neela kay ma jënd ga dem ci midef mi amu dara mu jënd ci yow mu ne waye lolou nak bu amé bonopi fa kayfa in abqadahu al faqir min ba'di ma saqitahu al qadir midef mo nga yaakar nak bo demé bam toroxal dal ak la awmu dara nak nga dik fekk yalla yit merela midef ma nga yaakarot amul dara bis bo ëlëgé bo nako fay mi yurul dara lu la fay ndax mën ta musul bopam kon koko merlo na la waye gannaaw bo méré barko de gulbeuti gul yi dem ci yalla nak mu ne ah lo ci sama yoon mom nga don defal amul lu la fayé man defalo mo dara fa kayfa in abqadahu al faqir min ba'di ma saqata al qadr lamma dara bi annahu la ya'malu illa li ajlihi fa dha'a al 'amalu jëf ye yépp sank waaw jëf ye yépp sank ci bismillah kon gis nañ ne yi ay mbir la yo xamne da fay nuru yu ndaw
waye mbollem jafé jafé yi am ci sun société bi ci sun digënté ak sun borom